0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: ano yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
1: with 29.
2: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo. Oh.
0: Laklak.
2: Sa kada po na maglaklak.
3: Okay na.
4: Sige, ulit.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
3: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga, hindi ka naman hindi.
5: Grabe ka na ba?
6: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
7: pawa. Thank you.
8: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
9: We are here! Get ready for the chaotic night.
10: First me, Chad!
11: A monoblock Mips, monoblock...
12: Wait! Let's go!
9: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
13: I think it's time to support football in this country.
14: CBS TV Plus.
9: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via at Blue Wave 5.
15: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
16: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
17: Oras na para sa salita ng mansana.
16: Sama.

0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga hindi ka naman hindi.
2: Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
3: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
4: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi? Is na yan.
5: MNL 48
6: with that.
5: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
4: Oo.
3: Laklaka.
5: Sa kada po,
3: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa paboritong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
7: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
8: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
9: oras na para sa Salita ng Mansana.
8: Sa

0: Diwa sa Kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
2: Thank you.
3: Get ready for the chaotic night.
4: First me, Chad!
5: A monoblock Mavs, monoblock...
6: Wait! Let's go!
3: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
7: I think it's time to support football in this country.
8: CBS TV Plus.
3: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured by at BlueWay5.
9: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tag Gaming.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
1: with 39.
2: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
2: sa kada po ng mga
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
3: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
4: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang tanayan.
1: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48 with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Laklaka.
2: Sa kada po ng mga
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: We are here! Get ready for the chaotic night!
6: First me, Jet!
7: A monoblock Mips! Monoblock...
5: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
8: I think it's time to support for Bond this country.
9: CBS TV Plus.
5: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Wave 5.
10: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
11: Oras na para sa salita ng mansanas.
10: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
11: DJ Presley Paglinawan.
10: Pakisaya sa kalokohan.
11: Magkaibigan na tong dalawang panig.
10: Reviews.
12: So now let's go turn off the RDS.
10: Gaming.
13: Ay, pastos na mat.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with us.
3: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo. Laklaka.
3: Sa kada po, na maglaka.
1: Okay na.
3: Sige ulit.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
3: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
5: Thank you. Get ready for the chaotic night.
6: First me, Jet!
7: A monoblock Mips, monoblock...
8: Wait! Let's go!
5: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
9: I think it's time to support for Bond this country.
10: TBS TV Plus.
5: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured by at Blue Wave 5.
11: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
12: Oras na para sa salita ng mansana.
11: Sama

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: talagyan. Pero yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi?
2: Is na yan.
4: MNL 48
2: with us.
4: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oo. Laklaka.
4: Sa kada po,
2: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
2: pero yan. Pagdating kay Boss Yung hindi,
1: is na yan.
3: MNL 48
4: with a
3: with 39. Napakalovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo. Oh, Laklak.
3: Sa kada po na
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
6: Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga hindi ko naman hindi.
7: Grabe ka na ba?
8: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
9: pawa. Thank you.
10: Mag-isala na sa tambayan na puno ng kawanan, kulitan, hunta at saya sa Tambayang 4 Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.

0: Full screen mo, full screen mo, RJ. Full screen mo, RJ.
1: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
2: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
3: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
4: pero yan. Pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
5: MNL 48
6: with a
5: with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
4: Oo. Oh.
3: Laklak.
5: Sa kada po na
3: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
2: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
4: Hindi kita talaga kita marinig kaya nga hindi ko naman hindi
7: grabe ka naman
8: yan, may bagong emoji na tayo, ito may bagong
9: pawa. Thank you
1: mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
3: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
4: pero na yan. Pagdating kay Boss Yung hindi,
3: is na yan.
5: MNL 48
6: with
5: 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
4: Oo. Oh.
3: Laklaka.
5: Sa kada po na maglaka.
3: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
1: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
2: Oras na para sa salita ng mansana.
1: Sama

Mala prinsesa, sakit paningin ay nababalot ng ginito ang seda. Ako'y nabibiyag ng iyong mga ngiti na para bang nakatali ka lang sa selda. Pasensya na hindi naman ilihi, ikaw ang natatime.

kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalang mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Haring ng awa, kami po ay nanalangin.

0: Pa-test nga. So, anyway, everyone, welcome na naman sa panibagong episode ng ano ng Talk of the Legends. At tsaka mapapansin niyo si Mr. Lodge Sopaz ay sa ano kasalukuyang tinetest na yung kanyang mic. And yeah, finally live na po tayo sa ano sa Cool FM, sa Cool TV, at and of course sa Lamaw Online Live. At pasensyahan niyo po kung nakalimutan ko mag-unmute tuloy ng audio channel. Pasensya sa mga hindi nakakarinig earlier kasi hindi ko pala napansin. Mamaya kasi everyone, may pasabog na naman na mangyari mamaya. And of course, yeah, finally we are live po. And after sa mga ilang araw na mga pinapa-ere natin na mga replay sa Himpapawid, and yeah, and anyway, so take it away, Lodzo, kung ready ka na dyan. Welcome back.
1: Hello. RJ.
0: Ah, yes, hello. Rinig ka na, pare.
1: Hello.
0: Ulit ka, rinig ka na, pare.
1: Yeah. Ilang struggle eh.
0: Sige lang,
1: bro. Kung bakit, alam niyo kung bakit hindi ako nagkaganaan mag-show nung for the past 3 days or siguro sabi ko 6 days kasi nag-replay rin tayo nung last ganito rin yung problema ko. Maliban na lang sa siguro po ko sa academics, hindi ko rin kayang ma araw-araw computer shop eh.
0: Diba? Pre, hinga ka muna, pre. Parang hinihingal ka dyan, pare. Hinga ka muna, pre.
1: Tumatakbo kasi ako. Hinahanap ko yung isa kong mic.
0: Ah, yeah. Okay. Sige lang.
1: O, yan. Salamat, RG, sa pag-game over. Again, magandang hapon, mga kalamaw, mga classics. At mga ka-smileys, ito ang talk of... Welcome sa isa namang edition ng Talk of the Legends. Siyempre, kasama nyo ang inyong katol ng bayan, si Lodzo Puaso, no? Ngayon po ay Agosto. Ngayon po ang ating unang araw sa Setyembre, unang episode natin to. At ngayon hindi po tayo nakapag-episode ng first day talaga kasi yun nga, ina-encounter ko talaga yung issue na yan pa. Pero siguro tinanggal ko lang yung mic ng alternative ko. Siguro gumagana naman, aux na. No? Ayoko rin kasi yung lalo na yung space ko doon hindi ganun kalawak. Hindi na ako makakapagtalaki na yung siguro medyo private stuff. Diba, lalo na may siguro may nanonood rin sa akin habang nagsishow ako. Pero siguro, 10 segundong tingin lang. Tayo po ay napapakinggan sa Cool FM, sa DC Extend. 101.11 at
0: hindi pre 101.1
1: sorry 101.1 at syempre sa YouTube ng Cool TV at sa Facebook ng Cool FM sa Baya Lamaw Online Live no, mga kalamaw. Siyempre, medyo na-miss ko talaga kayo kasi hindi ako nakapag-show. Lalo hindi rin ako available sa TQ. Hindi naman rin ako naririnig. No? Kasi talagang pinuporsige ko. Lalo na kasi, ngayon is the term exam week. So kailangan talaga naming lakasin yung ganyan yo. Kailangan talaga namin mag-study to the highest level o malatita chupsa. Oh, talagang kailangan namin study to the highest level. Ayan, hindi siya kagaya nung last year na siguro lima hanggang pito ang additional grade. Pero ngayon daw, ang sabi talaga is approximately 3 to 5 grade number, the next year, wala na talaga. Kung ano yung nakalagay sa card mo, yun, ay, kung ano yung nakalagay sa ano mo, row mo, kung ano yung hilaw na grade mo, yun na yun. Luto na agad yan.
2: Oh.
1: Ade, kung baka ano, di ba, kung baka di ba, tilapia, oh, tilapia, kung baka tilapia, gamitin natin yung tilapia. Tilapia sa Pilipinas, grade natin last year. Ilaw, eh kailangan lutuin para mas gumanda yung quality niya. Maging sipo edible. So, ganoon din sa last year eh. Kailangan mo pang siguro dagdagan ng little bit of touch para mas gumanda pa yung ano mo, product mo. Pero next year daw, para magiging salmon na yan. Salmon ng ano, Japanese salmon ng mga ganyan. Kasi, di ba salmon, pwede mo naman rin yan kainin ng hilaw. Di ba? Eh, sa sushi, di ba? Sa sushi, may ganun rin. Oo. Pwede mo siyang kainin ng hilaw. So, ganun na yun. By the way, wala rin pala si J ano ato ngayon kasi medyo busy daw siya as of now, talagang focus niya rin yung term exam. Well, ako nakapag-show ko kasi siguro tapos na ako mag-review. And pero ha. Hindi ko pa natatapos, may laking activities pa ako. Sorry na sa smile pero may laking activities din ako doon. Sabay-sabay ah, may laking activities ako sa smile, may laking activities rin ako sa academic, sabay-sabay na. Pero siguro, try hard na lang tayo. Kumain ko muna yung academics, pero sa smile, tapusin ko naman rin yan. Sa smile naman, sa smile side, tatapusin ko naman yan agad kung kailan na. Ay hindi, sa term break, yeah, sa term break ko na yan sikasuin lahat. Promise lahat, lahat. Oh, lahat ng mga laking projects ko sa assets ko sa smile. Kaya gagawin ko 'yan lahat. Program schedule, siguro gagawin ko rin yung bagong template ng app next that you're watching. Yung isa pang station ID ni Cool FM pati na rin sa ano ba? Ay, hindi. Huwag ko na muna gawin yung bagong act next kasi siguro kailangan ko, siguro pwede na muna yung ano, ilong leave, di ba? Kasi total, may kulang din ako na program, which is the Animases and yung Good Evening Smile, hindi ko pa sila nalalagyan. So, feel free to send me clips. Ay, hindi, may clips naman tayo dito sa server, kaya siguro don't worry na lang tayo. Yan, ininom ko yung ano ngayon, Graham Mango, Mango Graham. Gusto ko yung kwento yung ano, project ko sa TLE. Medyo ano ito, medyo may pagkahirap kasi. Talagang gagamitin ko yung pagiging creative ko sa side na yan. Kasi alongside na gagawa ko ng produkto, mag-e-edit ako. Yes, mag-e-edit ako, boy. Pili ako mag-e-edit sa labas kasi medyo mahina na yung internet ko. Buti gising ako. Sorry sa ano ah. Actually, yung step ko kasi gagawa lang ako ng pickled cucumber. Lalagyan ko na ng asin, ng asukal, ng paminta. Ng herbs, tubig, granitan rin, syempre, tapos yung ano, pwede yung cook, yung pipino naman, pwede mo siyang i-slice as pear or siguro as thin slices na bilog or ayun, kayo na bala kung makapal. Pero siguro mas maganda ng thin kasi mas talagang ma-absorb. Pero siguro maganda nga yung pagkapal ng ano eh, pipino ko kasi medyo maasim yung vinegar ko. Medyo maasim yung ginamit ko na vinegar. Nung tinikman ko siya after nung ano, 24 hours, pre, sorry ha, sorry kung makakapagmura ako, pero ang asim talaga. By the way, alam sweet rin, replay rin pala po ang All in One Talks. Dahil nga, ayan nga, may shooting daw sila sa, ano nga, shooting.
0: May shooting sa kanilang short film ata yun sa school project nila na short film. I don't know kung short film ba yung tawag.
1: Shooting sa performance task namin. All in one replays. Swerte nga ni G, isang programa niya eh. Ay! Ito, may nag-ask si... By the way, welcome rin natin ang ating mga bagong smileys na siguro. May mga bago rin tayong implo. Mga bagong smiley stuff. No? Smile stuffs, no? Si Russell Magalintal. Si... Kuya, ano ba to? Kuya Jose. Si... Basta yung mga ano... And si... Ano rin? Si... Si Staros bumalik rin yan, oo. And sino pa ba? Sino pa ba yung isa? Basta yung may magdi-relay ng ano, all hits. All hits, ah, hindi all TV hits. J4, anong all TV hits? Anong all TV hits kasi? Ay! Saan channel nga ba yun? Ayan, si Kuya ano? Kuya Mark? Taga ano sa all hits, oh. Oo. Mamaya onisan kay Russell yung ano. Pinangit ko lang kasi why not? May mga ano rin tayo. May magpapalawak rin sa atin, di ba? And may pasabog rin po ang smile mamaya. Siyempre sa Cool FM at TCX sabay-sabay na yan dahil 11 PM po ha. Tuto pa yan. 11 PM. Pasabog yan. Breaking ano. Breaking. Hindi ko man lang maubos to. Ang oras, 5:50 PM Philippine Standard Time. Ah, by the way, gusto ko rin pakita ang aking home screen. Pero kailangan ko munang bigyan ng modifications. No? Bibigyan ko muna to ng mga modifications so baka kasi may biglang mga ano, kita, straight. Yan. Yan. Pakita ko sa inyo. Ito, hindi ko i-share yung app mo kasi medyo ano, delikado ako, may magpili na ano. Medyo malag yung ano ko ah. Share ko. Medyo malag yung screen ko ah. Teka, punta ko sa medyo malapit sa internet namin. Medyo hindi ano ah. Magiging fail yung pag ano. De, ulitin ko nga. Default. Yan! Taray. Oh. In 3. Kaya 2. Kaya 1. Tapo, special mention kay special mention sa Smart Budget, pwede niyo yung search sa ano, pwede niyo

0: iOS user tapos kasalo pang i-customize yung screen niya, kayo na bahala. Pero as you can see, medyo malaki ang pinagkaiba sa aking former home screen. Teka, palitan ko lang to. File positioning. Oops. Opya. Ay!
1: Oh,
0: just me. Opya. Ayan. So, pasensya na kung hindi talaga siya, kung hindi siya symmetrically, ano, pasensya na po. Hindi siya symmetrically, accurate. Pero, ayan. Kita. Medyo black. Pasensya na kung medyo black dito kasi ito, banda. Ayan. Ito yung right side. Ito rin yung, ay, hindi. Ito yung second page. Which is, siguro, other matters. And ito yung sa editing, syempre. Yan, ganda rin. And syempre, tinan yung feed ko, naka news radio. Syempre, may ABS rin. Na, kumakabala rin ta. Yan, ang NR. Syempre, ang NR. News radio. Oh, nakalagay sa aking ano yan. Yan. Para na may ring ano to. News. Medyo matalan rin muna tayo kasi wala tayong writers for today, pero ayun nga, sinabi ko, pasabog, 11 PM. Mabilisan na. Ay, hindi naman sa mabilisan kasi isang oras yan eh. Actually, gusto ko ipakita kung ano yung nagbago sa ano? Ano yung nagbago sa, ano ba tawag dito? Ano yung nagbago sa Bisha player? Oh, kung hindi nyo man alam ang Bisha player, siguro ayan yung default video player ni Infinix. Tignan natin. Bisha player, ayan. Ayan. Kita nyo yun yung Bisha player, ayan yung nasa left bottom corner na yan. Siguro for private matter. Hindi ko muna iyan, papakita. Siguro modify ko na lang bukas. Yan, ito rin yung games. Okay, wala yung games. Categorized yan. Internet, contacts. Actually, kung bakit may green instead of blue yan lahat? Kasi, ano rin yun eh? Favorite. Oy, wow. Favorite color, syempre. Oo. Oh. Favorite color. Buti, ito kasi naka-AA kasi yung ano nito. Naka-AA yung ano niya. Naka-AI yung kanyang icon preferences. So, pwede ko siyang i-apply kahit wala talaga siyang kailangan na icon. I-AI na talaga. Saglit. Hindi ko makuha yung leche plan dito. Kaka-leche talaga dito. Ay, sorry. Drop. Weird. Ayan. So, siguro nagtataka rin tayo kung bakit ay medyo mabilis din tayo magwala sa topic ha, pero ayan. Oops. Ayan. Nakita talaga after motion. Yeah, available naman yun. Ay, pasensya na sa ano ko ha. Keyboard ko ha. Si Mark Jograd pala yan ha. Si Mark Jograd yan kung hindi mo makita. Si Mark Jograd yan. Birthday ko kasi. Ay, birthday niya kasi noong August. Ina-apply ko doon ng birthday niya. Hindi naman nakita. Taray mo. Ito, nakaka-calendar TOL. Every Thursday and Friday ba? Ano ba ako? Nakalagay? Thursday and Friday? Oops. Thursday and Friday. Yan. Ayan yung launcher. Kaya dito rin ang gumawa ng wallpaper. Eh, dito rin kumuha ng ano, permission. Yan. Pero hindi naman nag-update yung mismong icon kasi. Yung mismong icon dyan kasi dito lang talaga dapat siya ma-apply. Hindi siya pwede mismo dito sa ano, sa mismong icon talaga kung tingnan niyo. Kung ikaw para sa iPhone kasi pag mag-multitask ka, siguro background arms, the running in back

0: background kung gusto niyo tanggalin. Naka-play mismo yung icon na nandun sa home screen. Eh, di kagay dito na, nasa home screen lang siya. Kung may app page, nasa home screen lang siya. By the way, di ko rin ma-apply yung, ay, di ko rin ma-apply yung ano. Pinako ko rin yung icon ng Minecraft kasi ito yung nakalagay eh. Pati rin yung TikTok, pwede ko rin palitan yung icon niya. Ma-edit icon ko. May ano siya, may isa pa siyang... Ayan, adaptive icon. Pero yun mo na sila ito kasi yan yung kasha, yan yung kaya. Now, ayan, oh, turn off ko na muna yung screen ko. Medyo maganda rin ang mga updates sa screen ko. Ayan. Kasi, actually, siguro, nung una ko tong in-install, talagang nalito ako at my first thought. Kasi, hindi siya pwedeng ma-change. Noona pa lang ha, hindi ako makapag-change nito. Oh. Pero nung kagabi lamang, medyo pinalawak ko yung utak ko. Kaya, marami kong, actually, kung gusto niyo matuto, mag-discover lang kayo, maglaro lang kayo. Yan yun. And by the way, recently si Ang All TV nag-serve ng plug para sa analog and digital viewers nila syempre sa cable na mas maagang mawawala sa analog television Ang All TV 2 dahil nga ang All TV ay nagbo-broadcast mismo sa transmitter tower ng ABS. Doon mismo sila nagbo-broadcast. Eh dahil nga sa mga kaganapan, sa mga recent na kaganapan sa ABS Broadcasting Center. Papatigil na nila permanent na lang papatigil ang broadcast ng analog TV. Pero sa iba nga namang mga PHTV networks, medyo on time sila sa pag-shut off ng transmission sa analog. Ewan ko kung yung exact date niya. PHTV analog transmission shutdown. Sinesearch ko lang. Shutdown. Exactly. Ay, wow, exactly. Plano ko rin kasi bumalik ng fan mic kasi nga may na-trigger ako ni... Ayan. November 26. Specifically applied lang siya sa National Capital Region. At sa mga kalapit na probinsya ng Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, Pampanga at Bataan, syempre sa Metro Manila rin. While the official NTC regional deadline is in late November, some individual networks are turning off their signals slightly earlier. For example, All TV has announced it will permanently end its analog transmission on VHF Channel 2 on October 30, 2026. Major players like Gemini Network are also fully prepared to turn off their main transmitters ahead of the final November date. Then, the rest of the Philippines, the Department of Information and Communications Technology roadmap schedules regional expansion such as Metro Cebu and other provinces for 2020 to 2029, aiming for a fully digital nationwide ecosystem from 2030 to onwards. Sabi da, ito. Well, kasi ang ibig sabihin nito, kung sa old TV kayo nanonood, hindi nyo na pumapanood ng analog transmission nila or sa hindi nyo sila mapapanood via VHF Channel 2. Sabihin na bye-bye na sila sa bye-bye na sila sa TV mo kung naka-analog ka pa. Ang ina-encourage nila ay kung dapat before or after, before or after na ma-shutdown ang analog transmission ng old TV, dapat na kapag pili na kayo ng digital Digibox and i-scan para mahanap yung network, yun. Pero hindi rin maapektado ang cable and cable and satellite subscribers. Doon na rin yung ano nila, transmission nila. Oh. Pero kung before na mag shut off ang transmission ng old TV sa analog, kailangan mo pa rin i-scan dahil malay mo baka yung kinukuha na pala ng DGTV mo eh sa analog rin. Siguro wala rin naman ganong ano eh, wala rin naman ganong issue eh. Pero ayan ang ine-expect na, ayan ang ma-expect natin sa buong Pilipinas na mawawala ang analog transmission lahat ng mga network sa 2020 hanggang 2029. Medyo maaga kasi di niya ba alam na medyo maaga rin ang ibang bansa na mag-shutdown sa analog transmission nila. Actually, yung Amerika, hindi niya man alam. Ay, June 13 yun, di ba? June
1: 13,
0: 2000. Diba?
1: June
0: 12. June 12.
1: Ay, hindi. Sa Google.
0: June 12. Yan yung notable Friday sa transition ng buong US to digital broadcasting.
1: 2009 pa yun, ang tagal na.
0: Matagal na eh. Actually, medyo late talaga yung Pinas sa pag-ano. Kaya, papansin nyo, medyo mahina ang sagap kahit naka-digital na kayo. Pero kasi magagamitin yung buong energy ng analog sa pag-transmission nila sa digital. Kaya, in-encourage talaga nila. Or siguro, kailangan na talaga nila. Ngayon na, no? Kahit ngayon na, kailangan na nilang mag-transmission. Kasi medyo matagal na eh. Medyo ahead na eh. Napansin nyo, ano? Pero may, alam nyo, may gumag... Hindi naman to rin. Hindi naman goodbye. Uy! Hindi naman goodbye sa lahat yung analog TV. May lang gumenta pa rin. Pero trading na lang. Kasi kung wala na... Actually, siguro para sa akin, hindi na talaga sila nagbebenta ng analog TV. Nagtitrade na lang. Kasi actually kung kailangan mo siya for analog ano ba editing, masaga VHS recording, VHS recording, so baga music video, example, we will take an example sa music video. Gusto mo yung music video mo mala retro yung itsura. Kung paano mo yung recording ng music video mong yan at i-re-record mo naman sa isang VHS TV. So ma-apply na yung kanyang siguro pagka yung ma-apply na yung noise ng kung gusto niya lang, kung ayaw niya lang ano, kung hindi niya kailangan yung analog TV, pwede naman kayo gumamit ng NTSCRS ba? O tama? Hindi. Actually, wala naman akong ganun kasi ang ginagamit ko talaga Rare Vision. Pero ang Rare Vision kasi, hindi siya ganun ka-accurate sa VHF or VHS na ganyang effect. Kasi, ano eh, medyo maliit eh. Saka hindi ganun ka-paring gama niya eh. So kung sa NTSC ka, kung sa NTSCRS ka, medyo accurate talaga. Kung pansin nyo yung aircheck ni Blue Wave, ayan. Kung tingnan nyo yung... So, kung tingnan niyo man some of the videos na in-upload niya sa Fanmade Archives, pansin mo, pansin mo, di ba? Parang earthcheck talaga siya nung nakaraan. Di ba? Yun yun eh. Earthcheck talaga. Parang ganun lang siya. Ganun lang siya sa sinabi ko kanina earlier na pwede mong i-apply ang effect na yan. Sa pamamagitan ng pagbili ng analog TV, then i-apply, then ilalagay mo lang ang siguro DVD or tape doon para ma-apply din yung effect. Hoy! Mar! Mar! Ayan, Mar, si Mar Jograd. Ayan. May katol. May katol ka ba dyan? Nasa ka ba?
2: Wala, di ko makuha. Nasa kusina eh. Sayang.
0: Uy, meron talaga eh. Kuwari mo, tanggalin mo laptop mo. Char lang. Ay! Nag-chat sa akin si J4. Uy, channel 9! Set na. Yes! Yeah! Yes! Done! Channel 9? Ah, channel 25! So, ano ba talaga channel 9? Channel 25? Ano talaga binigay sa akin?
2: 25 yung ano, eagle yun!
0: Oh, yun ang eagle! Uy! Basta! Basta talaga, J4? What? J4 tuloy.
2: J4?
0: Mamemo kita dyan.
2: Nah.
0: Memorandum.
2: Memorandum of bio. Thank you.
0: My media group. Office ni Lodzo. Memorandum 969. Ari.
2: Oy.
0: Bak magbanggit ng network na kaaway mo. Ay, sorry. Lahat namin. So, maganda ang quality nila. Kayo na bahala kung magbibigay kayo ng conflict. Pero kami, mahal namin. Kasi kahit sabihin nyo mang bias yan, at least naghahatid pa rin sila ng balita. Diba? Mapa ABS yan, GME, Net25, di ba? TV5.
2: Paano yung kaya no?
0: Oh, yoy, wag na, importer!
3: He touch me. Ay, joke lang.
0: RJ, ano ba yan?
3: Mark touch me. Ay.
0: Ay, andyan pa ba ako sa PH4? Or nakikita na ba ako? Na
2: PH.
0: Nandito ba ako sa server na PH4? PH4? Oh, hindi.
3: Oy, tama pala. PH4. May tanong pala tayo kay Mark Jograd. Pre, kailan ka ba magsho-show ng Tambayla season? Anong season 'yan?
0: Di ba wala na ba? Wala na. Pero ba wala?
3: Agahan mo na ng tambay lang. Hindi, ay.
0: Agahan mo na noon.
3: I mean, hindi ngayon. Ay. I mean, hindi ngayon. Kaya, ano ba?
0: Ano? Kaya ba birthday ni Karen Ice Trap? Doon mo lang.
3: Ay.
0: Karen Ice Trap birthday. O kaya... Uy, anong... Uy! Anong nakita ko? Ay, February 9. Late pala yon, sorry. Pero nakita ko. Ano? What? Ano yung nakita ko? Andy Poop's birthday.
3: Oh, no.
0: Ayaw. Wizard. Andy Poop's birthday. June 11? June, ano? June 11? Ay, hindi. Ito eh. Andy Poop's birthday.
2: Are we dead ass right now, Lodzo?
0: It's my birthday.
2: Kabirthday mo si Andy Poop's? Kabirthday mo si Andy Poop's?
0: Hindi! Kasi... Wala, hindi makita birthday niya. Ah, baka dito, famous birthdays. March 20 ay late. Mas late pa to kay Andy Poop's. Mas late pa nga kay Andy Poops. Eh, kay Canon Ice Trap yung birthday niya.
2: Terebi. Terebi. Walang wagon kay Terebi.
0: Ngayon, Terebi. Okay, Terebi pala yun. Sorry.
2: Terebooks.
0: At Mark Poops. Ah, Mark Poops. Sorry, sorry.
2: What
0: sorry.
2: The fuck?
0: Nemo na naman dyan, ha?
3: Oy.
0: Ayun, may launch na pala. Okay.
2: Opo ay humihingi ng paumanhin. Anak ng...
0: Sila na yung nagkocontrol ng PH4. PTB. Next massive mo. Project 4 members.
2: Oh, July, na, not that.
0: 2025 admin. Pure evil. Ang launch, ang ano mag-shutdown daw ng PH4
3: Tumatawa ng Mikom!
0: Kaya na! More joke
2: hello,
0: kasi
2: hello, hello Kuya Mikom! Hello Kuya Mikom! Hello Kuya Mikom!
4: Uy, bakit nagmumura ka ano? Nagmumura ka Mr. Maron Orasan Asori Mark Jograd?
0: Ibang staff ng Bicom ang tinawagan natin. Anong reklamo? Anong reklamo?
4: Mr. Gusto ko
2: sing division.
4: Gusto ko ipaalala sa iyo Mark Jograd. Huwag ka magmura ulit eh. Binibigyan kita ng pagkakataon para makapag-show ka ng tambay lang or hindi, tatanggalin ko yung show mo.
0: Joke lang.
4: Sige, pinapatawad na kita. Putik. Ay, so...
0: Patay! Oy! Dala! RJ
2: Bilay.
0: Ay, meron na agad si ano ah.
3: Nungan si Luplore.
0: Nagawa na agad si ano, Russell. Actually gusto kong i-observe ngayon si ano ah, si Russell Makalintan. Medyo nag-improve si ano ngayon ah, Russell ngayon
2: yung Tama
3: Russell Jograd. Ay,
0: Russell, anong Russell Jograd? Actually, gusto kong i-drop ang mga pagkakamali. Pero wag na nating balikan. Siguro some of them na lang. De, ngayon, last time na lang natin. Last na natin. This will be the last, ano. This will be the last backdrop natin sa mga ano ni Russell. Pero dahil nga nagbago na siya, siguro wag na rin natin masyadong wag na tayo masyadong mag-conflict sa kanya, di ba? Pero ang napansin ko kasi dati, sabi daw ko, sapo daw siya ng sapo kasi nga hindi siya masyado makuha ng time. Then si Gio kasi nagreklamo daw rin siya kasi nga bakit nagsabi si Russell na DJ na agad siya ng DJ kasi nag-guest lang siya sa Tambayan 4 Plus.
2: Aray ko.
0: Well, medyo matagal na kami hindi nang gano'n, nagpintuhan, o nag-usapan. Eh bumalik siya ng ano, gusto na namang magsimula ng pagbabago.
2: Ako ang simula ng pagbabago, ABS-CBN News and Tourism.
0: Si Ted Pilot.
2: Hindi, si Kuya Kim.
0: Ted Pilot yun, di ba?
2: Hindi, Kuya Kim may... yun.
0: Ha?
2: Kuya Kim yun, ako ang simula ng pagbabago, bla bla bla bla.
0: Ako ang simula ng pagbabago. Wala sa ABS-CBN News and Carapes. Panig sa katotohanan. Panig sa pagkakaldag sa bayan. Ay, Mark!
3: Anong panig sa pagkakaldag sa bayan? Uy!
2: Mark, matawag si Kuya Mikom.
3: Anong pagkakaldag sa bayan, pre? Ano yan, pre? MSA, MSA kaldag, I mean MSA bayo. Ay,
0: MSA bayo, lodso. Hindi, Mark kaldag. May, kung may bayo si MSA, may kaldag si Mark.
3: Hindi, yung kay JA kasi, pre, magbayo siya, pre. Parang palaka. Ay.
0: Oo. Palaka bumayo yung CD. Kaya ang kanta ko lang kay ano, kanta ko lang para kay ano, wait lang. May kanta ako para kay J.A. Longganisa. Ah, show the Longganisa to make you feel complete.
3: Ano yan eh? I show meet yan kaya.
0: Oh, show meet.
3: I show
0: Longganisa.
3: Hindi, ganito yan.
4: I show Longganisa to make you feel
0: J.A.
4: si Mark Jograd. Si Mark Jograd, pre,
0: play ko nga sa Pogi Boy.
4: Sige.
3: Pre, copyright. Pre, copyright, wag.
0: Walang copyright yan. Wala. Sige, walang sige. Ano yan, di naka-license yan. Di naka-license. Don't worry. Di naka-license ano yan. Ito, kanta ko pa sa'yo, J.A. Longganisa.

0: chunky cookie. Ah, shh. Pero ito kasi si Mark, hindi talaga ang original na taga-Caltag. Kung di nyo man alam, si Mark
1: sa team origin, Caltag si ako sa team.
0: OGN si Mark. Kasi nung may 2025 sa Tambalang MAT show ng SF Radio. O that ang kalunan niya na Smile Radio. Si Mark kasi laging nakakaldag yan, nakikita ko na lagi nakaldag yan eh. Aminin niya man o hindi, mahilig yan eh. Oh. Kaya ako, na-influence sa kanya. Gagawin talaga eh, no? Ah, hindi. Aray mo. Pero, yan na ang dahilan kung bakit ako yung nakikita yung mas nagawa ng ganyan kaysa sa kanya. Kasi nag-retire na yan eh. Ay, nag-retire
1: oh, na nag-retire na kasi bawal daw kay Kuya Mikog.
0: Pero akong pwede.
2: Guys, ayun o, may palaka o, may palaka.
0: Pero Bayo ang pwede. Oh! Ayan na, pinapakita na nga. Ang bungit mo, Bayo. Ay, wala sa GD ko, pwede mag-click. GA, ito para sa'yo. Ang pangit mo ba, una sa lahat, ang pangit mo Bumayo. Second of all, palaka kang Bumayo.
2: Babayo ka nga
0: ni! Third of all, hindi po siya qualified sa master ng mga bayo. At last, hindi niya dapat maging kaibigan sa MSA dahil pangit siya Bumayo. Ayan, sinabi ko na dahil walang si GA ngayon, I have the... Oh, I found my team song! May team song lang nga yun.
1: May kwentuhan! Ay!
2: May bayuhan! Oh.
3: Ay, may bayuhan?
0: Ay, talaga. Anong bayuhan? Ang araw niyong ibinayot na sa
1: isang palaka.
0: Sen... Ay, wala na naging ko. Aray mo! Wala na! Aray mo!
3: Pre, bago mo na tayo magtuloy, pre. Bakit yung pormahan ni Mark Jogard, pre? Parang naghahanap ng katawag sa Omi TV, pre. Ay.
1: Tingnan mo, Miss Jobs. Ayan, napamura ulit ako. Napamura ulit ako.
2: No.
0: No. Subukan mo lang, Mark. Subukan mo lang,
1: Mark. At dahil dyan, bibigyan kita ng Memo Plus Gold.
0: Subukan mo lang, Mark. Baka lupang ko ilang yung in-English. Season 6 po.
1: Ah.
0: Ay.
2: Si Sendisis Presidio, Carne Norte.
3: Ay, mali.
0: Anong Carne Norte?
2: CDO Carne Norte. Ay.
0: Si Sendisis Order Carne Norte.
2: Yan, Cagayan de Oro.
4: Good memory makes a difference. For me, nakakatulong ang Memo Plus Gold. Pure and natural Paco Pamonera. Memo Plus Gold.
0: Ano yung dapat kong ibigay sa kanya?
2: Bakit ganyan? Pre? Oh my God! DTX 3!
3: Alam niyo ba mga... tol-tol. Alam niyo ba mga katol? Una ko pagkakarinig, una ko pagkakakilala yan ng ano, ng DTX 500 pre. Pre, akala ko GPU ng Nvidia pre, RTX 3050, RTX 4060. Ang pusik, ano pala pre, DTX 500? Akala ko gaya siya sa ano. I mean, parang nga silang gumagaya sa GPU. Oh! Sige nga, i-play mo nga yan. DTX 500. Play mo nga yan.
0: Libreng commercial.

0: Pre, parang ano pre, parang kapatid yan ng ano, 'di ba? Alala niyo yung ano, yung Santon Plus herbal capsule. Ang mga bukol-bukol. Uy, ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yun? Ano 'yun? Ba
1: sa buong kapuluan. Sumasabog na, sabog.
0: Guys, bawal lang po magdala ng explosive sa ano po, sa Smile Media Center po.
2: I hope 6 ba na yan? C4.
0: Garanti sabog.
3: Commercial yun, commercial yun.
0: Ano? DTX 500.
4: Yung isa, yung bad San- name.
2: Please go to more Santon Herbal Capsule.
0: Ano yan eh? Santon Plus Herbal Capsule. Ano yan eh? Ang mga bukol-bukol, sarap to namon. Siskag to more Santon Herbal Capsule. Aprobado sang scientifico, gina-endorso Santon Herbal Capsule. Epektibo.
4: Wow, epektibo. Oh, ito. Mga legion na commercial.
1: Santo na eh.
0: Ay, ay, ay, yan, yan, yan, yan.
4: Ito, ito, ito. Top? When what? Ito na, nakita. Wait lang. Ito na, ito na. Pimplay ko na. Ay! Yon.
5: Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ang mga bukol-bukol, sarap to na.

0: Wait, Michael and Pepsi, bro. Oh, no, Michael and Pepsi, bro. No. Akala ko sa akin. Nagulat ako, pre. Akala ko sa akin.
1: Special. Ano, Mark, may huli pa ba kayong sasabihin? Before we end the show?
0: Any last words? Ay, any last words?
2: Sa isyete.
0: Sige. So ito yung show na walang ano, ito po yung show na walang commercial kasi parang kina-catch up po dito yung mga missing episodes ng Talk of the Replay IST Talk of the Legends.
1: Gusto nyo isagad ko pa sa 6 PM eh diyan, oh, wala replay tayo sa video eh. Ayo.
0: Hindi, pre, animasis ngayon. Animasis ngayon. Ay, animasis sa smile.
1: Animasis pala. Ayun, mabalis na.
0: Tapos dito sa pool ay replay ng Ayot, yes.
1: Ay, ano? Ayot?
0: Ayot ko, eh.
1: Anong babay? Anong ayotin?
0: Ayot, pre. A-I-O-T kasi. Pagkabasa ko kasi. Ayot. Iba yung iniisip nyo, eh.
1: Basahin mo nga yung ayot.
0: Ayot?
1: Ayot. Dagdagan mo lang B sa una.
0: No! Na! Oh my
1: tapos
0: god!
1: Tapos lang galing yung letter T.
0: Ay, bayo pala. All in one bayo. Ay. Ayan.
1: Ayan. Sumasahan dito naman ng bumaba yung pero ang reklamo ko lang, pangit ng ano niya. Ayun. Last week, ang pangit. Ano.
0: Yan. Ayan na. Ayun. Ah, sige, Mark, ipasa mo yan sa akin, Mark. I-send mo sa TOC chat. Gag.

0: Marka. Okay na, Marka.
1: Mga kaibigan, dyan lang muna ba? Ayan lang dyan ako. Ito na mga edisyon. Talk of the Legends. Ngayong September.
2: Wow, ito. Ay, tumatawag si TJF na naman eh, no? Tumatawag na naman si TJF sa akin.
0: Pre, tumatawag si The Fellow Gamer Podcast. Ay, mali.
2: Ano?
3: Iba yan.
2: TGF 500.
1: Mga bigas, susunod na po ang ang all-in-one bayuhan o all-in-one talks. Siyempre replay po, pero kasama niya si GE Alohado. Mga bigas, atid ang nang siya sa Smile Studios at ng LJN Media Ventures. Ako, si Lord Lupas, kasama ko, si RJ, ang ating TOC, at si Mark, na ating pinakamamahal na bayuhan. Actually, mas pinakamamahal natin si MSA kasi lumabas sa kaling bumayon niya. At isa video ni Jilin, ginajudge ni Vito si Mark eh. Yan.
3: Pusin na natin to with this song. Let's go.
1: Yeah.
3: Roll the credits.
1: Play na natin! 3, 2, 1! Tagalan ng sa-sulitok ng Makita-kita tayo bukas at pagandang hapon, Pilipinas. Ang mahal, I love you all.

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
2: This

0: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
1: Ito ang aking sikreto.
0: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
3: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gabo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
4: Naniniwala pa ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Yoko.
3: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
4: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
3: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: Ito ang Confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.
1: Ito ang Confessions.
2: Magandang gabi sa inyo lahat. Hindi po ako nakasetup dahil for some reason po, hindi po ako nakasetup for IAC dahil kakababa ko lang actually. Pagpasensyahan nyo na at medyo may konti lang akong technical difficulties at the moment, pero hindi ako nakapag-stream actually for IAC, pero bahala na si Batman. And ang sa akin lang ay ayos na tayo. Ayos na lahat ng mga kailangang ayusin. Ayusin na natin lahat ng mga hindi pagkakaunawaan for IAC. So, again, ako po ang inyong generic gaming VTuber na si Larotay Gaming, nagpapaalalang ang mga kwento ay babasahin ko dito pa rin po yan sa ito ang Confessions. And again, I am still opening my YouTube studio, kaya nakita niyo yung Discord, pagpasensyahan niyo na ako. And hanggang ngayon, ito, mapapakinggan po at mapapanood po ang itong Confessions sa Smile Network, Smile Channel, saan pa ba? Smile Network, Smile Channel, JLR, if I'm not mistaken, naka-stream din tayo. At syempre, sa social media channels ng Smile. Ayan, social media channels ng Smile. Kasi ito nangyari earlier. Medyo nagkaroon tayo ng konting problema dahil nagkaroon po ng breaking news at may inaayos din dito sa bahay, kaya pagpasensyahan niyo na po ako. Hindi talaga ako makapag ng sobrang gandang stream at the moment dahil yun, I am that bad at setting up at the moment. So pagpasensyahan niyo na ako, pero naka-podcast form naman tayo, wala naman tayo problema. So eto na ang ating confession nating ngayong gabi. Kasi nung nakaraang dalawang linggo, there is anonymous confession. When I saw that anonymous confession na ang sinabi niya kasi is the life is full of unpredictable season. The life is full of anything that is kind of the unpredictability of life. Ika nga. Na of course you have a lot of burdens in your life. A lot of things that are like ika nga hindi maganda para sa isa na of course you have that thing since your childhood, and it's still your trauma. Ika nga, it's still your trauma, it's still your nightmare na ma-disconnect sa ibang tao and every single thing, na just being introverted, diba? And ang hirap lang ng nangyari doon sa letter sender natin nung nakaraan, dahil sa totoo lang it is that bad na ang sakit isipin na bakit ganon pa humantong. Ika nga, ganon humantong yung basta ganon tumantong sa point na I hope na magkaroon man lang ng mga karamay kasi 'di ba like episode 5 is kind of heartbreaking dahil of course wala siyang kahit na ano like wala siyang kahit ano like magpag-isa lang talaga siya and that is the most heartbreaking in my opinion when I saw that thing in my feed it is that discerning talaga pero again dahil napahaba na ang ating talk natin so it's already 7:09 PM mapapanood po ang itong confessions every single Friday basta't walang NR basta't walang NR okay basta't walang NR mapapanood po tayo sa itong confessions sa Smile Network sa Smile Channel 1620 kHz sa Manila SDR syempre sa social media channels ng inyong lingkod at ng Smile Network mapanood din po ang itong confessions on a podcast form on Spotify and Apple Podcasts and stuff alam nyo na yan just basically search itong confessions on the podcast makikita nyo na yan kagad pwede pa rin po kayo mag-submit ng inyong confessions sa ltg.network/confessions simulcast ba tayo sa Cool FM? Oh, I see. Simulcast din pala tayo sa Cool FM at sa Cool TV. Paalala po natin na pwede rin po kayo mag-submit sa ating confessions form. Punta lang po kayo sa ltg.network/confessions at magpadala ng sulat sa email via confessions@ltg.network. Ito ang ating hashtag natin ngayon gabi. Yan, pakalat na po natin sa social media to. Dahil ang ating hashtag natin ngayong gabi ay ito ang ating aking laro. Rather, ito ang aking laro. At eto na nga. Wala na tayong paligoy-ligoy pa dahil napakahaba ng ikangay ano nang ito ang confession. Eto na nga. Narito na po ang kwento ni Player 2 na pinamagatang laro ng katotohanan.
0: Iba't ibang kwento ang matutunghayan sa ito ang confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.

Sabi nga nila, ang pag-ibig daw ay parang isang laro. Minsan mananalo ka, minsan matatalo. Pero paano kung ang online game na nakasanayan mo sa gabi, biglang mauuwi sa totohanan? Paano kung ang laro na pampalipas oras mo lang sa gabi ay biglang maging dahilan para matalo ang puso mo? Posible nga bang mahulog ang loob mo sa isang taong nakilala mo lamang sa isang online na tropahan? Lalo na kung halos iisa lang ang daloy ng iyong utak mula sa simpleng trash talkan hanggang sa mga malalalim na usapan. Pero paano kung sa kabila ng lahat ng tawanan at pagiging komportable ninyo sa isa't isa, may isang napakalaking pader o realidad sa totoong buhay na naghihiwalay sa inyong dalawa? Handaan mo bang itaya ang tahimik mong buhay, ang iyong solidong pagkakaibigan, at ang samahan ng buong tropa para lang alamin kung may pag-asa ba ang nararamdaman mo? Mas pipiliin mo na lang bang mag-AFK sa sarili mong emosyon at itago ang katotohanan para walang masisirang samahan? Sa laro ng pag-ibig, sapat na ba ang isang matibay na koneksyon para lagpasan ng kahit ang anumang balakid? O may mga pagkakataong mas mabuti pa bang i-log off na lang ang iyong puso? Sapat na ba ang mga tanong na para makuha na lang yung sakto at dramatikong suspense na hinahanap mo? Iriris mo na bang ba ang lahat para umamin? O mas pipiliin mo na lang bang mag-AFK sa sarili niyang nararamdaman? Mga kalamaw, smileys, fellow gamers, ito po ang kwento ni Player 2. Dear LTG, magandang gabi sa iyo lahat, sa inyo at sa lahat ng mga naka-tune in tonight sa itong confessions. Medyo matagal ko na rin ipinag-uusapan kung dapat ko bang i-drop tong letter na ito. Kaya ko lang nalaman yung show ninyo kasi nireto kasi sa akin ng tropa kong dating business reporter sa Billionaire News Channel na si Kuya Paolo Barcelon. So, kung tiwala siya sa platform nyo, edi sige, I'll take a risk at mag-confess na din. Ilang gabi ko na rin pinag-uusapan kung isa-send ko ba to, i-drop ko na lang forever. Pero honestly, feeling ko na sasabog na talaga yung utak ko sa pag-o-overthink kung hindi ko ba to nilabas. Gusto ko rin marinig yung real talk mula sa'yo at sa mga listeners mo na yung walang preno, yung no filter, yung legit na payo lang. Ako nga po pala si Player 2. Isa pong 34 years old na freelance writer at ghostwriter para sa mga clients ko from the US to the UK. Kung titignan mo naman yung buhay ko on paper, you'd say na pretty stable na ako. May maayos na grind, may sariling routine, at alam ko na dapat kung paano inabigay

Muhan kung kailan ka ba tatamaan. To give you some context, medyo active din ako sa dating scene in the past. Never ko tong nakwento sa kahit na kanino, pero I have 3 ex-girlfriends. Yung latest breakup ko was back in 2025 with my lawyer ex. Admittedly, we just weren't synced sa priorities namin. Hindi rin naman ako santo, LTG. I took a massive break from dating at one point kasi I cheated on my first ex. Because of that mess, I made a fact sa sarili ko na bago ako makipag-date ulit back then, I had to be emotionally ready. I've also been through the whole phase of the casual dating. Hookups and FWB setup. You know the drill. Pero ito na nga yung plot twist. Nag-start na to lahat sa few months sa online friend group namin. May maliit kaming Discord server na naka-premium pa nga para swabe yung comms. Kung saan kami mas tumambay ng mga tropa ko after work o kapag weekend. Isang gabi, may inad na bagong girl member yung isa naming kasama. Let's just call her Jenny. Nung una, super casual lang lahat. Para sa akin, si Jenny was just another player na kasama namin sa gabi. Wala akong kahit na anong hidden agenda or kahit na anong motibo man lang na lumalagpas sa pagiging tropa. I was already connected, genuinely contented, sa low-key and tahimik kong buhay. Pero unti-unti, nung hindi ko na namamalayan, nag-ship yung vibes ng mga gabi ko. Nag-start lang sa mga night games ng Valorant, pag nag-aaya yung squad ng Valorant sa voice channel, kompleto kami. Puro asaran, trash talkan, at tawanan. Pero kapag pumatak na ng alas 12 ng madaling araw hanggang alauna ng umaga, isa-isa na silang nagla-log out. Yung iba, kasi meron pang pasok kinabukasan. In the end, kaming dalawa na lang ni Jenny yung lagi naiiwan sa lobby. Kasi pareho kaming mga addict mag-rang up. Doon ko unang na-realize na ganito pala ka-smooth yung vibe niya. Hindi kami basta-basta na nagbubuhatan sa laro habang naghihintay yung queue or magpapalipas ng oras. Napupunta sa malalim na usapan yung mga chat namin. And bro, doon ko lang na-discover na sobrang dami palang common denominators na bihira kong mahanap sa iba. First up, history nerds kami. Bihira akong makahanap ng ka-vibes na kayang sumabay sa mga random history dumps, pero alam mong siya? Sobrang lalim niyang mag-isip. Pwede kami mag-start sa isang simpleng topic about ancient civilizations or world war tactics. Tapos, yung hindi naman nabamalayan na 2 hours na palang nagde-debate at nagpapalitan ng obscure trivia. Minsan, magsesend pa siya ng mga articles or old map na na-dig up niya online. Tapos yun yung pagpupuyatan namin. Sobrang refreshing lamang na may mga taong hindi nabobore sa mga bagay na sobrang geeky na lang para sa iba. Avid reader din si Jen ng balita. Dream niya talagang maging journalist noon. Pero she ended up taking a pre-med course sa isa sa mga big 4
ika nga, na you

0: universities sa Maynila. Tapos, andyan din yung photography. Nag-start din to no, nag-flex siya sa server ng mga Instagram shot at post niya. Na-spot ko agad yung na may mata siya. She knows her angles. After that, naging daily habit na namin mag-exchange ng photos or casual selfies sa Telegram DMs. Kapag naglakad ako sa labas at may nakita akong sick na view or magandang lighting, pipicturean ko siya tapos isesend ko kagad sa kanya. Na-nerd out kami. Over color grading, framing, at kung ano pa. Yung emotion ng mismong shot. Sa bawat conversation namin, mas lalo kong nakikita kung gaano siya ka-smart at kung gaano ka-witty yung humor niya. Hindi siya yung tipong taga-salulan lang joke. May sarili siyang banat na madalas nagpapatawa sa akin nang mas madalas in the middle of the night. Kapag kausap ko siya, nawawash away yung stress ko at pagod ko sa work. Yung 4 na oras, parang 5 minuto lang kapag siya yung ka-voice chat ko or ka-DM ko. Pero nandito na yung malaking pader na humaharang sa reality ko. She's only just 19 years old. Ang karungtong ng kwento na yan sa pagbabalik ng ito ang confession.
1: Magbabalik ang ito ang confessions. Makwento mo, babasahin ko.
2: Ito ang confessions.
3: All in one sa kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All in One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gabo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malaga. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gabo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
2: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
3: Si girl, hi girl!
2: Dizel pa yun! Yes! It's a dick!
4: Hala!
2: Oh my God! Papa, ito na ba? But it's really scary to see something like that. Pwede niya sa off day. Pag ginagamo ako, gagawin niya. Mais ka, tumo sa akin. Mais! Minery's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.
0: Sabi ng alas 8 ng gabi.
5: Oras na para sa salita ng mansanas.

0: kapag in the zone kami at nag-uusap about Valorant, history, or photography, I swear to God na hindi ko mapifeel yung 15-year age gap namin. Pantay na pantay kami sa mental wavelength, sa mental humor. Pero yung moment na magla-log off ako, pumikit, and I assess the situation in the real world, doon ako sinasampal ng katotohanan. We are literally in a two different time zones sa buhay ko. 34, may possibilities na, at nakaset na yung takbo ng career ko. Siya? 19. Nag-uumpisa pa lang na ma-experience yung mundo. Araw-araw, mina-mind game ko yung sarili ko. Mabilis pa ako? Mali ba yung nararamdaman ko? Ginagawa ko lang ba ng mali siya yung isang legit na magandang friendship? May mga gabi na gustong-gusto ko na lang na mag-drop ng bomb at umamin. Gusto ko sabihin na gusto kita. Hindi lang as my duo sa Valorant or Discord buddy, kundi yung ikaw mismo. I just want to know na kung may sparks pa rin ba tong pag-uusapan natin on her end. Kapag kaming dalawa lamang ang nag-uusap. Pero bago ko pa ma-type yung message na yon, inuunahan ako ng kaba. Paano kaya kung ma-weirdohan siya? Paano kaya kung masisira ko yung solid na dynamic ng buong Discord server namin? Ayoko siyang i-pressure o paramdam na nag-iba yung trato ko sa kanya just because I caught feelings. Natatakot din ako na magiging judgment ng ibang tao sa paligid namin na baka isipin nila na I am just a walking red flag na hindi marunong lumugar considering my age. Kaya ngayon, LTG, sobrang gulo ng utak ko. Iba yung sinasabi ng puso ko kapag naririnig ko na siya yung tumatawa sa comms. Pero iba rin yung sinisigaw ng utak ko kapag naiisip ko yung isang dekada at kalahating agwat namin. At kung nasaan na kami sa buhay. Ano ba yung right play dito? Enough ba yung solid na connection? Yung shared interest? At yung comfort na binigay namin sa isa't isa para i-risk at lagpasan yung age gap? Or mas mag-AFK na lang ba ako sa feelings ko? I-maintain ang pagiging tropa at i-ghost ko na lang yung nararamdaman ko para walang masira. Sana matulungan nyo ako at ng mga listeners mo na maklear ang utak ko. And thanks for the time for reading my story. Ito si Player 2 at ito ang aking confession. Ang hirap. Sa totoo lang, napakahirap ng tinend ni Player 2, ika nga. Ngayong Friday, ngayong episode 6 ng IAC, dahil ang pinaka problem for this thing is age gap or age differences na they are quote-unquote tropa na quote-unquote na ika ngay mas pipiliin na maging tropa na lang ba? Or more than tropa? Or more than friends? Diba? isipin mo na you can both like automatically get judged on that situation. Diba? And yeah, it is not that ideal. It is not that ideal na of course merong kuwari 30 years old tapos may mga 20 plus na ano or 21 ganon or 20 na may mag iyaano ng relationship. It is not that ideal talaga. Pero again, ang pinaka bottom line for this is you are skating on thin ice. Yun ang sa akin, you're skating on thin ice kasi hindi lang relationship mo yung mabawala sa isang tao, kung hindi pati yung friendship or baka mas much worse na masira yung buong relationship mo sa isang Discord server. Yan yung ayokong marinig talaga na makikita ko na lang na yung isang confession na ay umamin ako pero yun nga naging cause yun ng pag-rupture ng relationship ng friends mo talaga, na friends na relationship na pagiging kaibigan mo at sa relationship na magiging ika ngay naging infatuation na or naging crush na talaga yung or naging more than friends na yung magiging feelings siya sa'yo. And again, mahirap kasi you are skating on thin ice na dalawang hurdles ang iaano mo. Dalawang hurdles ang kailangan mo lagpasan. Lagpasan yung hurdle na pagiging tropang mo nga kasi 70% of like 70% of those relationship ay mauuwi sa wala. Frankly speaking. 70% na kuwari ay sabihin na nating ano, gusto mo maging more than friends yung pagsasamahan ninyo. 70% this will fail. 30% this will be succeeded. Kasi napaka-rare talaga noon ng lalo-lalo na on this generation na magkaroon ng pagmamahal sa naturing mong best friend. Kasi ang pinakamahirap doon is yung best friend mo pa ang nawala. Pati pa yung relationship mo nawala. Kaya there's a lot of landmines na kailangan mong iwasan when it comes to that relationship na ano na ganun na nga, may friendship nga na kailangan i hurdle. Kasi ganun din ang nangyari sa akin actually. I actually confessed on my best friend before and it went south. It actually went south. And it actually sucks na hindi ko na siya mababalikan pa na yung pagsasamahan namin before na friendship, it went south. Yun nga yung pinaka malalang problema na kailangan mo lagpasan is number one, yung friendship mo or kung best friend mo pa yan. Number two, yung age gap. Kasi age gap can matter. Dahil a lot of people are so judgmental nowadays. A lot of people are so naive to judge every other people na sabihin na nating dumadaan sa ganung sitwasyon. And ang hirap lang na wala tayong magagawa when it comes to that thing. Ang sa akin lang, ang pinaka main point ko this is you can confess na you have crush muna. You have a ano pang parang may nararamdaman ako, parang crush lang. Ika nga'y crush lang. Wala namang problema sa crush kasi paghanga lang iyan. May pinagkaiba kasi yung crush at infatuation. Kasi kapag crush, literal na paghanga lang sa isang tao. Pero kapag dumating na sa infatuation, yung crush na yon, mauwi na sa alam na this. Magiging relationship na ika nga. Or magiging jowa, magjowa. And ang labo ng ganong sitwasyon na there's still a gamble, ika nga. There's still a gamble in life na hindi natin matatakasan yung ganong sitwasyon. Dahil, yun nga, there's still a thing na mahirap ilagpasan. Na mahirap ika ngay para ba sabihin mahirap i-overcome ika nga. Kasi sa totoo lang a lot of people will judge you. Look at what happened to all those couples or all those celebrity couples. For example, Big Soto and Pauline Luna, Freddie Aguilar and those I don't know kung sino yung asawa niya noon. A lot of people have been mocked, a lot of people have been judged, pero huyo sila ngayon dahil nagkaroon sila ng napakagandang relationship. Diba? And Seryoso, si Coco Martin din siya si Julia? No. Parang hindi pa yata kasi relationship pala. Asawa. Ika nga, asawa. Yan. Asawa pa din. J4. Ha? Pauline Luna and Big Soto has a, sabihin na natin kahit na may konting away, they still have a better relationship. Diba? A lot of people na nakikita natin sa ika ngay personal, bigyan na nga sa personal at sa mga celebrity life is a lot of them succeeded pero probably some of them won't. Yun yung mahirap when it comes to that. Kasi madajudge ka ng ibang tao. Tapos pangalawa is madajudge ka pa ng mga probably you can probably be ridiculed by your friends. Na bakit mo anihin yung mga tropa mo? Or for example, yun nga, bakit mo gustong i-pursue yung tropa mo na you have a really long age gap. Pero again, walang problema na i-pursue mo yan. Ang pinaka main problem is those two hurdles that are been flagging into your life. Yun nga, which is yung age gap at yung tropa. Kasi kapag dalawa yung na-knock out na yan, double whammy ka na kagad eh. Wala ka na kagad as in. Kasi sabi mo nga na baka yun yung dahilan na magiging kasiraan ng Discord server or sa, may kasiraan ng pagiging friendship. And I think sa ngayon, ang pinaka-suggestion ko talaga is sabihin mo lang na crush mo, na may paghanga, na may paghanga, may paghanga ka, ika nga, may paghanga ka sa kanya. And wala naman masama dun because it is still a crush. Hindi ka naman infatuated na parang hindi ka naman obsessed, ika nga, na na i-pursue yung mga ganon. Ang sa akin lang is just say the truth and just say that you have I have a crush on you. And kung may masama ba doon, sabi mo may masama ba doon, or may ika ngay meron bang hindi maganda doon sa relationship mo na yon, na ayoko sana mangyari. Kasi in my case, kasi lahat ng mga naka-date ko before na mataas din ang age gap sa akin, hindi maganda yung nangyayari. sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ba ganon yung sitwasyon, na there's still a hurdle, ika nga, na kailangan i-pursue, i-overcome. Kasi sa totoo lang, wala namang masamang umibig. Walang masamang umibig. Ang masamaan lang is ma-judge ka ng kapwa mo. Ang yun lang ang pinakamasamang nakikita ko. Walang masamang umibig, walang masamang ipahayag yung nararamdaman mo sa isang tao. Ang pinakamahirap lang is ma-judge ka ng future, kung sabihin na natin future partner mo, ma-judge ka ng future partner mo, o ma-judge ka ng ibang tao. Yun lang naman ang hurdle na yan, kasi again, look at what happened to those people. Lalo-lalo na on the LGBTQ community. A lot of people have been married on those same sex. And then, a lot of those married also na parang kinakatwa, ika nga, quote-unquote. Ganun yung mga example na they can work, pero ang problema nga is you are gambling a die every single time you did that. That is the main problem. Ito lang yan. In computer terms, you basically have an ESD on your RAM. You basically have an ESD on your RAM. Every single time na nagkakaroon ng electrostatic discharge yung kware motherboard mo or RAM, you're rolling a die kung mamamatay ba tong RAM na to or hindi, or yung CPU na to or hindi. That's what it's also for love. You're rolling a die na if hindi mo to pinursu, magkakaroon, mawawalan ka ng chat. If pinursu mo naman, it's either 50-50 na magkakaroon ka ng ika ngay relationship, na I hope na magandang relationship. Or ang pinaka main problem with that is mawawala lahat. And that is a problem na nakikita ko when it comes to relationship talaga is, again, love can take you everywhere. Pero again, love, the only thing, oo nga pala, the only thing that you want to love, na prioritize mo yung love, is to love yourself, love one another, and then love your ano, and then love your partner, then love your crush, and love your everything. Sana yun yung mangyayari sa inyo, dahil sa totoo lang, mahirap magmahal ngayon, dahil sabihin na natin na it is that damn hard on, it is that damn hard on pursuing people nowadays, lalo-lalo na talamak ang cancel culture, talamak lahat ng mga gusto na hindi magkaroon ng anak muna, just basically you first, or education first, or family first, etc., etc. Talamak ngayon yung mga yan. The main problem lang ngayon na nakikita ko is, are you up for a challenge? Are you up for that thing that you want to pursue her? That you want to pursue her in spite of having a probably years worth of Discord tropahan. Handa mo bang itaya iyon? Kasi ikaw lang ang makakasagot niyan. Dahil ang sinasabi ko nga lang is just a guide. Akin, in my opinion, walang masama sa na mag-confess ka na you have a crush on her. Dahil again, panghanga lang yan. And sabihin mo na ano, kung gusto mo ng more than ano, if yun yung gusto mong ipahiwatig, then ikaw na sa sarili mo yung nagpahiwatig niyan. Hindi ikaw. And that is the main problem ngayon na for dating and ano, for relationship at the moment, na you're just rolling a dice every single time you have a failed relationship or you have a good relationship. You're basically rolling a die every single time. You're rolling a die of 50-50. Magkakaroon ba? O hindi? That was Player 2's confession. And not gonna lie, when I actually binasa ko yung linyang she's only this years old, I am actually shocked. Kaya ako napa-commercial break. kasi hindi ko talaga binabasa yung ano, hindi ko talaga binabasa yung confession ko, totoo lang. Kasi I want a raw experience na talagang kapag binasa ko to, I am actually in shock or actually in tears, kasi ang hirap dahil it is that ano, sabi nga 'di ba, sabi nga ng kanta ni I forgot that Lainey, sabi nga ni Lainey, she's out of my league. Diba? In every single day. And ang sa akin lang, if you're out of their league, kung pinag-ano mo talaga yan, kung pina So pinamumukha mo talaga yan na you're still out of your league. Hindi talaga mag-work yung magiging future relationship mo, na totoo lang. I am stating the fact. Kung talagang wala kang ginawa, edi yun. Kung wala kang ginawa kahit na anong ano, for example, nag-confess mo ka man lang sa crush mo. Kung inayawan na I'm sorry but this or that. Okay lang, like dinidibdib ko naman ang problema nga lang, you're still rolling a die. Kasi there's still a time na aayaw na siya kagad. Which is quite disappointing sa totoo lang. Well, that was it for Player 2's confession. Again, mamaya po ay may news radio tonight tayo, kaya hanggang alas 8 lang po tayo ng gabi ngayon, mga kaibigan. At yan po ang kwento ng ating isang anonymous letter sender para sa gabing ito. Muli, palala lang po na bukas pa rin po ang ating confessions form para sa inyong mga kwento. Bisitahin lamang po ang confessions at LTGnet.network or mag-email or magsulat sa atin sa confessions. Mag-email sa confessions at LTGnet.network or magsulat sa LTGnet.network/confession. Again, mas mahaba, mas maganda. Mas mahaba ang inyong storya, mas maganda. Baka makapag 2-hour special pa tayo. Baka naman. Again, that is Player 2's Confession. At sa ngalan po ng Smile Studios at LTG Network Philippines, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtutok at pagsubaybay sa itong confessions. Ako pa rin po ang inyong generic gaming VTuber GJ na si Larutay Gaming. Na nagpapaala lang, ang inyong kwento ay sumasalamin sa bawat buhay mo. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.
1: Ito ang confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
0: Is na yan.
2: MNL 48
3: with that.
2: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
0: Oh, lak-lak.
2: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Oy, oy, oy, I have so many questions about the last program.
1: Shut up na, J4. Tama na yan. Lupon ka na dyan. Mga kaibigan.
0: Magandang gabi, Smileys.
1: Now, itong episode ng Good Evening, Smileys ay wala pa masyadong tao dahil po PC sila sa News Radio. Palakpakan.
2: Tama.
0: Hey, ano nga ng News Radio?
1: Mamaya, ang pagbabalik ng bayo. Ang chairman ng bayo, si Mig Sander Alex.
0: Yes. Ang pagbabalik ng bayuin.
1: Bayo. Bayo, bayo.
2: Mamaya po yan. Yes.
1: Yes,
2: mamaya po yan.
1: Bayo.
2: 11:30. Yes.
0: Actually, mga kaibigan, meron pa tayong birthday celebrant ngayon. Actually, a few days ago now. Our birthday celebrant today is this platform, bro. It's the Roblox. Oh my God.
1: Anak, dahil dyan, tama na. Tama na.
2: Uy! Naglala.
1: Bro, ay naglalart. Naglalart na nga Roblox.
0: Roblox turned 20 years old.
2: Yes, ika-20 na pala
1: si Roblox. Pero hindi pa rin nila makaayos.
2: He is 20 years old.
1: Problems. Ay!
2: Parang si Kane Parson. Parang si Kane Parson. 20 years old na din.
0: Kane Parson is 20 years old. Tere B, pakita yung screen ko, please. Bro.
1: Pinarp talaga yung ulo, bro. Anak.
0: Happy birthday, Roblox. Yan, nakikita yung
2: screen ko. Yes, happy birthday to Roblox.
0: Happy birthday to Roblox. Even though there's problems in the platform.
2: Happy birthday, Roblox.
3: Open ko ng saglit, ha?

0: Ayaw, hindi wag.
1: Yung akin dyan, joke na.
0: Wait lang.
1: Yung kayang akin.
0: Yung profile mo? Profile mo? Teka.
2: Alam mo ba, J4? Alam mo, ginawa ko na yun sa Pax Historia.
0: Ano mayroon?
2: As the Philippines takes over all of Africa. Ay, wag na lang.
0: Ay! Oh!
1: Oh! Wow!
0: Okay. I get it now. Okay. Man. Ah, dito. Ito. Profile. Hanapin natin yung profile ni Mix. Grabe, ang daming na ducks dito. Oh. Tiyo, si pa-sensor niyan. Ah, yun! Profile ni Mix. Yun!
2: Just take it. Ito. Sabihin ko sa iyo ito, J4. I will just... You know what? I'm gonna send you a photo. Right now, J4. Itong photo na to.
0: Wait. Why is there no music yet? Why is there no BGM?
2: Kita mo silin ko.
0: Wait, teka. Hindi ko pa na... Wait lang. Saan mo sinin? Wait. Wait a minute. Oh my God. Oh shit. Bedsheets po yan, mga kababayan. Okay.
2: Kita mo silin ko, J4.
0: Yes. Ayun o.
2: Ano ba yung Africa?
0: Oh, Africa. Oh, ano ba yun? But halos lahat in tinikobr ng Pilipina.
2: Yes, because we control the economy, bro. Bro, we destroyed the PRC. We're going to destroy it.
0: Ito yung tanong ko, ah. Ito yung tanong.
2: Hindi na po Pax Silica. Pax Pilipina.
0: Ito yung tanong ko. Ano nangyari sa Africa pagkatapos mo na... Ano na naman yan?
2: Ano yan?
0: Ito yung tanong ko. What happened to Africa after got taken over?
2: Wala, hindi naman take over yan. Ano lang yan? Influence. It's economic influence.
0: Economic influence.
2: Aligned to my ideals. Ibig sabihin yan, ako na yung ang third power sa world na kung saan ang Soviet Union at ang Amerika ay nag-aaway. Kami dito, expansion.
3: Aha.
2: Kami ang paldo. Okay.
3: Kayo ang paldo.
0: Paldo.
2: At saka isa din dito, uunlad ang Africa dahil po hindi kami mag-exploit ng African. Sorry, medyo medyo ina-hold off ko yung ubo ko eh.
3: Hmm.
2: Pero mga kaibigan, kung notice niyo bakit empty na empty ang aming studio po namin, empty masyado.
3: Hmm.
2: Dahil po naka-NR sila at kung nag-NR sila, busy talaga sila, hindi sila makaano. So you know what? Ngayong araw po, pag-usapan natin si MSA at kamusta ang kanyang 2-week break. Eh, 2-week ba? Hindi.
0: 2 weeks break yan.
2: 2 weeks break niya sa broadcasting. So, ito na po. Big Sander Alex sa Good Evening Smileys. Babayo na yan.
3: Gabi na eh. Alas 8 pa lamang pala. Alas
0: 8 naglaro na yan ng Just Age Party.
2: Ano po si Party?
4: Muli ako'y nagbabalik, kaya thank you sa inyo.
2: Yes! Thank you!
0: Yes!
2: Ang ganda ng upuan ni MSA, walang support sa likod. Literal na
3: wala, walang sulop. Wala sulop sa likod.
2: Tingnan mo yung lalagyan na ni MSA. Tingnan yung upuan niya.
0: Oh, na.
2: Ayan. Ayan, no?
3: Walang support. Lagi ako nasandal dito.
2: Kala ko balik, ang naisip ko, ba't di paka nabaliktad siguro paglagay ng ano? Kailangan mo talaga ng bagong gaming chair MSA do.
3: Hmm.
2: Okay, tingnan natin po ang screen ni J4, mga kaibigan. Si bro ay nag-alert ng TV Patrol.
0: Ano yung nag... Wait lang. Teka. Ano? Ano nag-alert? Nandito talaga ako ah.
3: Siya na yung nag-alert.
2: Kick out na to sa server. Nag-iit.
0: Wow! No need to do that here. No.
2: Binayad ka na maging ABS.
3: Binayad ka na, oh.
0: What do you mean, bro? I was never in ABS.
3: That's a bug.
0: Actually, this is a call for help. Tulong!
2: Samantala, ay! Umiyak!
3: Umiyak ko.
2: Hey, you know what? Dahil papapalipas tayo ng oras na yun. MSA, ano, J4, laro tayo ng ano, yung laro namin sa APC.
0: Wait lang. Uno ba yun?
2: Oo, yung parang uno na ano, sa Roblox. Laro tayo!
0: Okay. Open laro tayo lang, gaming.
2: Since nagsabi na ako na baka hindi ako present na yun sa Meraki. Uh-huh. Shout out. Balik ako ng Meraki, pre, Gagi.
3: Ay, hindi na ako nakaano dyan eh.
2: Pre, nag-progress na kami, pre.
3: Nag-progress kayo, eh, grabe.
0: Babalik kami.
2: Hindi lang helper, pre.
3: Nye.
2: Dela lang tayo Roblox. Alam, ang ginamit ko sa Roblox sa Linux is Mocktail. Kasi meron daw bago na Roblox client for Linux.
0: Wow. Wait lang, what? Seryoso?
2: Mocktail. And apparently, itong Mocktail daw, ano daw siya, parang, hindi naman, I think, fork siya ng Sober, pero ang difference niya is, pwede mo siya i-install native app, hindi siya Flatpak exclusive.
3: Mm-hmm.
2: Wow. So, meron siyang AUR.
0: Buti na lang.
2: Pero tayo ng Loco Official. MSA, ano ka? Sama ka?
3: Yes, wait lang.
2: Naka-open ng MSA. Create private server. Magkano ang private server dito? Tingnan ko baka.
0: Bro, it's like...
2: Create one for free. Ayan.
3: Libre lang yan.
2: Okay, gagawa ko ng server. I-rename ko siya into... ang papalitan ko sa server na to is Sugal Nation.
3: Sugal Nation?
2: Ay, hindi. Migs Nation. Ayan, Migs Nation. Let's go.
0: Thank you.
2: Migs
0: Nation. Thank you so much. Oh!
2: Magjo-join na ako sa ano, sa Migs Nation na private server.

0: early 2012 is the one that's too oversaturated.
1: Join guys sa server ko. Join guys sa server ko. Try nyo.
2: Ayun.
1: Sige na nga. Join guys sa server ko.
2: Wait lang. Wait lang.
0: Okay, wait lang. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Send it to friends.
1: Kails tayo ha.
2: Ay, bukas pala to si...
0: Kasi na gayon.
2: Si Mark Dade at saka si Wait lang.
0: Ano yan? Unofficial? Unofficial nga. Unofficial.

0: Ayun, ayun, ayun. In-invite ko. Ayun, nasend ko yung server. Nasend ko yung server. Join kayo, join kayo.
1: Send mo na. Buti na lang. Oh, let's go.
0: Maaba dapat lang.
1: Abad dapat lang!

0: FB, naka-share screen ako. If you want real-time updates,
1: Kinhawa.
2: Naka-join ka na. Okay. Join ka MSN. Nasin ko yun.
0: Wait lang.
1: Ito na,

0: Ba't di ko ito in-open? Babalik namin yung...
1: Ikuhan ko, charger ko.
0: Ay! Nagano na nga. Antayin ko muna to.
2: Saan ka na, MSA?
0: Naroon, naka-ano.
2: Ano kayo, doon kayo sa, ano, doon kayo sa soul, doon kayo sa play, top, okay. Sige, J4 play mo nga. Pindutin mo yung play. J4. Kasi si J4. Hey, J4, stop chatting sa... Si bro ay nag-Windows, si Windows 7!
0: Ano
2: ba to si, ano ba to si, ano si J4? Nag-Windows 7.
0: Solo, sir.
2: Kaya nga, nag-Windows.
0: Nag-Windows
2: 7. Hoy, J4, play. Pindutin mo yung play.
3: Wait lang, kakabalik ko lang.
2: Yan. Saan ka galing? Chinachat mo ba si, si, ano, si, So?
3: Hoy! Oh!
2: Chinachat mo ba si...
1: Oh, nag-charger ko! Sabi ko lang!
2: Huwag sa team, huwag ka sa team. Solo, solo. Search, search. Original, original. Join, join, join, join. Ayan. In-expose ni Dito yung setup mo, bro. Error.
0: Lapis. Galing ang mic up mo yun.
2: Pahabaan tayo ng cards,
0: guys. Oras to, 21 hours ago.
2: Hindi, hanggang ano lang tayo, 9:30, dahil may tulogan agad pakatapos as 10:30 NRT. Ay, hindi pala, oo, oh, NRT.
0: Hindi, hindi. Check ko lang yung lapis.
2: Lapis!
1: Technically, may tulogan na to, eh. Tayo lang ni MSN na yeah, nandito.
2: Ewan ko bakit, oh. Dahil dyan, tira na ba, tira?
0: Ayan, okay na, okay na. Ayan, naka-join na si J4.
2: Ayan. O siya. Start na yung tatlo tayo, ha? Tatlo na tayo. Start na tayo tatlo.
0: Alam mo, may additional mode. Eh, biyan mo.
1: No, chan. Wait lang
0: nga. Aray ko. Yan, limang cards.
2: Si MSA ang black si J4 na sunod.
0: Oo.
1: Eh.
2: Na-black ako si MSA na.
0: Wala naman ako.
2: Oh, gag!
1: Ay.
2: Uy!
1: Uy! Uy, gogo na MSA!
0: Ay, ay. Oh,

0: Ay, walang grade. Ay, di, meron ka na.
1: Ilan
0: Maxi meron? MSA?
1: Sige, A.
0: Ang ina.
1: Ano pa?
2: No, okay. no.
3: Wait. Ano bawalan?
1: Oh. Green pa rin.
0: Sino nag-decision mag-green? Siyempre, i-draw agad yan. Tapos call. Lala, GG.
2: Ay!
0: Aray ko.
1: Oh, shit.
0: GG's ka, MSA.
1: Oh, okay. Thanks, bro. Thanks, bro. I appreciate the
0: hustle. Hindi ko panuruin si MSA. Balik kay J4.
1: Ayun. 7.
0: 6, 7. 6,
3: 9.
2: Oh!
0: Ay!
2: Yes! Ay! Alag eh.
0: Ayusin mo MSA. Ang colors. Ay, yellow. Black ka na sa akin.
2: Ay!
0: Yes!
2: Yes!
0: GG! Solid ka eh. Solid ka.
2: Solid!
0: Okay.
1: GG. I said GG.
0: Emerson, nabili mo ba yung buong duck ng ano? Or wala pa?
3: Yung alin?
0: Yung duck, yung chaos kasi gusto natin. Gusto ko maglaro tayo ng chaos. Gag.
1: Oy, guys, by the way, advisory, orange rainfall warning sa Etivac at sa Batangas.
0: Yun lang.
3: Yeah, aray ko.
0: Alam mo kung i-invite ko sila sila, wait lang. Sino sa inyo may chaos or di kayo lahat ng duck?
3: Wala.
1: Chaos?
3: Wala. Mahal ang game pass nila.
0: Kaya nga eh.
3: May baya. 150 na yung Robux.
1: Actually,
0: lahat ng duck, 399 Robux.
1: Ano pa pwede laruin? Ano pa pwede laruin?
0: 350. Laro tayo, ano ba yun? Link tayo sa server. Okay.
1: So, laro tayo
0: ano,
1: gaming.
0: Ano kayo laruin natin? Sino to si Pearl? Ang cute. Anyways. Sino to?
1: Ano? Gambling Simulator!
0: Oh my God! Gambling Simulator!
3: Gambling Simulator!
1: Paano? Wait lang, isa-search ako. Kasino.
0: Cairo.
1: Uy! Ayun na, may scratch to repay. May scratch
0: to repay. Wait, natali lang. Meron pala ang Minecraft Alpha Edition 1.26? What the fuck is this shit?
1: Bro, that's slop, man. It's not accurate.
0: Oh,
1: I mean, it is for the most part, but I think it's a free model they're using.
0: Yeah, nga. Garbage.
1: Ito, man, definitely not gambling.
3: Ganyan nare-recommend sa akin, Karinderia tsaka Homeshop sa Roblox.
0: Karinderia at Roblox. Sige nga, join ka nga. Join kayo. Mag-join lang ako. Itong karinderya? Itong karinderyan by silog?
1: Hindi.
3: Alam
1: niya ba dapat laruin natin? Kasi alam ko may si... Ano? Alam ko yung linalaro... Ano? Yung mga linalaro ng pinsan ko kami dati. Noong pandemic. Actually, mga 3 years ago lang. Samgyupsal Simulator.
0: Samgyupsal Simulator. Oh my God, sa lahat pa ng laro yan ba? Asti!
3: Ay, si Asti.
1: Ito, Korean Barbecue Sim.
0: Ito ko official.
1: Uy! Ito, Korean Barbecue Sim. Korean Barbecue Sim.
0: Sadali.
3: Korean Barbecue Sim.
0: Asti, meron ka
1: ito, ba? Ito, linalaro namin ng mga pinsan. Meron ka ba? May COVID-19
0: meron
1: pa.
0: Meron ka ba ang yung extra talk sa local official?
2: Chaos mode? Sayo sa kayo, magki-chaos mo tayo rito.
0: Oo, kakainin namin ng oras na yun kasi wala kayo.
2: Sige, wait lang. Check ko yung check ko. Wait lang, I need...
0: Alam mo ba, MSI, tayo sa chaos mode, nag-extend yung APC hanggang 11.
3: Oo, nakita ko yun eh. Oh my God.
0: Kunyari sa TMC natin.
3: Kain.
2: Like, super legit and all. Nag-extend kami hanggang 11.
0: Tara na, Asti.
2: Wait lang. Wala kasi ako ang pambayad sa KO. Si LTG lang meron.

0: Shit.
1: Ah.
2: Eh di mag-on ako ng server ni LTG.
1: Wait lang. Check natin kung may kung meron doon sa server ni LTG. Hopefully meron. Pero kung wala, ano talaga original version ng ano natin. Play. At least ano. At least enough oras lang yung original. Pero yung Chaos, grabe, malala. Ay, magagalit si Bob Trina dyan. Ay,
3: hello.
2: Doon ako sa LTGL. Mr. L.
4: My birthday pala, ano. There was a birthday a few days ago.
2: Wala, kailangan talaga si LTG mismo ang gagawa. Aray mo.
4: Roblox yung my birthday ngayon, pre. 20 years. Ano, tama yung screen ko. Happy birthday.
2: Pedophile problem.
1: Gumawa na kayo yung server.
4: Happy birthday.
1: Ay, bibili pa ako. No! 500 pesos ang ano.
3: Mahal pre, mahal.
1: Tara, sa server ko.
4: Expert server builder, ko time to upgrade.
1: Original.
2: Okay, mag-original tayo. Original tayo ulit tayo. Round 2, original.
3: Round 2, original.
1: No, GeForce LARPing Roblox na old
4: it's
1: Roblox.
4: It's 20 years. I have to, bro. It's the 20 year anniversary.
1: Lampaw. Kidding aside, hey, happy 28th year Roblox 2006 sila.
2: But hindi pa rin na maayos ang federal problem.
1: Wow! Yay! Ayan, join na kayo dyan sa link na yan. 15 naman to, no?
3: Sa link mismo, okay. Post ko na lang to.
4: Wait lang nga. Guys, iihi muna ako. Sir, iihi muna po ako, sir.
1: Sige. Okay. Tatawagin ko na agad si Kuya Mikom. Kuya Mikom! Kuya Mikom, ano, paya ka na...
2: Kami na-accept from Kuya Mikom.
1: Pwede ba kami mag-serve sabi ng mga dirty words? Oh, payag daw si Kuya Mikom. Payag daw. Wait lang, gawa na akong match. Original, pero...
2: Tingin lang magmumura na si MSA unang buglap pa lang. Nakita sa stream yung magmumura ni MSA Jeremy.
1: Ha?
2: Nakita yung chat.
1: Okay, ito.
2: Nagmura si MSA. Pwede na kayo magmura.
4: Ayan.
1: Ay, ito,
4: sige. Pwede na magmura? Fuck.
1: Ay, hindi naman sa ganon. Hindi naman sa ganon. Kapag kakaroon kayo ng reaction, ng isang violent reaction.
2: Kasi busy si LTG sa NR eh.
1: Busy si LTG sa NR, so original. Guys! Sa mga nasa server ngayon ng ano ng Roblox game ko, join kayo sa solo.
4: Ito na pre, nag-join si Terebi.
1: Search. Oo. Oh. Ay, Terebi, join ka rin.
4: Hindi, nag-join nga oh.
2: Join nga si Terebi.
4: Player list.
1: Okay na, alam ko.
2: Ayun
1: oh. Ah, sige, start na. 3, 2, 1. Bakit
2: na ako ng...
4: Uy! But fifth place yung GMA sa
1: GoPro. Nagulat ako! Yan na! Rambula na!
2: J4,
1: ikaw muna!
4: Oh, nandito ako! Nandito ako!
1: Umiibig sa'yo!
3: Ano
1: na
3: nga yan, J4? Ay, ikaw na pala, J4. Ikaw na.
1: Okay.
2: Sa akin.
1: Oh. Ano? S! Ooh! S! Ooh! Ah! Terebi! Two, okay. Naglapag ng 2.
4: At lalapag ako ng plus 2.
1: Aray mo!
4: Bakit?
1: Okay.
4: Astral reference. Tong.
1: May screen na rin ako. Oh. Ay, walang titingin sa screen ha. Ang tumingin sa screen,
2: mababaog.
4: Ang titingin sa screen, babayuin ko.
2: Ba't
4: Ah! Uy!
3: Lala.
4: Oh!
1: Eterbi.
4: Uy, puro kayo Switch.
1: What the?
2: Oh, wala
4: na. Puro kayo Switch. Ano kayo Nintendo?
2: Fuck!
1: S! S!
2: Eterbi po kayo man.
1: Eterbi.
3: Mala.
2: Uy, i-target nyo si J4!
4: Uy, ano ako?
1: Target nyo si J4!
4: Wag!
1: Oh, the Terebi! Come on! Yes! Yes! Yes!
2: Yes!
1: Oy, baka naman red. Ayan, may red daw. Oh. Ayan.
4: E. Slow and steady, slow and steady.
2: Umayos ka, MSA. Umayos ka.
1: MSA. Oy! Oy! Oy, Terebi!
2: Terebi, din yun.
1: Alright! Hindi ka kasi nag-e-S, Terebi.
2: Hindi ka, MSA.
3: O pala.
4: May...
1: Ayun!
2: Nice ka ka, perfect.
1: Kasi
2: dahil ako'y bida-bida.
1: Ah, aray mo!
4: Aray mo! Aray mo!
1: Ano, Terebi? No!
3: Ay, meron pa! Meron
1: kulay.
3: Pa!
1: Kulay!
2: Zero, ay may plus! Zero, ay may plus!
1: Ano kulay?
2: Pili! Pili! Go!

0: Yes!
1: Said that. Sarili ko.
2: You're the narcissist.
0: No! No, why did I do that?
1: Oh! Ay, buti na lang. Okay.
3: Sarili
1: ulit. Ito.
2: Si ayun, thank you. Okay. Ang
3: next. Mo nga.
2: Pakak!
3: Paldo! Oh! Paldo ako! Let's go! Ay!
2: Aray mo!
1: Aray mo, pakak!
0: Five!
2: Aray mo, pakak!
3: Uy, TV5! Aray mo, pakak! TV5 reference!
1: TV5!
2: Check mo, TV mo!
3: Uy, prepare niya ang letters niya, ha? This is J4, dalawang cards niya. Ayusin mo, Derby!
2: Derby! Ayun.
0: Yo, yes!
2: Ala ka.
3: Ah. Double block!
0: Oh!
3: Double block! Oh. Alala.
2: Ala ka. Ano? Ano? Ano? Ano? Tak!
3: Oy!
2: Ala ka.
3: Ala ka,
0: ay! Yes! Oh, Paldo!
2: Why?
0: Yes! Yes!
3: Paldo! Si J-Pong.
2: Okay.
3: One more.
2: One more, wait lang. Gawa ako. Sige, go ahead. Okay, gawa na tayo. Paldo. Wait lang.
0: Paldo, kaso hindi pa sa buhay.
3: Pangira ka.
2: Ay, sali na kayo. Ayan. Solo uli.
1: Okay.
3: Ay, naka.
2: Kamati, sikaw na lang.
3: What if I...
1: Na nga. I'm gonna...
2: Ayan, okay. Start na ako, ha. Ito na. Isa pa.
1: Ito na nga.
2: Ang oras, 8:33 na po.
3: Basto! Oh! Lock! Lock!
2: Aray mo.
3: Daya. Isang libon.
1: Oh, jump in.
3: Uy!
2: Ah, ganyan na pala.
1: Seven. Isang libot, isang tuwa. Buong bansa. It's showtime.
2: Okay.
3: Ano?
2: Ano? Hamamunin mo? Hinamon?
1: Ano nga?
3: Ay! Yo! Nice!
1: Oh! Ayan!
2: Hinamon! Ito! Mabira, wala akong green. Le is jit.
3: Uy!
2: Right, okay. Aray mo! MSC, walang yellow! Walang yellow!

0: At least I'm second. I'll take that as a win. GG's.
1: Ah, love GG's.
0: GG five times. And I got banned from playing this game.
2: May dash.
1: Huh? Saan?
2: Junkie sa akin.
3: Ah, dash. Oo. Pabilisan.
0: Why?
1: Wait lang. Hinahanap ko yung match mo.
0: Oh my god. Why did I leave, bro? Oh.
4: Ba't siya nag-leave?
0: Kala ko naglalaro ko yung GD clone. Kala ko maglalaro ko yung GD clone sa Roblox. Dash eh! Dash!
4: Sa loko yun. Ba't siya nag-leave? Siya nag-leave sa game.
1: Na.
0: Guys.
1: Oh my god, bro.
0: Si Tayo
1: din ako.
0: Give it lang. Oh my god.
3: Yes, ko lang si Terebi sa Tios.
2: Terebi, ayaw mo na Terebi?
0: Give up na yan, pre. Wala nang pag-aasa yan. Aray ko.
2: Ang tagal. Naglo-load.
0: Nag-left din si Terebi.
2: Patay ito may confessions.
4: Uy, patay IAC.
0: Wait, TOC, paplay nga ng theme song ng Midori's Midnight Session.
1: Oh, wag.

0: Ano, oh. Gio, start ka na.
1: Ay, dito ko lulutin ko si Ero. Merong,
2: Nagte-text pa ako eh.
1: Ay, ako na pala. Ay, ga. Ay, ganun. Bro.
3: Bro.
0: Isusunod nyo lang. Ayan, paano ka public cards natin?
1: Ayan, wala na. Pre, talo na ako dito.
2: Wala
1: akong
2: ano.
1: Wala na.
0: Ah, ito yung ano, i-adjust mo yung okay.
1: Ay, ay. Ah.
4: Tre. Five cards.
0: Ganun, ganun pala. Ganun pala, J4, ah.
1: Hop.
2: Automatic to, nag-chosen.
4: Title card, 11 cards.
2: Ako patal aray ko.
1: Ay. Ay.
4: Ah. Oh. Oh. Ha. Ha.
2: Please. Wala na.
0: Wala na.
4: Wala na.
1: Ay.
4: Manalo si Gio.
1: Yes, boss. Ay.

0: Yes ko lang to kay
1: no. Terebi, don't do it.
2: Terebi, do it.
3: Upan, come na, na, do it.
4: Join kayo sa akin server. Join kayo sa akin server. Malala tong server na to.
0: Ah, please donate.
1: Oh.
4: Terebi, do it.
2: Please donate.
0: Tinga pala to ng please donate eh.
3: Upan, come na,
0: please donate. Kunti ako yung meron na na deck na sa please donate.
4: Nakagay na kayo?
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Yes, yes.
2: Oh, no! Ito mo rin yun.
0: On na.
2: Guys.
1: Ayan.
0: $6.
2: Guys, cards, on an unrelated note, tuloy nga, puput na kami net 45!
4: Ang bira yan!
2: Net 25.
4: Pwede mo naman ipindot yung arrow para yung pindutin mo yung arrow sa mouse mo para
1: ano yan? Ah, oh, pala palitan nga pala.
4: Pinalik sa akin. Hoy, malala tong game na to, ha. Medyo matagalan kayo.
0: 15.
1: Para na lang rin chaos mode.
0: Oh, yun na to.
4: Magdo-donate ako, 'di ba? So
0: ah, magdo-donate.
4: Salamat.
0: Dinonate.
1: Uy!
0: Ay!
1: Bumomba. Bumayo yung card. Bumayo yung card.
4: Kaya nga, bumayo yung card.
1: Challenge!
4: Alay mo!
1: Yeah!
0: Alay mo! Alam, akala ko na.
2: Talo na. Kapo.
0: Nag-challenge pa talaga.
1: Sorry. No!
0: Ah, akin na nga yan.
2: Oh, Ben.
1: Binalik ni Emes.
2: Oh, no!
1: Yay!
2: I don't know. That's up to me.
0: Ano naman to?
4: Fuck! Fucking shit! Fucking
0: mob!
1: Hoy!
2: Fucking
0: $3.
1: Interfere.
0: $5.
4: Nice ka.
2: This is a summary of education from the Ministry of Communications, OMICOM.
1: Ah! Ay, sige lang, gawa mo.
2: Ano, nag-JJ yan. Nag-JJ-JJ yan.
4: Hindi, magdo-donate yan ng card.
1: Ano yun,
0: nagdagin natin
4: ito. Yung chaos na rin.
1: Okay.
2: Yeah.
0: Pampunan.
4: Ang dos?
2: Sige, tignan lang ito. Os radio.
4: Sana ma-change color niyo.
0: Ah! Grabe!
4: Nice ka.
0: Ah. Ano to?
1: Lapa!
4: Uy, lahat ka ba?
0: Ay,
1: yes.
0: Tarot
1: pa. Emerson! S.
0: Si Gio.
1: Si Gio ang ano?
2: Aray.
0: Oh.
2: Uy.
1: Ah, ganyan na pala.
2: Bro, oh my
1: God. Oh, na.
2: Skipping me.
4: Palitan!
1: Na!
0: Yeah.
2: Oh,
1: palita,
2: my
1: Lord,
2: zero
1: no.
2: Pa.
1: S.
0: Ako ng pinakamataas.
2: Ay, guys, patapos na ito yung programa.
4: Diyoy, 9:30.
0: Di pa.
1: 9:30 pa. Anong meron sa 9:30 may tulugan, no?
4: Oh.
2: Hindi, transition na lang.
0: Yeah! Oh, bro.
1: Hindi, seamless na. Luzon, Visayas, Mindanao, seamless na.
0: I will give you
2: Wait lang, be right back.
4: Oh no!
2: Lilip mo na, wait lang.
1: Kanina. Uy.
4: Jaglab si J4, naging babae.
1: Naging ano na.
4: Ay!
1: Ow.
4: Naging Becky.
1: Naging femboy.
0: Pagpalitan pa.
1: Interfere.
0: Lala naman yun. Ako, wala pa naman ako.
1: Donate ako ng card, siguro.
4: Sa akin. Putik.
1: Isang $1 lang yan.
0: Wala, tatang

0: No.
1: Interfere ako sa ano?
0: Oo, oh, aray mo.
2: Aray.
1: Auto choose. KJ yung pinili.
2: Pwede ba natin i-ban yung bot na yan?
0: Ay, wala, hindi. Zero.
1: Nice ka. Oh,
0: ngayon.
2: All
0: 11. All 11 ang cards.
1: Oops.

0: Come on.
1: Oy, there tayo.
2: Lock in, eh, mga boy.
1: Ah, pinakpalit.
3: Ano to, Becky?
2: Wala naman pagkaiba ng number nyo sa dalawa.
4: Ay!
3: Wala na.
1: Ay, Terry, may screen share ako.
4: Ah! Na-plus 4 ako.
1: Hindi, lahat.

0: Lock.
1: Ay, kasi nag-live si J-Po.
2: Okay.
0: Donate ako ng, ano pinaman?

0: Ano ba naman yan? Kanino? Dinagdagan.
1: Ah, nag-interfere.
0: Huwag yan lang ako.
1: Uy!
0: Okay!
1: Yes!
0: Si Becky. Ah, oh, wait lang.
1: Yes!
0: Muntik na yun na, wait lang. I-ano ko lang yung microwave.
1: Uy!
0: Oy, muntik na.
1: Nadagdagan pa.
0: Eto pa, isa.
1: Oy! Nag-umuntik.
2: Ay, buhay!
0: Ha? Ako pa.
2: Color green na. Thank you.
0: Ay, challenge.
2: Aray mo!
1: Bastos.
2: So,
0: teka, buhatin ko lang yung ano, microwave. Wait lang. Taranta na.
1: Oh. Ayan. Oh, na.
2: Gulit ka na yung isa pang card kaya, ano, yung sa Becky na yan.
1: Hindi. Sayo, actually, sa'yo ang ibibigay ko, ano, mahalagang card yan.
0: Oh my God, wait lang.
2: Huwag kayong
0: mag-yellow. Ayun.
1: Hoy, tumitingin!
2: Wala akong color eh, wala akong ibang color eh.
1: Ah, baga, kala ko ano.
2: Wala akong ibang color, bakit?
0: Wala akong cellphone ko.
2: Bakit? Ano, Asti?
1: Ah, baga.
2: Yellow pala yung last ko. Ay, ikaw pala ha.
1: Hindi, ano, red.
0: Bigyan kita ng dalawang... Hey, Becky. Ay, hindi. Batal. Ba't ganun?
3: Reverse.
1: Oh.
2: Ay,
0: dadagdagan.
1: Okay. Ganyan na pala.
0: Uy!
2: Ano, Asti?
0: Aray.
1: Kulay.
2: Gigi. Ay! Chinalenge!
1: Hey! Ah, okay. Okay. Ganyan na pala MSA, ha? Interfere.
0: Ay! Ay, nag-equal.
1: Bumayo na naman yung cards.
0: Hop.
1: Ah, gaganyan mo pala ako, MSA, ha?
0: Reverse.
1: Interfere. Hindi
2: mo pala laro si Aspi.
0: Six.
1: Oh. Challenge.
2: Oh! Nice!
1: Aray, oh, yo!
0: L.
2: Revenge ko to kay, ano, kay Becky, so... Kanya na yan.
0: Mm-hmm.
2: What? Anga, wala akong ibang card na yellow.
0: Yellow na pala?
2: Asti, sorry ah.
1: May challenge nga kaya kita.
2: Wala ko ibang
1: board. Hindi, wala kasing yellow. So kung sasagot ni Koy, matadagdagan pa yan.
0: Oo.
2: Ay, lahat.
1: Sinabi mo, walang yellow eh. So no choice na ako. S.
0: Inubo.
1: S.
0: Oop.
2: Okay, si MSA.
0: Ito pa.
1: Huwag ka mag-alala, madami ako dito pang prevent.
2: Oh, no! Aray mo!
0: Yan, sa buka.

0: Okay. Mga kaibigan, kung nakikita ninyo, naka-lock in kami sa larong to. Talagang hindi kinaya ng aming game, the Olympic na laro na to.
1: Ah!
0: Oh. At umuwi sa MSA, yan ang tanong ko.

0: Eh, ganyan pala, hindi mo pagpapalaro.
1: Ayusin mo, sige.
2: Ala.
0: Vote wisely.
2: Ay.
1: Talagin ka talaga yan, no?
2: Uy.
0: S.
1: Aray mo, si MC pa natin yan.
2: Double.
1: Magdulit ako ng isang card, bibigay ko. Sino sa inyo maraming yellow?
0: Wala ako. Ano lang. Oh, hindi, wala naman ako masyadong madaming yellow, honestly.
2: Ah, sa mukha.
1: Mag sa akin, Asti, please na, patapusin ko yung... Patapusin ko na yung game!
0: Ete, ako nga rin eh, tatapusin ko yung game!
3: Tatapos ba natin?
1: Pwede yan!
0: Ito! Yan gusto mo, di ba?
2: Mag-draw tayong lahat.
0: No! Ah, ganyan pala ha?
2: Ay!

0: wala akong card.
1: Sige, sige, Anthony, kung isasabotage mo, kung sabi sa'yo, tanggal ka sa smile.
0: Na, ito yung si MSA nagsabotage. Oh, na.
1: De. Ano ba yan, MSA?
0: Yeah, reverse ko sa kanya. Na, reverse, reverse. Sa, na, sa'yo, ano? Plus one. Wala akong yeah!
1: Color kasi, ba't kasi, ano? Color blue sana!
0: Si MSA! Si MSA, may kasalanan!
1: Tanggal ka na sa Smile Network, ha?
0: Wag! Gag! Yung tuloy.
1: Oh! Asti.
0: Gio, may plus ka ba dyan?
1: Wala, boss.
0: Maka. Wala. Ay, wala. Ayop.
1: Boss.
0: Oy.
1: Color blue. Din ako mag-ano, din ako mag-ano.
2: Plus 4, pre. Kakakuta mo lang.
0: Arabi ko palang blue.
1: Ah,
0: MSC kasi eh, patapos na yung game, tapos nag-drop na plus 4.
2: Nag-plus 4 ako tuloy.
1: Inutil!
3: Ano update?
1: Wala, tama si MJ. Patapusin naman namin yung game pero
2: pinatapos yung laro.
0: Buba yun si MJ eh. Kasalanan niya to.
2: Hindi mo pa na ano. Wait lang.
3: Tapos ko lang kumain.
2: Wala akong card.
3: Bye. Gumabayo.
1: Aray mo, Asti.
0: Bakit?
1: Na-plus 2 ka.
0: Alam mo na. Eh, interfere.
2: 9.
3: Ministry of Communications, ano pa mangyayari sa
2: bro?
3: Eh, Miko, ano pa mangyayari sa
2: ay, wala na.
1: Tanga, tanga din eh. Si MSA, gusto ayaw niya ko panoorin.
0: Ay, sabi ni Ikwi kung wala daw.
2: Pwede patapusin.
0: Pwede daw tayo mag-ano.
1: Hindi niya patapusin, hindi niya patapusin. Isin ka talaga, MSA!
0: MSA! MSA! MSA naman! Kamatis, anong kulay ng card mo?
2: Blue.
1: Kinasabi po eh, mo sabi.
2: Color blue.
1: Ano ba yan?
0: Reverse mo sa kasi. Ayun, okay.
2: Ayun. Ina.
1: Sa akin yan.
2: Nadonate. Nadonate.
0: MSC, sinasabi ko sa'yo. Kapag
1: sabotager!
0: Sabotager!
1: Sabotage!
2: Ay, hello!
0: Ano MSC, hindi ka nakabilang sa grupo namin, ha? Chares.
2: Oh!
0: Go, Gio.
2: Sige, mabilisan pa. Oh.
1: Color blue.
0: Challenge mo ako.
2: Pasip ka naman, pre.
1: Challenge kita, be.
2: Ay, nagkal. Ay.
0: Okay. Oh, fair na.
2: Grabe.
0: Sige, proceed.
2: No plus 4.
0: Hoy! MSC naman!
1: report!
0: Alis, report!
1: Thank you po si Becky!
0: Patapos na nga kami dito, MSC!
1: Ang ganda na ng game. Visit ko, MSC.
0: MSC naman! Ba't masisira yung bahay?
3: Isa pong announcement muna sa J4S CBN. May gusto akong reply na.
2: Yes! No! Fuck you!
0: No!
2: No!
0: Guys, Unfortunate po sa lahat ng mga manonood, hindi na po makaka-air sa Smile Network at iba't ibang platforms sa Smile ang may sasabihin ako dahil sa nangyari kanina.
1: Ano explanation mo?
0: Pag-public apology ka nga.
4: Akala ko matatapos.
1: Ako yung magtatapos, ba't ikaw pag gusto mo tapos?
4: Oh my God.
3: Guys, isa pong...
4: ako po ay nagpapatawad. Sa nangyari. dahil sa sabotage. Yan lang po. Pagpasensya niyo na. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo.
0: Salamat sa iyo.
3: Guys.
4: Bro.
3: Isa pong mahalagang announcement. Mula. Guys, isa pong mahalagang announcement to galing sa J4SCBN. Guys, may nakikita akong IG note na gusto kong replyan. Kaso risky.
4: Ano?
3: At yan po ang mga nagbabagang balita. Tutukan ang J4SCBN para sa iba pang mga balita mapapanood at mapapakinggan sa
0: I was a girl with a village shoe, alright. Every day with a princess overnight.
1: MSA, ako po si Geometric Bisaya. Ikukulong kita.
3: Si Tatay Gio.
1: Hey, mga kaibigan, magbabalik po ang good evening.

0: 8 real, huh? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that Aaron real, huh?
1: Mula sa ginadgad na coconut, gumawa ng masarap na crackers na may lasa ng coconut. Magkamyon Coconut Crackers. Pwede itong kainin kahit saan at kailanman. Camion Coconut Crackers. Feel the sweetness of coconut.
2: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
3: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
2: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

0: drinking water. Fresh, cool, calm.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Lahat ng kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
1: Alright, now we get to the actual teasers and ads, ka? Man, they made this crazy ads for nothing, bruh.
2: Magandang gabi, bayan.
3: Welcome back dito sa GEN.
4: Susunod na po ang May Sulugan. Pero bago muna yan, MSI, ano asahan natin mamaya sa May? Sex ako, I mean May, sasabihin ako.
3: Ewan ko.
4: Congratulations, ang ganda ng topic ng ewan ko!
1: Yes! Ewan ko! MGA mga Jaggers.
4: And of course,
3: actually, guys,
4: of course, ito na ang pinaka-last.
3: Borado pala yun.
1: Ano? Another round pa tayo? De joke lang.
4: Express, which by the way, yes, premieres sa Smile Network September 25.
1: Fan Express! Nagana pa rin kami ng host up until now.
4: Mga paborito ng mga bata! Kasi mga Roblox yun, mga...
2: Weekends for KFC, they say. Actually, may mga plano ako para sa GeForce facility.
4: Una niyang gagawin niyang TV patrol ang graphics.
2: Oh my god. Net. Hindi, seryoso.
1: Tapos kinabukasan may ano, may cease and desist letter na tatanggap tayo from ABS-CBN.
4: Ang GeForce facility ay magbigyan ng cease and desist order upang ipatigil ang broadcast nito sa Smile.
2: Oh na.
3: Iyak.
1: Yes. Ay. Tapos ito yung background music.
4: Grabe ka naman, Meps. Oh, by the way, mga kaibigan, sa punto po ito, alam nyo ba ang ating programang hindi nyo pala alam. Ang ating programang Good Evening Smileys pala ay nakasign mo ka sa cool kanina pa.
1: Ah, nasa ano, mga... Ah, hindi natin... Yep. Ay, ayun. Hindi pala natin napansin yung mga kalamaw.
4: Busy kasi kami.
2: Na.
4: Busy kasi kami. Ito kasi si MSC kasi... Kasalanan ni MSC.
1: Sasabotage. Oh, lahat ng mga nangyaring kasamaan, kasalanan niya ni MSC.
4: Kasi pala gusto niya sa manalo. Siya ang yung dapat susunod natin. Hindi pwede yan. Dapat ako.
1: Yan tuloy. Dapat na nagagalit na yung presidente ng Smile Network.
2: Ito. September. Ito. I have a lot of plans actually. For September 4, special programa. May makakasama ako one of the other LARPers here. October 5 birthday ko, so October 3 gagaya ako ng Riri 15, but I haven't seen that special, so I'm probably not gonna copy.
3: Bakit may date to 30 dyan, TVP?
2: October 31 pre-recorded Halloween special, abangan niya yan.
1: I pre-recorded.
2: February depends on the outcome. The worst case scenario, I will simulcast an entire episode of TV Patrol Panay in place of GeForce facility.
4: Oh my god.
1: Oy, bawal 'yon. Gusto mo ma-terminate yung YouTube
2: worst
1: channel
2: case
1: namin?
2: Scenario, ha? Worst case scenario. Also it's publicly uploaded on YouTube.
1: Oh, yeah. Kahit publicly uploaded 'yan, pa makaka-copy pa rin tayo nan.
3: Oo nga.
1: Di ba alam mo na nangyari sa unang page ng PHTV o OC, kaka-upload natin ng ABS-CBN content na na-tege yung ano, yung page.
4: Sorry, nene. Yung worst case scenario, kapag anong nangyari sa February, i-airi tayo ng first episode ng My Sex Ako doon sa Time Capsule.

0: May 15 ba yun, di ba?
1: Oo, oh, yung May 15, 2023, my sex ako, first debut on Cool FM. Kung saan ang pinagsasalita ni MSN yung long, yung pwede mo bang, pwede mo ba, sorry ha, pwede, Bicom, sorry ha, pwede mo bang lubuhin ng isang condom at sasabihin, lobo ito?
0: Lobo ito. Delikado yung, mas delikado pa yung original wording kaysa sa wording ni Gio.
2: Oo.
0: Oo, kasi may involves na ano. Wag na nga lang.
1: Yung isa, yung bukas ng ano?
0: Nang karayom.
2: I have a lot of plans. September 4, 5. Uno, mas. Uno.
1: 5. 4 na yun. 5 na yun. 4. 5.
2: Hindi, September 4. Saturday eh.
3: September 5 bukas.
1: September 5 ang Saturday.
2: Ah, September 5 ga.
0: Oy, September 4 ngayon.
2: September 5. September 5.
1: Yan po kung
0: nag- overtime na tayo. Magagalit ako. Ako si Astrina.
1: Yan, matatapos ko. May tulugan. Kasama si MSA. Ito na. Bye-bye.
3: Bye-bye.
0: Bye-bye.
4: Bye-bye.

0: Dalawang team natin na yan eh. Dalawang team.
1: Dalawa nga.
2: Dalawa nga.

0: joke lang po yun. Ganun talaga yun. Pero mga kaibigan, dito lang sa Bayo Tulugan, meron po tayo mga konting anunsyo. Nagbabalik po ang Bayo! Bayo ng Batman!
1: Yes! Yes! Ah, wait lang. Ayusin ko na yung display. Ang lala!
0: Ang seryoso mga kaibigan, kung si MSA, nakabalik na siya after 2 weeks.
1: Yes!
0: At of course, nandito na yan sa ating stream. Last 3M!
1: Alam!

0: Or terrible ang ano, ang lakas naman ng BGM. Ay, ano ka na?
1: Ang lakas ng BGM. Kasi meron tayong ano. Ba't ganun?
2: Oh, no.
0: RG, you send mo sa akin yung theme song na ako kaya mag-BGM.
1: Ayan, isi-send ko, ayan, isi-send ko, ayan, ayan, ayan. Isi-send ko, na-send ko. Pero seryoso mga kaibigan, kung na-notice ninyo, eh talagang wala kaming ginagawa na eh. Kaya na yun! MSA, I invite you to join us.
2: Oh, wait lang, wait lang.
1: Magma-mindcamp tayo.
3: Ha!
1: MSA, tayo maglalaro ng Minecraft, okay?
0: Tabay lang ako rito. Yes.
4: Gio, anong lyrics yun? Anong lyrics yun? Pag napansin mo talaga.
1: Ko alam anong lyrics yun, basta ano, relapse na kanta.
2: Rose Files na lang ako.
4: No bro, it's X Battalion bro. Kaya ako nag-request.
1: Hindi mo nga kasi, hindi ko alam yung mga ganun na song. Hindi ako ganun na, I'm not an avid OPM listener. Aside from the fact na Billy listener ako. Pero seryoso, maglalaro tayo ng Minecraft!
0: Yee-hee! Minecraft! Even though hindi na ako naglalaro ng Minecraft.
1: Ang Minecraft session na ito hatid sa inyo ng Meraki MC, that is MerakiMC.bar.
0: Ay!
1: Mag-join ako ng Meraki, guys. So, I will just share screen. MSA, mag-join ka? Tara, join ka!
2: Ah, wait lang. At inaano ko pa,
1: inaayos ko na naman sa Linux, pre.
2: Oh, no. At bibigyan ko na naman ng audio to.
1: Okay, so naka-share screen na ako mga kaibigan. Nakabalik na ako sa Meraki and I need to claim my award. Wow, meron akong mga seeds. Ang galing, salamat sa mga seeds. Ano ba?
4: Yeah, W seed.
0: W seed. Oh, not that meme. Oh. No.
1: Dali, nag-crush yung ano ko. Nag-crush yung Discord ko, boss.
4: The seed was too good for Discord to handle.
1: The seed was too good for Discord. What the hell are you doing?
0: Oi, guys. You know what? I want you to fight. I'll be setting a goal for sa mga naglalaro sa mga Minecraft. Sino ang lang? Paunahan nga kayo, paunahan na makahanap ng lapis ang kapayapaan. Sino pwede makahanap ng kapayapaan? Lapis. Orgio, maghanap ka kayo ng lapis.
2: Maghanap ng lapis.
0: Oo, oh, sa Minecraft.
4: Gio, nakita mo na yung bahay ko, di ba?
2: Magandang idea.
1: Oo, ang ganda ng bahay mo, pre, legit. Hey, pero yeah. Seryoso, nandito tayo. Pero seryoso, no, na... Puntahan natin yung bahay ni, ano, ni J4. Kasi ang galing ni J4, eh. Ang galing ni J4.
4: Mother!
0: Uy!
1: Literal ako magsasabi ng mother!
2: Oh, mother! Eto, iniwari ko lang yung
1: disconnect na assets. Bro, nakita ko, na excessive ping pre, ang pangit ng internet connection mo, pre.
2: Ano ko?
4: Diyan ko tatang IT.
2: Broadcasting live from the...
1: Ito, kita niyo itong bahay ni J4. Kita niyo ito! Mother! alam mo, hindi ko talaga ito malalampasan ito eh. Sa lahat ng bahay, ito pa talaga yung ginawa mo dahil...
2: Wish ko talagang maggawa ng ano diyan.
1: Wait lang, nag-DM si DJ sa akin. Breaking news, may nag-DM si DJ sa akin.
2: Nag-DM sa'yo.
1: Sabi daw niya, yung TGF no. Umbrella sa radio ad. Anong gagawin ko dyan? Anong gagawin ko dyan sa TGF Umbrella na yan?
2: Ang gagawin namin
4: yan. Kaya daw sa ano, SF radio, sa small radio.
1: Oh my God.
4: Bro, why did I see the
1: old link? Bro, nag-send ng link. magaling si bro. No!
0: Na!
4: I'm making too many risky decisions.
1: I mean, Astrid, nakita mo yung sinan kong link na Terra Nova?
0: Oo, oh, TGF Umbrella Radio. What the
1: heck? Nakita mo yung sinan kong link yung Terra Nova?
0: Oo, oh, oh, wait lang. Dinadownload ko na siya actually.
1: Okay. Oh. Pero seryoso mga kaibigan, magsuswimming tayo. That's it. Puntahan natin si MSA.
5: Lakas ng hangin, sobrang mapapagod habang umaangat. Tapos para
2: tapo.
5: Para masarap na, bro. Na mabango. Ham sarap.
0: Magkita. Sarap. Sarap.
2: Ayo nga bago.
5: Mabibili sa supermarkets, TGF malls, at sa grocery stores available sa TGF raincoat, TGF raincoat jacket, at TGF raincoat bots. ₱112 lang.
0: Grabe.
2: Since wala na akong issue.
1: Yun, meron tayong new theme song. By the way, spoiler yan. Para sa October. Ay, October.
2: Uy. Ay, ay, ay, ay, ay.
6: Ang new year count ng special ba yan? Ay.
1: Anong new year? Mebs, gusto mo i-new year ko yung puwit mo? Ay, sorry.
4: Baka newborn, ma-pregnant pa si Mip.
2: Working in progress lang.
0: Hoy! Po, hoy! Lang. Hoy! Bawal yun! Bawal yun!
1: Oh, meron pala akong ano, yung voice chat mode.
2: Ah, yun.
1: Oh, ano yan? Anong Mikom? Oh my God!

0: sinabi ni Mika, ma, hindi pwede namin sabihin on air.
1: Kasi ito naman si idol ko yan eh. Tingnan nyo. Diba, nag-aura farm tong tao ko to. Tingnan mo, aura farm bro. Sheesh, napaka-ass.
0: Nasasabihin dito.
2: Anong sasabihin, come is me?
0: Come is me.
1: MSA, magjo-join ka na ba, MSA?
3: Inaano ko pa.
1: Inaano mo pa? Ano? Inaano mo?
3: Sinesend ko pa lang yung assets.
1: Teka lang, ibig sabihin, yung assets ng MSA na yun?
3: Yes, kasi, di ba, lumipat ang bagong TOC ah.
1: Lumipa. Oh, si Terby na ulit ang TOC mo.
3: Di ba? Oh.
0: Ito.
3: Kaya sinesend ko na agad.
0: Ito yung sinabi ni Miko.
1: Keep yourself safe. Ah, solid.
3: Pero,
0: Hoy! Hoy! Hoy! Ba't naging tigon?
2: Gone is tea! Gone is tea!
1: Huwag naman ganun, boss. Hindi, pero sir, asan yung team song na may tulugan yung bago?
0: Ay,
3: kung mag-open ako na, I'm gonna open the module launcher kung pwede. Wait, pares ng bala.
0: Yung ay, Terby, mute BGM nga.
3: Still
0: 1.21.11.
3: Ano yan, me?
1: Lakasan mo konti, lakasan mo konti.
0: At lang, hinahanap ko yung ano, yung pang ano.
1: Lakasan mo konti. Ayun. Lakasan mo konti talaga. Kasi di kasi maririnig. Oh, inaan mo konti din, syempre. Lakasan mo konti. Dapat yung tamang-tama lang.
0: Ano to?
1: Little more.

0: Check niyo yung VC chat. Therapy
1: mo. Meron naman naman to. Oh my God.
2: Wikum LARPing.
1: Ano mo? Ito yung Aura Farm, bro. Takasin mo nga yung may tulog ang team song ngayon, no? Hey,

0: drinking water. Fresh, cool, calm.
1: Pagkagising sa umagang umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan. Ito ang NSI Gatas.
2: Adam Morella po, mag-MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag-MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
3: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
2: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orellar po. Basta sa lamig, i-sphere mo.
4: Want to enhance your beauty?

0: sa dulo.
1: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
2: Hi guys! Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito. I'm late. What? No ships available? Wait!
3: Surprised? Welcome to Ava Cruises, a voyage across the oceans with affordable fares and a relaxing escape through the seas of Avalanchia. Safe, secure, enjoyable. Ava Cruises. Explore the seas.
4: All right, now we get to the actual teasers and ads, man, they made this crazy ads for nothing.

0: ba ng server na yun? Ako lang ba yun? Pagiging converge, nagalag din eh. Uy! Uy! Ba't again?
1: Hoy! Hoy! Hoy!
2: Hoy!
1: Hoy!
2: Hoy! Ba't may transition?
0: Uy! Ba't yung skin mo ganyan?
3: MSA!
2: Naka-backup ito eh! Pre, naka-backup kasi ito! Naka-backup, pre!
0: Wait lang! Ba't ganyan ang skin mo?
2: MSA! Wait lang!
0: Ba't yung skin? Uy, yan!
2: Kasi ang tagal na kasi hindi ako nakalaro ng Berak! Naka-backup pa rin pala!
4: Oh my god.
0: Pre, nanonis ka rin ng game pero ay kita-kita mo.
2: Kailangan ko lang baguhin to kasi sinin pa naman to. Wait.
0: Report!
2: Ay, ano ko to? Wala! Wala!
4: Wala, wala, wala.
2: Di-start na kaya ako? Oh my god.
0: Anyways, MSA, I will bring you to my base. Okay, I'll be...
2: Ah, sige, sige, sige.
5: Wait lang, region nga ako, region nga ako, pre.
4: Ayan.
5: Huwag kang ina, MSA. Ganon skin mo.
2: Hindi kasi naka... Hindi ko kasi nabalik.

0: Ay, grabe.
1: Ito yung sinabi ni Vice Ganda nung may protesta. Patawad kay Mekong, pero putang ina nyo.
2: Grabe. Pakali ka dito, MSN. Yan yung base namin, sa ilalim.
0: Sa ilalim?
1: Grabe, sa ilalim.
2: Oh, boss. My English is a great upgrade. Galing.
1: Mga Gio Patipi nga.
2: Ano ba itong I love black men?
0: Ha? Ha? Oh God! I love black men.
2: MSA, dahil kakasimula mula ito, bigay ko sa ito. Ayan o. 32 bone meal. Ayan.
0: Wow!
1: Wow!
2: Ayan.
0: Oh, ba't meron pa?
1: Grabe naman.
2: Bigyan din kita ng 5 iron blocks.
0: Yun!
1: Uy! Astrel, oo nga no pa!

0: pwede ba magawa ko ng sarili kong team pero affiliated with Makawaka?
1: Oo.
2: Malwaka.
0: Sino gusto ng RKNK?
2: Ako! Gusto ko!
1: Susugal na naman kayo!
0: Dalawa MSA, isa, dalawa J4.
2: Ipakita natin kay ano, kay Cairo.
0: Wait lang, ako lang buo ko yung TPS ng server unstable.
1: Yan nga eh, wait lang.
2: Yan, palag na ako
1: okay,
2: eh.
1: Okay naman sa akin.
2: Okay. Yung movement, hindi. Kaso yung mga response such as hitting, okay naman.
1: Mix, movement lang dahil, ang problema. Oh.
2: Since you're new to Meraki, this gonna be your first death. It's gonna be your first death.
1: Akin inventory ba to? Oh, hell no. Lag.
2: Ay!
1: Ang lag. Ay, ayun pala, ayun.
2: Aray!

0: Pa-refresh.
1: Wait.
0: Kapag ma-Minecraft ulit.
1: Wait, inayos ko pa. Inayos ko pa yung sarili ko.
0: It's been a freaking while.
2: Sastra.
3: Come on!
0: Kaya dipat muna kaya ako sa lane.

0: Sa Lennox?
1: Ah, lilipat ako. Yan, hindi ko na magamit yung kali ano ko.
2: LARPER!
1: Andun pa naman
0: na... Ako lang ba o yung server ko?

0: Lagyan mo nga ng ano ni Radio.
1: Oh my god.
2: Oh my god.
0: Well, this is gonna end like ano.
1: Ay, hindi pa pa yan matapos sa PVP.
0: Guys, Blue Wave, pwede ba i-delay yung news radio? Natatagal lang kami dito eh.
3: Ano oras na ba?
4: Ay, bawal. Bawal. Kung news radio yan, bawal i-delay, bawal ano.
1: Hindi,

0: Yes.
1: Aray!
2: Well, sa amin na, okay lang naman kasi sa Valorant, ginagawa din namin yun.
0: Fair.
1: Oh!
2: Aray! Kasi kami ha, ito ha, pag na nagva-Valorant stream yung mga editors namin, okay lang.
1: Ay! Yes! GG, let's go!
0: I said GG,
2: fun! Basta yung kakampi mo, yung hinihil mo ha.
3: Galing, ang galing, ang galing, ang galing, ang galing.

0: Actually, Kuya CJ, isa pang question. Luto na po ba yung ano, luto na po ba yung Windows computer ko pag hindi maka 100 FPS kahit low resolution?
1: Oh my god.
2: Luto na yung
1: ano, yung computer mo.
0: Yung ano, hindi ano, kasi ano, 'di ba, Kuya CJ, 'di ba pag naglalaro ako ng Valo, kahit ibaba ko pa yung resolution ko, ano, mga 90 FPS lang kinukuha ko, tapos may screen tearing pa. Luto na po ba yung computer ko kahit ano, dahil kailangan ko mag 800 by 600 para maka

0: Oy, kamatis, kailan eh?
1: Pero actually, pero ito, kung 90 FPS naman, you're on 800x600, playable yun.
2: Eh, kaso may screen tearing po, hindi po ang mga po.
1: Yun lang. Ka pa. Oo, oh, magdadrop ka pa. So, nasa 60-50. Ay,
2: yun lang. Iluto na po yun. Luto na po yun.
1: I would say, oo. Oh, oh.
2: No wonder I keep getting slime, bro. Oh my god. Say, because ano, dapat nag-stream ako ng ano, last episode ng JForce Facility, dapat nag-stream ako.

0: po, Gary, kasi ano, nung inopen ko yung ano, laro mismo,
1: yun yung nagda-drop ka. Tama ba?
0: Yeah. Kailan, pati yung boses ko sa call nagka-cut, pati yung boses ko sa show.
1: Oo, kasi okay. Intensive ka kasi sa yan eh. Kasi CPU, tsaka GPU. Kasi intensive.
2: Mga smileys, tayo naman na yung live na yun. Okay, looks like medyo nag-stabilize pero hindi pa rin yung server. Kaya mga kaibigan, sa food to sa gitno, tuloy pa rin ang paglalaro.

0: pipili ko lang sa Deep Slate Town kung saan ako po ay
1: gumagana. Gio, Gio! Gio, I just found diamond! Diamond! Diamond! Diamond!
0: What do you mean diamond? What diamond? Asan? Asan yung diamond?
2: Where's the diamond?
1: Wait.
2: Where's the diamond?
1: Diamond!
0: Where are diamonds? Like, I don't see. TP out.
1: Hi! Oh, that's the piece.
0: Huh?
3: Bro, the piece.
2: Son!
1: The piece.
2: That's the piece! That's the piece!
0: Oh, I see. Oh my god, that's the piece!
3: La piece!
0: Jesus Christ. Anyways, type ko na ito.
3: Adjust!
0: Nasaan
3: ka na? I-send mo na.
4: Blue wave. Kapayapaan
3: niya. Nakakabigin ka na.
0: Dito mo. Sige.
1: Wait lang.
2: Sige yun.
3: Ay! Sorry. Naka-on wave pala ako.
0: Wala!
2: Si Bebs! Lago!
1: Lago!
2: Hindi yan memo.
1: Joke lang.
4: Nagsusugal si Mix.
1: Oh no!
4: Nagsusugal.
2: Naglalaro ng ASP bet.
4: Nagsusugal si Mix para mabahid na yung TV.
0: Si Bro ay nag-update.
1: Ay, Linux? Update din.
4: Mix, can you run this command?
3: Sorry. Naka-on mic pala ako. Kausap ko kasi kapatid ko, nakalimutan ko yung off mic.
0: Yan! Hindi ko pala solid ka puso, kapatid ka pala. Dejar lang.
2: Kapatid talaga si ano.
1: Di ba lagi naman kapatid siya, no?
5: Medyo malapit na. Ayun yun, Ria. Kailangan ko muna i-restore ko. Wait ko rin, wala pa. Kung done na to, kailangan ko na i-restore.
0: Accept mo!
5: Wala pa!
0: Ka sa ano, maling lugar. Wait lang, back mo na ako sa dali.
4: Wait.
0: Accept mo!

0: ba mic ko? Ay, oo nga, naka-open pala mic ko. Oh my God. Kasi na yun. Ito pala yung bar. Oh, bar ko pala to. Eh, tingnan natin, mga kaibigan. Off natin yung shaders kasi baka lag.
1: Would you like to remove the orphan packages?
0: Ang lupit ng bar ko, tingnan nyo. Meron pa ano. Meron pa dito kung ano dito. Oh, diba? Ang lupit eh. Lupit ng lugar.
1: Yes.
0: Ay, grabe. Meron pang picture. Sana all. Okay.
1: Oh my God, AUR is the turn. Oh my.
0: Pero kita natin dito sa ano natin, sa lugar na dito sa lugar natin.
1: Oh, I got an update.
0: May ano sila, meron I think they have each color ba to? Wow, each color na nga.

0: Pasensyal mo kung parang nagsasalita ko sa sarili ko, bossing. Nakashow ako na yun, boss. Ako na mismo nag-record dito. Naka-open mic kasi yung ano ko. Naka-open mic kasi yung ano ko. Nasa voice chat mode kasi ako. Kaya yun din.
1: Oo nga eh.
0: Yes, oh my God, yung taas pala, meron palang island. Ang laki ng island dito.
1: Finish. Grabe. Full update to.
0: Pero ang laki ng island.
1: Ang pag-add. Haven't been for a while.
0: Lagat ba sana all? Grabe. Ngayon dito sa ating programa, mga kaibigan. Ito. Pero po ko sana sasabihin sa inyo. Effective po, ulitin ko po ulit na, I will iterate, October po may nagsasamon ng weather eh, no? Interruption. Bagong itsura, bagong mukha, bagong...
2: Tingnan ulit, tingnan mo yung camera ko, paano ulit mag-join? Paano ulit?
3: Hoy, Terry, wala pa.
0: Ang aga, boss. Gio, ano daw mag-join? Multiplayer boss.
2: Hindi, multiplayer. Ay, pigli ko, re.
0: Oh, tapos...
3: Alam ba, dibito na naka-on-air siya ngayon?
0: Tapos,
3: naka-on-air na siya.
0: tapos, naka-on-air na siya. IT, oh, yan.
2: Meraki...
0: Pero, ito, mga kaibigan, okay, ulitin ko po. October pa lang, may revamp na tayo. Okay, may revamp po tayo, alagarin. May dinner po tayo. Dinner. Meron po tayong revamp sa October. Tapos, yung October na yan, i-dedicate ko po yan sa Meraki. Like, literal talaga, i-dedicate ko yung buong oras ko na din sa Meraki. In partnership with them,
2: boss,
0: I will be informing them.
2: Ibig sabihin
0: yan, lahat ng mga episode ng May Tulugan, halos lahat, it will become Meraki. Literal na Meraki propaganda eh, no? Lahat ng mga gagawin natin, Meraki. Bakit kung magbagong season sila, Meraki din yan. Ito na naman tayo sa another meter and...
3: Nah!
2: Gio. Ba't nag-stack? Tingnan mo ang camera ko.
1: Oh my God, there's...
0: Ito nga to si... I-disconnect ko sa J4 kasi...
1: God, I'm your kid.
0: At saka higit sa lahat, mga kaibigan, ito, isa po dito sa plano natin ngayon dito sa ano, sa Meraki, is talagang i-establish natin kung ating malaking town natin doon sa baba. Ako sabi ko mamaya, pero before mo na yan, looks like ang oras po natin ay 10:17, malapit na po ang NRT, News Radio Tonight, 11:30 po ng gabi at may sasabihin ako 11:30 PM to
3: 12. Thank you.
2: May posa.
0: Kailangan niya mag-thank you eh. Okay, sige. Na yun naman, meron ako sasabihin sa inyo na
2: may sasabihin ako.
0: Kaya nga eh. Naging isda na ako eh. Ang tagal ko mag-drown. Oh my God.
4: Ang galing ah, nabablurred ang aking camera. Napakagaling.
0: Oo na, naging Japanese yung camera mo eh, no?
2: Naging Japanese si MSA, nasa ano?
0: Oo, naging Japanese si MSA.
2: Si MSA magiging hari.
4: Ano po yun? Oh my God, bro.
0: Pero na yung pero legit lang to. Legit talaga to, mga kaibigan. Pero po tayong gagawin po na special event. So, October po yan. All episodes of My Tulugan in that month alone will be all about Meraki. So, like, literal, lalaro lang talaga tayo ng Meraki. Buo magdamag. Kaya, ang i-re-brand natin na pangalan sa May Tulugan, May Tulugan kasama ang Meraki. At, of course, mga kaibigan, sa October din, yan din ang magiging third anniversary. So, of course, bagong mukha, bagong itsura, meron po tayong special OBB, and of course, yung theme song natin, ito yung spoiler ko sa inyo, yan yung theme song natin. Pakinggan

0: Ayun, ayun, ganun ang meme song natin, mga kaibigan. Mga kaibigan, it's now 10:20 Philippine Standard Time, 5 minutes before I move radio tonight.
1: Gio, I get it now. We upgraded Terra Nova from late 2000s music to NCS music, right?
0: Okay, pwede natin i-kick dito. Hindi na siya part ng Small Network. Hindi na. Tanggal na yan. Pero seryoso, before muna tayo, I think we need to... Sa anniversary special natin, since... Well, we will become 3 years on the air. 3 years na tayo sa ere. May pasabog po kami sa May Tulugan. Okay? Pasabog. Kasi pag may miracle lamang din tayo, I guess we could say, May Tulugan kasama ang Miracle Part 2? Hindi ko sigurado. Baka kausapin ko muna si Pio about dyan. Pero si Kuya Pio, which is yung owner ng server. But other than that, we want to make sure na engaging pa rin tayo dito sa May Tulugan in its 3rd year of broadcast. Pagpasensya mo kung nagsasalita ko sa sarili dito, may ko na yun. Nakalimutan ko mag-mute. Alam nila! Yun, diba? Kausap ko sila. Okay, pero sa mga kaibigan, talagang madami pa tayong mga plano. And I hope na ready po kayo sa pasabog ng May Tulugan this October. November and December, tuloy-tuloy lang po rin tayo sa mga regular episodes po natin at higit sa lahat sa December. Meron po tayong pasabog sa December. Siyempre, ang pasabog po natin is... Wala lang, may pasabog lang tayo. Basta hindi ko lang pwede sabihin sa inyo. Ako mapasabog sa inyo, abangan nyo lang. Okay, it's now 10:22 Philippine Standard Time. Susunod na po ang news radio tonight na simulcast po sa mga istasyon kagaya ng RKW, ano pa ba yung mga ibang simulcasters? Sandali lang.
1: DWWX pala.
2: 774. Ay, hindi. DWWW pala yun.
3: Ayun. Sama din ba yung ano, All Hits 24?
0: RKW, KTSB, WFM, MEM Radio, Extreme Online Radio. Isishare po din yan at saka po sa News Radio Philippines, Smile Network, Cool FM. At pati na rin, of course, since unfortunately hindi pa rin pwede i-air yung News Radio tonight sa istasyon ng aming idol namin na si Matt, si Kuya Matt Ninyo, dun sa AH24, All Hits 24. Pero isishare niya sa Facebook page, kaya tutok lang kayo din dun. Mga kaibigan, kita-kits po tayo sa susunod na kabanata dito lang. Kabanata tuloy. Makita-kita po tayo sa susunod na Biyernes dito lang sa nag-iisang show ng bayan. Ito po ang May Tulugan!
4: Gusto mo ba?
1: Perfect, Ethan.

0: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
1: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambay Lang. Returning this December sa Smile.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Live tayo ngayon sa Facebook pages na Smile Network, Cool FM at News Radio Philippines. Maging sa Smile Online Now at Lamao Online Live at sa 89.5 JLR at All Hits 24. Hatid namin ang mga balitang makatotohanan at pinag-uusapan sa buong bayan. Ako, si Joya De Asis.
1: At ako si Brian Basa, napakikinggan din po tayo sa KTSB 98.3, RKW 107.1, Way 94.3, MEM Radio 11.9, Extreme Online Radio at sa iba't ibang online radio stations sa buong Pilipinas. Ito ang News Radio Tonight.
0: Sa ulo ng ating mga balita, Vice President Sara Duterte pinaaaresto na ng korte sa Quezon City kaugnay ng kasong grave threats.
1: Batangas Representative Leandro Leviste, mahahabla na rin ang kaso Qualified Human Trafficking bunsod ng Honey Trap di umano kontra Executive Secretary Ralph Recto.
0: Sa gitna ng kasuhan, may isang lumaya. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, inalis na ng Sandigan Bayan bilang akusado sa dalawang kasong kaugnay sa flood control scandal.
1: At Ayala Mania na mayagpag na naman sa US Open. Pinay tennis star Alex Ayala lusot na sa ikatlong round ng kompetisyon.
0: Bayan, siksik ang mga balita ngayong Biyernes. Una na riyan ang paglabas ng korte sa Quezon City ng warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay yan ng banta niya di umano sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Inilabas kaninang hapon ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang arrest warrant. Nakakita ng sapat na dahilan ang hukuman para ubusan ang kaso. Kinasuhan ng Department of Justice si VP Sara noong Agosto batay sa investigasyon ng NBI sa kanya mapahayag sa kontrobersyal na press conference noong Nobyembre 2024. Sinabi rito ni VP Sara na may kinausap siya di umano para patayin ang first couple at si Romualdez kung patayin siya. 120,000 pesos ang piyansang itinakda ng korte kada asunto. Ibig sabihin, 360,000 ang dapat ibayad ni VP Sara para sa pansamantalang laya. Hindi rin pumayag ang korte sa hiling ng bise na ibasura ang arrest warrant.
1: Dahil dyan, diretso na sa paglilitis yung kasong kriminal na kinahaharap ng vice-presidente. Sabi ni Justice Spokesperson Paula Martinez, official ng ibinasura ng QCRTC Branch 98 ang makamosyon ni VP Sara. Kasunod ng paghain ng arrest warrant, ihahanda ang arraignment o pagbasa ng sakdal laban sa akusado. Sabi ng abogado ng vice, handa siyang gamitin ang lahat ng paraang legal at wala rin siyang planong tumakas.
0: Ang palasyo naman ay ginagalang daw ang paglabas ng arrest warrant laban sa vice-presidente. Batay lang daw ang hakbang na iyon sa mismong prosesong nakasaad sa batas. Dagdag ng palasyo, hiwalay na sangay ng pamahalaan ang hudikatura, kaya nararapat lang na sundin ang desisyon ng korte. Noong Agosto, pinalalahanan ng Malacanang si VP Sara na walang sinumang nakahihigit sa batas. Tugon iyan sa mga babala ng kampo ni Duterte laban sa mga hakbang na idinudulog sa korte at sa banta ng impeachment laban sa kanya. Tiniyak ng palasyo na patuloy nitong ipauubaya sa hudikatura ang paggulong ng kaso.
1: Kilos na ang mga abogado ni VP Sara para makapagpiyansa sa lalong madaling panahon. Kinumpirma ni Interior Secretary John Remulla na nakarating na sa Vice Presidente ang arrest warrant. Inaabangan ngayon kung personal na haharap sa korte ngayong gabi si VP Sara bago ito magsara ngayong weekend. Ayon kasi sa batas, dapat nasa kustodiya ng korte ang akusado para makapagpiyansa.
0: Duda ang isang kaalyado ng pamilya Duterte sa timing ng paglitaw ng arrest warrant laban sa pangalawang pangulo. Para kay Senator Bongo, kahina-hinalang kasabay ito ng impeachment trial. Sabi ni Go, matagal na raw ang issue ng banta di umano ni VP Sara. Pwede naman daw agad na ihain ang kaso noon pa. Gayunpaman, ipinaubayan na niya ang mga susunod na hakbang sa legal team ng vice.
2: sa haba ng panahon, eh bakit ngayon inilabas? Ngayon na i-file, recently, timing rito na meron pang impeachment. Yun lang po. May katanungan lang po na tumatakbo sa isipan ko yung bakit ngayon yung tiyempo.
1: Balitang kasuhan pa rin, ihahabla ng National Bureau of Investigation sina Batangas Representative Leandro Leviste at anim na iba pa. Dahil naman yan sa qualified human trafficking. Nag-ugat ang kaso sa honey trap plot di umano kontra Executive Secretary Ralph Recto. Kabilang sa mga kakasuhan ng NBI, si dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras, isang talent manager at apat na abogado. Gusto rin ng NBI na ipapaunang investigasyon sa DOJ apat na abogado para formal na alamin kung paano silang nasangkot sa insidente. Naunang siniyasat ng NBI sina Attorney Rui Rondain, Attorney Orlando Mendiola at dalawang junior associates nito. Natuklasan ng NBI na inatasan sila di umanong maghanda ng script at mga gawa-gawang affidavit para sa mga talent na gagamitin sana laban kay Executive Secretary Recto. Si Leviste naman ang itinuturong tagapondo di umano sa plano. Marina na bang itinanggi ng mga sangkot ang mga paratang. Wala raw legal na batayan ang reklamo ng NBI.

0: Usapang impeachment naman tayo, hindi na ihaharap ng House prosecutors bilang mga testigo si Ramil Laga, Colonel Raymond Lachica at Colonel Dennis Nolasco sa trial ni Vice President Sara Duterte. Sapat na raw ang mga naunang testimony para patunayang inabuso ang confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sina Lachica at Nolasco ang dating security officers ni VP Sara. Itinuturo silang humawak di umano ng confidential funds kahit hindi ito ayon sa tuntunin ng Commission on Audit. Si Madriaga naman ang dating bagman di umano ng bise. Inaasahan naman ng prosekusyon na matatapos nitong mailahad ang mga ebidensya nito sa impeachment court bago matapos ang September.
1: Kabig naman tayo sa ibang balita, bumagsak sa panibagong all-time low ang halaga ng piso matapos sumadsad sa 62.59 pesos o 62 pesos and 59 centavos kontra US dollar sa pagsasara ng trading ngayong Biyernes. Bago sumara ang kalakalan, pumalo pa ito sa pinakamababang antas na 62.59 kontra greenback sa intraday trading bago bahagyang bumawi sa huling minuto. Dahil dito, tiniyak ng palasyo na nakatutok ang pamahalaan sa fiscal discipline at maayos sa paggamit ng pondo ng bayan sa gitna ng patuloy na paghina ng salapi. Ayon kay Presidential or kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may pit nilang isusuri o susuriin ang mga spending proposal at uunahin ang mga programang may mataas na economic at social returns. Una nang inihayag ni Banco Central Governor Eli Remolona na nakabantay ang Banko Sentral sa foreign exchange market matapos malampasan ng piso ang 62 peso barrier ng nakaraang linggo. Babala naman ng mga ekonomista ang patuloy na pagbulusok ng piso kasabay ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ay maaaring magdulot muli ng panibagong pagbilis sa inflation.
0: Bumisita sa DOJ ngayong Biyernes ang founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta sa gitna pa rin ng kanyang kinakaharap ng mga kaso. Matatanda ang nauna ng hinuling ng National Bureau of Investigation si Mabanta kasama ang apat na iba pa dahil sa umano'y paninikil sa laban sa kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa naunang investigasyon, nagbanta umano ang grupo na ilalabas ang isang dokumentaryo kung hindi magbabayad ng milyong-milyong piso ang dating opisyal. Tikom naman ng Department of Justice ukol sa eksaktong dahilan na pagbisita ng grupo sa kanilang tanggapan. Mariin namang itinanggi ni Mabanta ang mga paratang noong Mayo at iginiit na panggigipit lamang ito upang pigilan ang paglalabas ng kanilang nakalap na impormasyon. Sa kasalukuyan, patuloy na sinusuri ng DOJ ang mga inihaing motion at salaysay ng magkabilang panig upang matukoy ang kaukulang rekomendasyon sa kaso. Susunod, dating Public Works Secretary Manuel Bonoan pinalaya na ng Sandigan Bayan kung bakit alamin sa pagbabalik ng News Radio Tonight.

0: Wala man lang akong mai-plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
1: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambay Lang. Returning this December sa Smile.
2: After a year of hiatus, we are back. Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
3: Namiss nyo na ba ako?
4: Namiss ko na rin kayo.
3: Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
5: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
3: Is na yan.
6: MNL 48
7: with that.
6: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Klak-klak.
6: Sagada po.
3: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
2: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.

0: ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at yung boy.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: Balik ang News Radio tonight sa mga Tagaluzon. Kung napansin niyong umuulan sa labas ngayong gabi, gaya rito, well, it's raining in Metro Manila, asahang ganyan ang sitwasyon ngayong weekend. Hanging habagat pa rin ang magpapaulan sa ilang bahagi sa kanluran. Ayon sa State Weather Bureau na PAGASA, asahan ang monsoon rains sa Zambales at Bataan. Posible naman ang paminsan-minsang ulan dito sa Metro Manila, sa Pampanga, Tarlac, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. May banta pa rin ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makararanas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Samantala, nakataas ng orange rainfall warning sa Bataan, Zambales, Pampanga, Bulacan at Tarlac. Nagbabanta roon ang pagbaha. Dahil dito, pinaalalahanan ng publiko na maging handa sa biglaang flash floods at pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira sa mabababang lugar at sa mga lugar malapit sa mga ilog at bulubundukin. Patuloy naman ang paalala ng PAGASA na subaybayan ang pinakabagong abiso, lalo na't nagpapatuloy ang hagupit ng habagat.
1: Umabot na sa 6,253 ang bilang ng leptospirosis cases sa Pilipinas ayon sa datos ng Department of Health. Sa nasabing bilang, 378 ang nasawi, katumbas ng case fatality rate na 6.05%. Bagamat 12% mas mababa ito kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon, nagbabala ang DOH na posibleng dumami pa ang mga kaso sa mga susunod na linggo. Ayon sa ahensya, maaaring makita ang panibagong pagdami ng mga kaso dahil sa 2-week incubation period ng leptospirosis, lalo na matapos ang pagbaha. Sa Metro Manila, 72% ng mga kaso ay iniuugnay sa pagkababad sa baha. Karamihan din sa mga nagkakasakit ay mga unemployed at informal workers na kinakailangan lumusong sa baha para makapagtrabaho. Dahil dito, hinikayat ng DOH ang mga employer na magbigay ng personal protective equipment sa mga manggagawang posibleng malamig sa baha. Palala naman ng Health Department, iwasan ng lumusong sa baha kung hindi kailangan panatiling malinis ang mga sugat o galos sa balat dahil maaaring makuha ang leptospirosis sa tubig na contaminated ng mga ihi ng hayop, lalo na ng mga daga. Naitala ang datos mula January 4 hanggang August 27 ngayong taon.
0: Sunog ang 237 hectares ng lupa sa wildfire sa West Java sa Indonesia. Tinatayang 237 o kalawa kuban inupo.
1: Sa iba pang balita, 237 hectares ng lupa na sunog sa wildfire sa West Java, Indonesia. Pinatayan 237 hektarya ng kagubatan at lupain ang tinuplok ng mga forest at land fires sa West Java, Indonesia. Ayon sa mga lokal na ulat, naitala ang mga sunog sa ilang lugar sa probinsya, kabilang ang Bandung, Gavat at Sumedang. Patuloy naman ang pag-aagapay ng mga bumbero at iba pang responders upang mapigilan ang pagkalat ng apo, lalo na sa mga lugar na tuyo at madaling masunog. Kabilang sa mga hinaharap na hamon ang tuyo at mainit na kondisyon na maaaring magpalala sa pagkalat ng mga sunog sa mga gubat at lupang sakahan. Samantala, patuloy ang pagmamatsyag ng mga otoridad sa mga apektadong lugar at pinapaalalahanan ang publiko na maging maingat upang maiwasan ang mga insidenteng maaaring magdulot ng panibagong sunog. Patuloy namang iniimbestigahan ang sanhi ng mga sunog na ito. Samantala, naniniwala ang PAGASA na nakatutulto. Samantala naniniwala ang PAGASA na nakatutulong ang nararanasang pag-ulan sa pagbaba ng air pollution na nasasagap ng bansa mula sa wildfires sa Indonesia. Ayon sa PAGASA, nakatutulong ang ulan na bumaba ang mga pollutant sa hangin kaya nababawasan ang haze na posibleng makarating sa bansa. Samantala, sinabi ng PAGASA na mas natutulong na mas natutok sa Visayas at Mindanao ang direksyon ng hangin na may dala mga pollutant habang patuloy namang nakaaapekto ang habagat sa ilang bahagi ng Luzon. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagmamatsyag sa air quality, lalo na sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng haze. Pinaalalahanan din ng publiko na manatiling ang mga weather at air quality advisories, lalo na kung may nararanasang makapal na usok o haze sa kanilang lugar.
0: Testing, 1, 2, 3. Okay pa ba ako? Ayan, sana ay okay ang ating audio kasi magandang balita ito. Pasok na sa third round ng US Open ang Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos bawian ang Ukrainian na si Oleksandra Olienkova sa score na 6-1. Ngunit ang unang siyam na games ng laban. Pagdating sa second set, dumikit na ang laban. Ngunit na natiling kalmado ang Filipina ace at tuluyang nasungkit ang panalo matapos ang mahigit isang oras na labanan. Ito na ang pangalawang pagharap ni Ayala at Olienkova matapos unang magtagpo sa US Open noong Mayo. Oo, binubulo lang tayo, dapat ito tama, syempre good news to, no? Kung saan unang nanaig ang Ukrainian. Sunod na haharapin ni Ayala ang kaibigan niyang American player na si Iva Jovic sa third round ng torneo.
1: Pinalaya na mula sa custody ng PNP ang dating Chief of Department Public Works and Highways na si Manuel Bonoan. Kasunod dito ng kautusan ng Sandigan Bayan 5th Division na pagpapalaya sa dating kalihim. Sumailalim muna sa medical assessment ng PNP Health Service si Bonoan bago formal na lumaya. Nakalaya si Bonoan matapos pagbigyan ng 5th Division ng Sandigan Bayan ang motion ng ombudsman na alisin siya bilang co-accused sa mga kasong graft at plunder kaugnay na maanomalyang flood control projects. Kapalit ng kanyang paikipagtulungan bilang state witness laban sa iba pang opisyal kabilang si Senator Jinggoy Estrada. Gayunpaman, naharap pa rin sa hiwalay na kasong graft si Bonoan sa 2nd Division ng Sandigan Bayan matapos maunang ibasura ng korte ang naunang motion ng ombudsman na iurong ang nasabing kaso.

0: Mukhang may bago na namang update ang isa sa mga pinakagamit na valid ID. Dahil plano ng Department of Foreign Affairs na maglabas ng bagong passport designs sa 2028. Ibinahagi ito ni DFA Assistant Secretary Rob Bolivar sa gitnaan ng House Appropriations Committee hearing para sa 2027 budget ng DFA. Ayon kay Bolivar, planong palitan ang mga passport booklet para maging fully compliant sa mga patakaran ng International Civil Aviation Organization. Patitibayin din ng mga next generation na pasaporte ang security features. Bibigyan na rin ng panibagong contactless chip technology ang mga ito. Dadagdagan din ng 10 taon ang validity ng mga booklet. Tinitingnan ng DFA na makakuha ng nasa 35 billion pesos na karagdagang budget. 5.8 billion naman dito sa naturang halaga ang ilalaan para sa bagong passport program.
1: Balitang showbiz naman tayo, formal nang tinapos ng mga membro ng Filipino-Korean boy group na Horizon ang kanilang exclusive management contracts. Sa payag na inilabas ng kanilang legal counsel ngayong Biyernes, kinumpirma ni Na Vinci, Kim, Kyler, Racer, Winston, Jeremy at Marcus, mga membro ng nasabing boy group, na formal na silang naghain ng notice of termination sa dalawang kumpanya na epektibo magmula noong August 13. Nilinaw ng grupo na bagamat parehong nakatanggap ng abiso ang MLD Entertainment at ABS-CBN, ang mismong legal dispute at usapin ay nakatuon lamang sa MLD Entertainment. Ayon sa Horizon, nagpadala sila ng sulat sa MLD noong July 13 kung saan inisa-isa ang mga serious breaches na kailangang itama at binigyan ng agency ng 14 na araw para ituwid ang mga ito. Lumipas ang ibinigay na palugit ng walang natanggap na tugon mula sa MLD Entertainment at hindi naayos ang alinman sa mga hinaing ng 7 miyembro. Dahil sa pagkalas na ito, inihayag rin ng Horizon na wala nang sinuman ang may karapatang kumatawan o tumanggap na mga proyekto o entertainment engagement para sa kanila nang walang pahintulot mula sa 7 miyembro. Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat ang grupo sa kanilang mga tagahanga o anchors at tiniyak na magpapatuloy pa rin ang kanilang musika sa kabila ng pagtatapos ng naturang kabanata.
0: Isa pang historical icon ang namayapa sa gitna ng sunod-sunod na mga pagpanaw. Tahimik na binawian ng buhay sa kanyang tahanan noong September 3 ang American journalist at activist na si Gloria Steinem sa edad na 92. Si Steinem ang isa sa mga ponente ng pangalawang feminist movement sa US. Sa mundo naman ng pamamahayag, isa siya sa tatag ng Miss Magazine, ang pinakaunang national feminist magazine sa US noong 1971. Nakikiramay po ang news radio sa pamilya at mga taga-suporta ni Gloria Steinem. At susunod, inflation rate ngayong Agosto bahagyang bumaba. Ang detalye at iba pang mga balita, nabubulol tayo sa pagbabalik ng News Radio Tonight.

0: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
1: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambay Lang. Returning this December sa Smile.
2: After a year of hiatus, we are back. Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
3: Namiss nyo na ba ako?
4: Namiss ko na rin kayo.
3: Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
5: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
3: Is na yan.
6: MNL 48
7: with that.
6: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Klak-klak.
6: Sagada po.
3: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
2: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.

Nagbabalik ang News Radio Tonight. Sampahan na ng Department of Justice ng karagdagang criminal cases ang 15 anyos na suspect sa Madubong school shooting sa Tacloban City. Ayon kay DOJ Undersecretary Ian Normandato, inaprubahan ng Tacloban prosecutors ang paghahain ng multiple counts ng frustrated murder at attempted murder laban sa minor de edad. Natutasan kasi sa investigasyon na kumilos with discernment o may lubos na pag-unawa ang estudyante ng mamaril sa loob ng San Jose National High School noong June 22. Tatlong kamag-alang nasawi, 20 ang sugran. Dagdag ito sa naunang inihaing 3 asunto ng murder at 2 asunto attempted murder laban sa kanya noong July 13 sa Tacloban Regional Trial Family Court. Samantala, exempted o ligtas sa pananagutang kriminal sa ilalim ng batas ang kasabwat nitong 14 anyos na minor de edad na kasalukuyan ding nakalagak sa Rehabilitation Center ng Social Welfare Department. Itinakda naman ng mga prosecutor ang piyansang 72,000 pesos para sa bawat bilang ng frustrated murder at 36,000 pesos sa bawat attempted murder case. Haharapin din ng tiyahin ng 14 anyos ang kasong reckless imprudence matapos gamitin sa pamamaril ang kanyang service firearm na di umano'y ninakaw mula sa kanyang tahanan.

Pansamantala munang babalik ang News Radio Tonight matapos po ang... Muli tayo nagbabalik dito sa News Radio Tonight. Bumaba na po ang inflation na bumagal na sa 6.1% ang inflation rate ng bansa nitong August mula 6.2% noong July dahil sa mababang pagtaas ng presyo ng pagkain at mga bayarin sa kuryente ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Pangapat na sunod-sunod na buwan nang bumababa ang pagbilis ng presyo ng mga bilihin mula nang pumalo ito sa kasukdulan noong April dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Dahil dito umaabot na sa 5.2% ang year-to-date average inflation rate sa buong bansa. Kahit mas mataas pa rin ito sa 3% target ng Bangko Sentral ng Pilipinas, pumasok naman ang resulta sa inaasahang range ng sentral na bangko na 5.5 hanggang 6.5%. Ang unahing dahilan ng pagbagal ang presyo ng pagkain na bumaba sa 4.6% mula sa dating 5.2% noong nakaraang buwan. Kumalma rin ang gastusin sa pabay at utilities matapos bumagal ang inflation rate nito sa 7.9% mula sa 8.2% dala ng pagbaba ng singil sa kuryente sa 14.4% mula sa 16.9%.

0: anak ko mapapagal ang hintay ninyo sa kung aling pelikula ang isasubmit sa Oscars matapos ma-postpone ang announcement. Inanunsyo ng Film Academy of the Philippines ang postponement na yan para mabigyan pa ng oras ang National Selection Committee sa pagsuri o pag-evaluate ng submissions. Ayon sa Instagram post, pinili ng komite na pahabain pa ang nakalaang oras bilang paggalang sa mga palabas at pagbibigay halaga sa magiging rekomendasyon ng komite. Iaanunsyo ang magiging bagong petsa pag natapos na ang selection process sa pamamagitan ng social media platforms.
1: Niyamig ng magnitude 4.3 na lindol ang tubig na sakop ng Masinloc, Zambales mag-aalas 5 ng hapon ayon sa FEVOX. Naitala ang intensity 2 sa Dagupan City, Santa Ignacia, Tarlac, pati na rin sa Kabangan at iba, Zambales. Habang intensity 1 naman sa Rizal Nueva, Ecija, Bani, Pangasinan, pati sa Butolan, San Marcelino at Olongapo City sa Zambales. Tiniyak naman ng ahensya na wala namang inaasahang pinsala sa mga pasilidad at wala ring inaasahang aftershock mula sa naturang pagyanig.
0: Pinagdaanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act 12325 na nagpapatatag ng Republic Act 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Sakop ng kakalagdang batas ang pagbigay ng karagdagang financial assistance sa college students na kabilang sa mga pinakamahihirap na pamilya sa bansa. Sa pamamagitan ng Tertiary Education Subsidy ng Commission on Higher Education o CHED, bibigyang prioridad ang mga mag-aaral na bahagi ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Aprobado na rin via RA 12325 ang paggawa ng private education assistance na bagong programa para matulungan ang mga mahihirap na estudyante na mag-aaral o mag-aaral ng priority courses na hindi bahagi ng iba pang financial grants na makapag-aral sa mga CHED-recognized na private colleges at technical schools na registered sa TESDA. Kasama na rin sa subsidiya ang mga internship at clinical training fees pang mag-aaral ng nursing at ilan pang health-related programs.

0: Isinailalim sa orange warning level ang Bataan at malaking bahagi ng Metro Manila, kabilang Maynila, Quezon City, Makati at Pasig dahil sa banta ng matinding pagbaha. Sakop din ng orange alert ang ilang bayan sa Zambales, Pampanga, Rizal, Bulacan, Batangas at Cavite kung saan mapanganib pa rin ang pagtaas ng tubig sa mabababang lugar. Itinaas naman ang yellow warning level sa katimugang bahagi ng Metro Manila gaya ng Las Piñas, Paranaque at Muntinlupa dahil sa inaasahang pagbahan sa mga flood-prone areas. Kabilang din sa yellow alert ang nalalabing mga bayan sa Tarlac, Cavite, Batangas, Rizal, Bulacan at Laguna. Asahan naman ang bahagya hanggang sa katamtaman na kung minsan ay malalakas na buhos ng ulan sa Nueva Ecija, Quezon at ilang kalapit na lalawigan sa susunod na 3 oras. Pinapayuhan ng mga residente at lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar na manatiling alerto at patuloy na tumutok sa mga susunod pang weather updates.
1: Balitang sports naman tayo. Nako, hindi nakasilat ang panalo ang Gilas Pilipinas kontra South Korea sa score na 55-81 sa opening game ng 2026 Hanap Bank Invitationals. Maagang nahirapan ang Nationals na makasabay sa Rona home team dahil sa mahigpit na depensa nito na siyang nagparami ng turnovers sa Pinoy team. Pati na rin ang mainit na three shooting ng Korean squad. Pagsabi ng halftime, tuluyang umariba ang mga Koreano para makuha ang 12-point advantage, 45-33. Lumobo pa sa 26 points ang lamang ng Korean squad sa second half ng laban at hindi na nakabawi pa ang Gilas. Nagbigay si Lee Jong-hyun ng 27 points at 10 points naman si Lee Won-sok para pangunahan ang atake ng Korea. Ang Invitationals ay bahagi ng paghahanda ng Gilas sa paparating na 2026 Asian Games sa Japan. Muling maghaharap ang dalawang koponan sa linggo, September 6.
0: At sa ating pabaon tonight, gising mga gamers! Hatid sa inyo ng News Radio tonight ang mga libreng laro o free-to-keep na video games ngayong linggo. Ang free-to-keep na laro sa Epic Games for this week ay ang sci-fi adventure game na Alone With You. Sa larong ito, lalakbayin mo ang isang space colony kasama ang mga kaibigan mong AI para makalayo sa planetang nanganganib ng sumabog. Maaari mong i-claim ang laro na ito sa Epic Games hanggang 11 PM ng September 10. Para naman sa mga libreng laruin ngayong weekend, free to play ngayon ang First Class Trouble. Ang First Class Trouble ay isang online multiplayer party game na kung saan aalamin ng mga player kung sino sa kanila ang nagpapanggap na AI nilang kalaban. Libreng laruin ang First Class Trouble hanggang September 7. At isa pang pahabol, free to play naman ng isang linggo ang Sid Meier's Civilization 7. Kilala ang Civilization series sa kanilang turn-based strategy gameplay na kung saan ikaw ang magpapalaki ng iyong bayan, sumakop ng kalaban at palaguin ang iyong kultura. Free-to-play ang Sid Meier's Civilization 7 sa Steam hanggang September 11.
1: So ito na nga. Say welcome to our new partner. Yes. Yes, Miley's at mga kalamaw. We got hits and news for all. Yan ay matapos selyuhan ang partnership ng Smile Media Group at All Hits 24 simula ngayong araw, September 4. Inanunsyo ito sa social media platforms ng All Hits 24. Bahagi ng kasunduan ng Smile at All Hits 24 ang pagkakaroon ng simulcasting para sa ilang programa ng network. Kabilang narito ang pag-uumpisa ng simulcast ng ating broadcast dito sa News Radio Tonight at ang pag-e ng ilang magiging panahong programa sa ilalim ng News Radio Philippines. Ang All Hits 24 Mornings naman magsisimula na rin i-ere sa Smile at Cool FM radio stations sa September 14. Abangan ang mas marami pang plano. Ihatid ng mga programa mula sa Smile para maging bagong lineup ng All Hits 24. So this is going to be an exciting future for all of us, diba, Joya? Mibo.
0: Exactly! I'm so excited at maraming salamat po sa All Hits 24, lalo na kay Matt na station manager ng istasyong yan para sa pagpapa-unlock ng inyong partnership. Well, at ikaw ba, Brian, excited ka na ba na marami na tayong mga affiliates dito sa Smile Media Group?
1: Oh naman! Kasi syempre, ang sabi nila, the more the merrier. The more the better and the syempre, merrier, diba? Oo, better na, no? Syempre, maulan. Pero let's not discount the fact na papalapit na ang Kapaskuhan. So, meron pa rin pag-asa. There's still hope to look forward to in this gloomy weather, diba? So,
0: sana nga tumigil course, na ang way, ulan.
1: Pwede ba natin batiin yung...
0: Sana umanaw na pa, maraming
1: meron tayong gustong batiin. Oo, Joya, meron, alam ko meron kang gustong, meron tayong gustong batiin na nanonood daw sa atin. Hindi ko alam kung hanggang ngayon ay naka-tune in pa rin, di ba?
0: At natin siya sa pangalang Adjo Magawisa.
1: Hello! Thank you so much, Adjo.
0: Programa, maraming nagtatanong. So, Brian on a program when?
1: Ay, tingnan natin mag-ano na, no? Let's see, kasi exciting. Sabi mo nga, maraming bagong affiliates, marami tayong bagong programa. So, definitely dapat manood, no, ang ating mga tagapakinig, mga tagapanood everywhere. Kasi exciting ang i-offer natin, hindi ba?
0: Exactly, and I am excited para mas marami pang makaminig ng Smile at mas marami pa rin makapanood ng News Radio tonight dahil hatid po namin ang katotohanan para sa sambayanan. Wow! At yan po ang balitang aming binantayan, mga balitang pundasyon ng talakayan at usapan sa buong bayan. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Patuloy po kaming nasusubaybayan sa Smile Radio, Smile Online Now, Cool FM, Cool TV, Smile Online Live, JLR 89.5 at All Hits 24. Bisitahin din po ang aming website sa newsradioph.substack.com. Ako po si Joya De Asis.
1: O diba, ang ganda, pahaba na pahaba ang extra natin, nakakaloka. Para sa kahagdagang balita at informasyon, sundan lamang po ang aming official social media channels sa Facebook, YouTube, X, Blue Sky at Threads. Mapapakinggan din ang mga balita sa KTSB 98.3, RKW 107.1, Way 94.3, MEM Radio 11.9, Extreme Online Radio at iba't iba pang online radio stations. Ako po si Brian Basa, ito ang News Radio Philippines. Hatid namin ang katotohanan para sa sambayanan. Magandang gabi. Ingat, Pilipinas!

0: Babayo na yan.
1: Babayo na yan. Wala si MSA kasi naliligo.
0: MSA Ligo Live. Live sa Smite.
1: Anong ligo? Anong ligo live?
2: Magbabayo ang
0: ligo live. Ligo
1: live. Ligo live. Okay.
2: Magbabayo ang bituin. Watch us work it again.
1: Mga kaibigan, si MSA po ay nagliligo kaya hindi po siya, wala po siya ngayon konti. Pero don't worry, kami muna magte-take over. Ako po si Geometric Geometric Sander Alex, kasama ko po si TC Sander Alex.
0: Hey yo.
1: Nandito rin si J4 Sander Alex.
0: Maganda.
1: Ito po ang Sander Alex Network. Oh, Sander Alex Network.
0: Sander Alex Network, SMG.
3: Oh, guys, may special tayong bisita dito.
1: Sino ang special na bisita?

0: LARPing MSA.
1: Hello, everyone. This is Rumar Jarvis.
2: Mga kaibigan, ito pong MSA po ay hanggang 5 a.m. Let's go!
0: Hey,
3: oh my God.
4: Yay!
1: Yes! Jumping ko po!
4: And we are cooking, guys.
2: Pero po tayo isa pong mahalagang
4: kaya
2: mensahe mula. Pero po tayo isang mensahe mula kay Geometric Bisaya.
0: Guys. Bigla na gano'n, MDR, MMC.
4: Yun nga eh. No, after, wait lang guys. After ng binalita namin ng breaking news na orange rainfall tayo, tsaka bigla tumunog yung MDR.
0: NDRRMC.
2: Yeah, okay. Ito, sasabihin ko sa inyo,
0: Oo, mahal mo si Aya.
2: Ona, Gwen Lover, Ona.
0: Hey, yo. Okay, tuloy.
2: Meron pong statement po si Geometric Bisaya. What are you fucking doing? Stop hating.
5: Stand by po. Kailangan ko muna mag-BS. No, kailangan ko muna mag-BS. Ayaw muna diyan.
0: Huwag ka na mag-BS.
5: Magandang gabi sa inyo. Good midnight ba to? Ewan ko na.
0: Wait lang,
5: babalik ako kay BBHs.
4: Ito guys. Kasi nag-undertime po tayo. First time.
2: Midori's
4: by yourself.
2: Hindi pa lunes.
4: Midas sasabihin ako. May sasabihin si Mido.
2: Yung ginagawa ko.
1: Hindi pa ano.
4: May sasabihin si Mido.
2: Midori. May sasabihin si Midori.
1: May sasabihin si Midori. Ano
4: yun? MSM. Teka lang, magbukas nga ako ng cam. Dalay lang.
1: Uy! Bawal!
2: Ito na, NDR.
4: Ayun na naman. Oh, may tumusunog na naman NDRMC.
6: Ba't may NDRMC dyan?
1: Kaya lang talaga ang fangirl wave kasi ba't may ganyan sa ano, yung Let's Throw Jam.
4: Literal na, oh my God. Ano to? Ano nakalagay?
1: Bro,
4: ano nakalagay?
1: Guys, my keyboard is not working!
7: Hello, jokes aside. Katas ng NR. Yung keyboard hindi na gumagana. Charot. De, ano?
5: Uy, MSA, pakinggan daw ng camera mo.
1: Congrats sa successful na...
8: Huwag natin ano, pilitin kung ayaw, ha? Let's give our bioman some rest.
7: Yeah.
5: Napilay ka ka ba yun?
9: Kasi sa akin, naka-ano yung cam? Nakakainis kayo?
4: Huwag
9: na natin ibalik yung may camera, yung hindi pa nagbubukas ng camera. Diyos ko.
4: Balik natin yung Roblox era ba kayo, diba?
7: In honor of everything.
9: No.
1: Pre, mabuhay ang Kuya Chupulit.
2: Buhay!
4: Ano yan? Live ba yan ng Cool TV? Live ba yan ng Cool TV?
5: Naka-offline ang Cool TV ngayon.
1: Guys, alam mo mabato.
0: Mga buhay!
4: Yes!
1: Sabi ni Terabi, bayuhan na!

0: CP.
1: Wait lang. Loading ko pa yung isa. Meron pa akong isang
0: open in browser. Hindi ko talaga kita. Seryoso.
2: Bagal lang nito namin.
0: Wait, ba't may TDS ako nakikita ng ano?
1: Ito.
0: Abagal. CDN ng Cloudflare, ano na?

0: gusto respo.
1: Juicy Rizal.
0: Ay nako.
2: Shot po si Simon. Si Simon.
1: Si Simon. Oh, ako, ako.
3: Tingnan mo yung camera ko.
2: Terebs, papa. Terebs, papa.
4: May tanong po ako.
1: So, ano? Bakit?
4: Ang tanong ko sa'yo, number one, bakit meron kang baby seat dyan sa tabi mo?
1: Ah, wala eh. Tinabi kasi ng mama ko, kaya dini muna.
5: At least, may baby ka na talaga. Ay, mali-mali.

0: Tito Fit.
1: Dito na ako
2: Tito
1: eh.
2: MSA, let's go! Tito MSA!
3: Oh, sino yung ano?
1: Ay, nako.
3: Sino yung tita? Sino yung tita? Yan yung tanong ko. Sino yung tita?
2: Yes! Tita Pip, let's go!
1: Tita Pip!
2: Yes! Tama! Tama!
4: Ba't ako nadamay dyan?
1: Hindi namin na.
2: Ay! Tita Pip!
1: Hoy! Hoy! Hoy! Si
3: Bey!
1: Okay, 11:30 na pala. Muli ako po si MSA at sa mga ating smile ducks natin ngayon. At ito ang Random Talk Show!
3: Na! Nababayo na!
1: Saan ako nakabalik?
2: Oh my God!
1: Hoy! Umayo pa! At ito ang my sasabihin ako! Thank you!

0: May isa yung sinabi, may sinabi sa kaibigan.
1: Oh, wala akong magpapakita ng mukha.
0: Pag pinatugtog ba yung isin, she love, matitrigger ba si Jack sa likod ni Ebe?

0: Bisko!
1: Bawal magpakita ng mukha.
2: Electric fan ka muna kayo. Oh.
3: May pahangin pa talaga. Ay, may pa electric fan pa. Baka lobat na yan, ha? Ay, baka lobat. Malakas ba? Malakas?
4: Ay, mati ba't may jack? Ay, jackal tuloy. Jack talaga.
3: Oh! Ang bira.
2: Oh, demo. Ito yung
3: papel. Wala. Higyan, nandito to. Diyan muna yan.
2: Oh, kunwari, ito yung papel. Ito,
4: wait lang, ba't kaya may ano dyan? Yung sa bata yun, ha? Eh, mayroon tayo sa bata yun, ha? Mahilig ka ba sa bat?
3: Hindi! Hoy, wag dito! Wag dito, hoy, wag dito! Tara!
4: Eh, I mean, ano?
3: No! Ay, ko!
4: Na-misinterpret nyo, wait lang! Wait
3: lang! Na-misinterpret.
4: Ano
3: nangyari dito sa cloud per status? Ay, wait lang, ha?
2: Double light!
3: Salamat. Oh. Ha?
4: Love you to. Christian,
3: love you.
4: Christian.
3: Oh, love you to Terebi.
0: Oh my god.
3: As a cat kay ibigan pre. Uy, ba't nandiyan yung picho?
5: Uy!
6: Ba't napaaga ang mahalong special ng gabi gabo?
0: Oh my god!
3: Ang aga! Ang aga! Ang aga!
5: 3 months pa lang, wala pang...
4: Ba't may dapot eh?
3: Diyos ko!
1: Eto na naman tayo!
3: Diyos ko.
0: Oh no.
1: Pati pa naman diyan sa may sasabihin ako, piplay nyo yung bumper ko, pambira kayo.
7: Dito restricted your
3: session.
0: Oh. Guys, walang binalaman dito ha.
3: Maabot ba?
1: Wala na guys. Hindi. Wala na guys. Guys, hindi na talaga kayo ligtas ni Terebi. Talagang ipe-play lahat ng bumpers ko sa mga shows niyo. Hindi na kayo ligtas.
4: Sabi. Pre, ang random naman ang walkie-talkie mo gago.
3: Oh, random. May walkie-talkie pala to. Bro, sa walkie-talkie, bro. Grabe. Malayo yan. Malayo yan.
2: Anong content niya? Anong content niya? Amateur.
3: Wala camera ko.
1: PCP. Parts. Parts computer da. Oy.
4: The computer
1: pilit. Naulit ng 2 girls 1 cup.
4: Hoy!
0: Oh!
3: Oy! Wag! Wag dito! Wag dito!
4: Pre, gawin natin
3: wag dito!
1: Joke lang. May router yan!
3: May router! Stuck ba yan?
4: Bakit may router ka?
3: PLDC! Stuck ba yan? Ay, PLDC ka!
5: PLDC ba yan, pre? PLDC?
3: Kita ko yung logo eh!
4: Bato mo na yan, pre? Wala nang... Ay, nabang
7: yan!
3: Teka, failure yung camera ko, ba't ganon?
1: Uy!
0: Si oh my mixer po. May mixer pa si RJ.
3: May dalang mixer.
4: Pre, mamaya mo titingnan mo. Pakita mo na rin.
3: May mixer.
0: May dala pa. Alam jo kaya.
5: Mixer ka din.
0: Mixer yan.
4: Boy, ay RJ, wag may papahita na mo, ha? Wag may papahita na mo.
7: Si.
3: Wala ko po.
0: RJ, bigat lang. Ano na yan? Platonic lang yan. Sasaktakin mo kayo.
4: RJ, I dare you to show that.
3: Platonic?
1: Ikaw ba yung tunay na radio mo?
4: Matatawa na lang ako pag dinala niya lamesa.
1: Oh, ayun na.
3: Ano yan? May weights kay
4: Trackpad?
1: Ay, weight scale! Weight scale yan! Weight scale!
5: Wings!
3: Re. Ang timbangan! Timbangan yan! Timbangan! RJ. Timbangan!
4: Huwag yung lamin sa dinala mo sa camera.
1: Alam mo anong mas maganda ko... na itimbang? Yung malaking ilong ni Gio.
5: Uy! Uy!
7: Gabriel, I'm saludo ang kalara sa Smile Network.
1: No!
3: Oh my god, akala ko. Oh my goodness.
7: MSA.
4: Babayo ka ba?
7: True.
3: Ano.
7: Hindi, nakabayo na yung kanina eh.
4: Ayaw ka.
0: Oh my god.
3: Nga. Nalate ako. Kaya ako'y naligo. Buti na lang, may nagmadali. Ah! Na... Lala. Huwag yan. Ay nako.
4: Tensor may logo ng Smile na kalagay ka.
3: At anyway nga naman pala. Mga ka-random.
7: Siga
3: mga
7: bo.
3: Mga ka-smiley. Mga
7: ka-random. Ano? Meron kang ano?
3: Ano yan? May circuit. May breaker.
8: Breaker. Saan mo gagamitin yun?
3: May breaker to. Hawak sa breaker, ang random.
5: Ba't may circuit breaker ka dyan, Pre?
7: RJ!
3: Ang random!
6: Hawak mo ang break.
7: Wala
6: mo!
3: May dalawang breaker!
7: RJ! Ang gusto ko, nasaan yung RAM?
4: What? Kulang na lang, wire eh.
3: Nasaan daw yung RAM?
4: Kulang na lang, wire eh.
3: Oo.
7: Nasaan yung RAM?
6: Okay, by the way, shoutout na shoutout po sa Sham na viewers ng Smile Network.
7: Ayan, yung Twitch. Laptop na yan. Ayan, paano mo yung
3: gusto? Yes!
4: Predator! Wow! Say, Predator!
5: Wow, gaming laptop!
4: Uy! Uy!
5: Na all.
4: Predator!
3: Laptop!
4: Parang si MSA!
5: Predator! Acer Predator!
3: Acer Predator!
4: Parang si MSA, Pre! Parang si MSA Predator!
7: Ano ba? Ala, Predator! Ako po, MSA favorite son!
3: Iba na yan, Pre! Oh, hell no, bro!
1: Time out pala ako. Ganun po ako kamahal ni Gio. Maraming salamat. Time out po
7: ako. RJ, ang RAM, kunin mo na. Demandahan tayo. Nasaan yung RAM ko?
4: Ahin na lang RAM, Pre. Ahin na lang RAM mo. Gagawa ko AI.
3: Nako po, wag yan.
7: Sili ka?
3: Ipa-fuck ang silig. Ay, nako po.
4: Hoy! Hoy! Yo!
3: What? Wow, what? Jola.
6: Gio.
4: Breaker ka, gago.
6: Gio, ano, ito ang ating breaking. Ito ang ating, wait lang guys.
3: Ito kasi may breaker.
4: Pati yung mukha ni Mito na mapapano na rin siya.
6: Guys, eto.
4: Yung mukha ni Mito, wait lang. Screenshot ko nga.
6: May breaking news po tayo.
4: Ano breaking news? Ano breaking
6: meron
4: news?
6: Meron na po tayong Twitch affiliate.
3: Oh!
6: You know, let's go.
7: That's wise. RJ,
3: nasan ka? Wow!
7: RJ, nasan
6: ka? Isa-set up na lang.
3: Let's go!
6: Let's seryoso
5: go,
6: ka?
5: Let's go.
3: So, yes, I am
6: dead
1: bro,
6: serious, guys.
1: Bro, I can't believe Katrina Halili will be oh. Our new employee, RJ.
3: Karatada. Nah, bro.
7: Anong balita pala?
4: Bakit may electric
6: again,
4: pa naman?
6: Again, ang breaking natin, Gio. Mm. Pwede na tayo maging Twitch affiliate.
3: We're going to be a Twitch affiliate right now. Oh, grabe.
7: Yay!
1: W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W-Seed! W
3: yung tubak na kasi
7: ito.
3: We're playing Merang. I am very tubak.
1: Dami mo nang nilalove yo. Isa kang certified buyout.
3: Ano breaking?
7: Ano?
3: Ginawa lahat to.
6: Ano what tip?
9: Breaking news.
4: Oy, tinanong ano?
9: Yes. 20 months of hiatus. Kuya Studios is bringing back the stars to Cool FM.
6: Yo. Let's go. Yo.
9: After 20 months.
6: Oh my god.
1: Wala na so ita kundi ikaw.
9: Kuya Studios and No Holds Barred ay paparating na sa Cool FM and Cool TV.
3: Baka tayo makabi
1: ang aking Pasko.
7: Kaya kinanta ko. Kaya kinanta
6: ko. Kaya CJ again. Kasabi lang.
4: Ba't may maleta ka dyan?
1: RJ, kaya nilabas mo yung maleta. Maglabas ka ng LPG.
4: Ay, ni Malita. Malita ni Gopal. Malita.
6: Okay, kaya CJ. Wala na, please. Kaya ka na tayo ngayon. Eto lang. May matindihang bang guest sa No Holds
1: Barred? Ay!
7: RJ!
1: RJ, ano yan?
9: Hush! Gusto mo ba malaman na agad kung sino?
1: Gusto mo ba ang inyong
3: yes!
0: Sexy yan? Pakinig ka nun sa akin.
6: Oh, eh, malalaman.
3: Nasaan na ako?
7: Accuracy level 100.
6: Wait lang, Gio. May isa sa basic ko yung CJ. Isang yung confession?
1: Isend ko na yung story.
3: Ano yan?
7: Gusto mo ba ang
4: inyong oh my god, yung riot, yung round letters.
7: Ang Sugama. Ang inyong.
4: Tapos, yun chat.
6: Ah, si Erin Iman.
1: MSA, in honor of you coming back. MSA, in honor of you coming back. In honor of you coming back. I have a question, MSA.
6: Automatic.
1: Ano? A really, really good question, MSA. Regarding your coming back.
7: Tiya, kaluod ni mo, uy.
1: Dr. Six. Pwede po gawing lobo yung condom.
3: Easy, wait lang, ang camera ko naging tae na, wait lang. Oh my god, bro. Magana na.
0: Why? This is so
2: close.
3: Pangham pa sa tweet ngayon, Mr. Oo nga, hindi ko
6: Kuya Pao. Ay, Kuya Pao, tuloy Kuya CJ.
4: May ba't may AI sa ano?
1: May Bluetooth! May Bluetooth!
3: Tarata!
6: Wait lang, tahimik mo na.
9: Abangan niyo yung first episode natin when we come back by November.
4: May comeback din ako.
6: Kuya CJ,
4: may comeback din ako.
1: Ayun ah.
9: Erin Niman agad.
4: Ba't abangan niyo bukas, guys? May comeback ako.
6: Oh, nalala si TCP, may comeback
0: to me. Siege, nalala ko pa yung nickname mo sa GC.
1: Comeback!
6: Oh, yo. Oo nga pala, MSA, diyan ka pa ba?
3: Yes, nandito pa ako.
6: MSA, dahil nandito ka, ito lang masasabi ko.
3: Gusto ano? Mo ba ng iyong kasiksihan?
1: No. Dr. Six!
7: RJ Roms
3: Jobs! Ilabalik nyo pa talaga.
7: Dr. Six! Roms Jobs, please! Give us the RAM!
3: Bigyan mo na ng RAM to!
1: Meron akong tanong, in the old-fashioned way. Dr. Six, ano po pwede kong gawin sa leftover condom?
3: Oh, oh my hell God. No!
7: Yo! Suspended for one day! Thank you!
2: Ano po ba yung gamot sa...
3: Grabe naman yan!
7: Uy!
6: Uy! Uy, easy lang boy!
3: Oh, camera ko sira, inaayos ko lang!
1: Uy!
3: Napatay muna ako ng mic, pasensya na. Hindi gumagana.
7: So, mga kaibigan, ako po ay magpo-focus na po sa Meraki. Salamat po.
3: Mayay! Mayay, babalik ako uli.
7: Blue Wave, Gabriel Ansaldo, and J4. Meron na po tayong sariling team under Waka Waka Team.
3: Makakasama ako dyan sa Meraki. Kasi I'm trying to refresh my brain.
10: Uy, MSA, Dr. Sex, ba't ano? Po sira yung camera nyo?
3: Yan nga, inaayos.
6: At ba't may gabi? Ay,
7: na, binabayo niya eh. Ilang beses niyang
11: binabayo. Oh! Oh my God, what is this?
6: Gusto mo ba?
11: Ay,
3: may TV patrol dito. TV patrol 2013.
11: Asa po pabutas?
1: What? Alam, what? Alam mo naman
3: ganun,
1: naman.
3: I-restart ko lang yung Discord ko. Maglalaan
1: talaga yun ang patrol.
10: Oh ano, ayaw mo ba sa virtual character ko?
3: Magandang gabi.
10: Ayaw ko na si LTG. Oh.
12: Magandang
10: gabi, bayag! Magandang gabi, baby! Mapapanood at mapapakinggan ang TV Patrol sa MOR!
3: Wala guys! Wala! Panginang yan, Q!
6: The power of two!
10: Mayan, mali po yung spelling ng Meraki.
6: Uy, anyari?
10: Mayan, bakit?
6: Wait lang. Huwag ko sabihin na dali tayo sa...
3: Sir, may nadali ba tayo?
1: Okay. Terebi, ano, pakicorrect lang, yung Meraki with E, hindi I. Meraki,
3: di ba yung router ng Cisco?
6: Hindi, wala ko.
1: Iba yun!
6: Wait lang, ano ba nangyari? Hindi, this a smile. Nakalay pa rin tayo eh.
3: Okay. Ayaw nga para we're also live din para sa aking YouTube channel, sa MSA's YouTube channel.
6: Oh, ano ang context ito, Staros?
2: Lagago, bye. Hala, sorry.
6: Ano context ito?
2: Bye!
3: Papanood, papakinggan po tayo sa inyo asano na saan pa tayo. Men, di ba maintindihan? Kasi naalanin, nakalimutan ko na naman. Guys.
2: Ipapunta yung camera!
10: LTG, what do you think of my virtual avatar setup? I think it is good, right?
6: You're okay naman, actually.
3: Pre, hindi gumagana kami.
10: Patrol!
3: Hindi na ako magka-camera.
10: Ano maganda ang gabi, baby!
3: Eto na. Time to restart the SK launcher.
10: Eto na. Eto na.
4: Ba't may camera si RJ?
3: Oh. Alam guys ha?
10: Yan na naman.
3: Oh. Ipinatay ko yung camera.
6: Dear Charot.
3: Dear Charot.
2: Pabato ko muna yung...
6: Kuya Will!
10: Kuya Will! RJ, mag-public apology ka. Kinuha mo yung time slot ni MSA. Ginawa mo ng RJ na halili siya.
4: Public apology, 1982.
10: Public apology from RJ Halili. Ayan, special favorite to
4: RJ Halili.
10: Aray ko.
3: Ano ka daw? Mag-lustre ka daw. Ay, nasa
1: tayo ba daw? Wait, wait, wait.
10: Boy!
6: Wow! LARPing ba tayo ng ano? My God, LARPing pala tayo ng... Kachi OS ba to?
1: LARPing tayo gaming! Yes.
10: LARPing tayo gaming! Let's go!
6: LARPing pala tayo ng Kachi ngayon, my God!
10: Uy, grabe!
3: Teka, naglo-loading ang mic
10: up ko ha? MSA! Pakinggan mo ko! MSA! Ano mo ba mas bagay kaysa sa Pomni at Jax? Yung N at Uzi. N Uzi better.
3: Oh. Oh, ang canon yun, pre. Alam mo hindi ko pa tinatapos ko lang pala yung episode ng MD ha. Hanggang ano pa ako? 6.
4: May titi.
3: Ah, wala pa.
10: Alam mo ba yung mas bagay kaysa sa N at Uzi?
3: Oh.
10: dito sa Smile, eh, Meps at Monoblock, syempre!
6: Betcha Monoblock!
12: Yes! Pero,
10: alam nga si Meps binayo yung Monoblock sa ano? Binayo yung Monoblock sa
13: Vine. Teka lang.
12: Pero ito may tanong.
14: Guys, sigurado niya sa chat.
12: May tanong,
14: mag-heart get o chat-chat ko.
12: Paano nag-crash yung titi niya sa butas ng ano, Monoblock?
6: Ah! Wah! Ah!
13: Easy!
14: Easy!
13: Easy! Easy lang, men. Easy lang. Easy lang.
6: Easy lang.
13: Easy lang.
6: Nakalay tayo.
10: Oy, oy. Risky, risky, risky. Again, pull that move. That's too risky. That's too risky.
6: It's been a while.
12: Kahit nakapalik ko na, nangyari.
6: Isa ko yung nakapaglaro ng Meraki dahil
14: Meraki, may liwanag ang buhay. Ay, mali, mali.
12: Boss, Meralco yun, Meralco yun.
6: Ewan ko na doon, nasang ga ako dito. Wala na ako ah.
10: Wala, wala men, wala men.
12: Sa MSA, mabuha ba yung ngayon?
6: Kanina, kanina pa bumayo.
10: Kanina, kanina kasi, kanina kasi, ano, sino to, si CJ? Men,
6: si TJ.
10: Kanina pa yun.
12: Ano ba yun?
6: Nagtatalo si TCP. Kung nagbayo na talaga ako. Kanina nga ako bumayo, hindi mo na nakita.
10: Yung camera niyo, fitting.
6: Kala ko may lapis dito.
10: Yung camera,
6: meron
10: na sa setting.
6: Ayun oh, lapis oh. Is lapis.
10: Lapis.
6: Wala bang papel? Oh, may duwas pa dito.
13: Hoy RJ, ikot natin. Medyo ano, nakastanday lang.
10: Men, ano yan men?
6: Pinarinig akong ano? Ayaw nga pala.
13: Okay guys, ako muna yung BRB.
6: Okay.
13: Maglalapin lang ako for clipping. Bye-bye.
6: Oh my god.
10: Magbabayo na si MSA sa Minecraft. MSA, pwede ka
6: pala ako nandito.
14: Pero biglang mag-appear yung sticky kiss.
6: Oh. Wala nang pagbabago dito. Pero nasa
10: biglang si mag-appear yung sticky kiss. Oo nga no. Shift lang kasi. Tangin. Hindi, naka-Casio. Naka-Casio OS naman eh. Naka-Casio OS naman. Wala naman. Pwede ka wala namang ano, sticky kiss sa Linux?
6: Wala, wala, wala, wala. Doesn't have
12: that. Gusto na lang yan eh.
10: Sige, testingan! Testingan natin! RG, ay, MSA, testingan na nga. Testingan na nga natin. Magbayo ka nga, magbayo ka nga. Paano ka magbayo sa Minecraft?
12: Ay, nagbabayo na siya sa ano, sa tubig.
6: Ay, ano,
12: thank you.
6: Akala ko na ano ba?
10: Yung cape din.
6: Oh, pre, nandito pa yung cape.
10: Okay. Ang mercy.
6: Ang masasabi ko lang po sa buong show na to, sorry po sa pag-occupy ng time, MSA, ikaw na po.
10: Oh,
6: okay. Thank you, Aaron.
10: Oh,
6: parang wala problema.
10: Parang ano, okay. Pre, parang nakokontensya ako kay MSA, pre. Nakokontensya ako kay Mixander Mapaalik sa pag-occupy at ginawang Romar at Katrina.
6: Alako.
10: Sige, mag-ano mo na ako. Baby, sa balita ngayon, magbabayo si MSA. MSA, paano ka nga magbayo?
6: Thank you. Oy! May W po dito! W! May promote na helper dito!
10: Bakit may narinig akong sign?
3: Ay, S. Miminghoy pala yun.
15: Hoy, hoy, hoy, hoy, anong S? Anong S pa rin
3: hoy? S. Miminghoy. Ayan, nakalagay dito.
10: Shine w. FM Radio, Shine FM Radio.
3: W, W.
10: Proud.
3: Bawal pala mag-repeat ng message, Andaya.
15: In behalf of Cool FM, I apologize for not, ano, for not airing this call.
3: Pambira.
15: Na.
10: Salamat sa inyo. Salamat sa inyo.
3: Ngayon, iniisip ko pa kung pang magplano we don't know where to start uli na naman kasi balik na tayo sa ano natin.
10: Boss, mga
3: ang dami.
10: Boss.
3: Ang dami. Oh my God, napakarami.
16: Let's see you, bye.
10: Oy, oy, oy, sino ka si J. Agun...
3: Ano?
10: J. Agunoy...
17: Oh. G-Spot Reproductive Health Choices. Ang
10: tingnan niyo yung ano, tingnan niyo yung Twitch chat. Sino ka rin si G-Spot Jay Agunoy, The Power of Two? Sino nagtake ng The Power of Two sa Twitch?
3: Di yan pa talaga sa Twitch.
17: Enter 1Z+.
3: Grabe kayo mga chat.
17: Gcash. G-Spot
3: Reproductive Health Choices. Si Boss Jay ya.
15: Si Boss Jay yan.
10: Mga boss, mga boss. May nahanap ako sa archives
3: ko. Ah, si Boss Jay.
10: May nahanap ako sa archives ko.
3: Ano, ano yan, ano?
10: Tignan niya sa chat.
15: Ano yung sinesend mo sa open chat? Anong publicable
17: ni
15: Big Joey Richie?
3: Ano ko mga ka- Oh my God, nasakit ba naman ako?
7: Scary!
3: DCP! Oy, oy, oy, oy,
10: DCP! Oh, DCP, DCP mag-send ka ulit ng MFX
3: 1209. Oh my God, nah bro.
10: Anong G-spot reproductive?
3: Very different.
17: G-spot reproductive health choices.
10: Drag.
3: Nga pala, I wanted to announce na, I don't know, mamaya, baka maano ko pa, ma-configure ko pa to. Oh, I don't know how to start. Ano pa gagawin ko dito? Oy, ga.
10: Bus.
3: Alala pa to. Tsaka kinuha lahat. Okay, okay, wait lang. May lobby ba? Ay, hindi pala maka.
10: Maps. Ano na po? Nasa himpapawid na po ang call.
3: Respond tayo.
10: Guys,
11: pala ko ba?
10: Eh, may say pala. Ano mo pa, ano mas... Ano mo pa yung mas bagay kaysa kay ano kaysa sa monoblock at maps? MSA.
3: Oh,
10: ako wala. Si RJ at si Katrina Halili. Ay!
3: Ito na kalimutan nga pala ako. Alis na ako dito.
10: What? Ano?
3: Asan na ako?
10: Ranking top bagay. Number 1, RJ, Katrina Halili. Number 2, Monoblock Meth. Number 3, N at OP. And number 4, Pomni and Jax.
7: Yung top 1 to be the first.
10: Ayun.
3: Oh!
10: Okay.
3: I guess I wanted to avoid my picky skin. Kasi later
10: pa. Wala ko dyan. Wala ko dyan.
3: Puro birch. Mga puro birch.
7: Tapos nililocate.
3: Puro birch, I don't know what to start at. Wala na tayo ng post.
10: Is it over?
17: Is it over?
10: Can I get back up now?
3: Alas 12 na? Ah, hell na.
17: Uminom ng MSA Gatas.
3: Ng sponsor. Lala naman yan.
10: Yes, boss, ibig ganda, boss. May nangyari.
7: Ang ganda naman ito. Ang ganda naman ito. Ba, naka-process
10: ito. Guys!
7: Ay!
10: Okay.
16: Ang device.
18: Alas 12.
10: Para umano
18: alas
10: ako.
18: Alas 12.
10: Alas 12.
16: Alas 12.
18: Alas 12. Ang oras sa buong kapuluan. Alas 12.
16: Si RJ, ay RJ talaga. AJ ba yun?
18: Alas ang oras sa buong kapuluan.
10: Y'all are tripping bro, y'all are tripping.
7: Nakita ko yung live stream ng Ismail online daw. Bakit yung sticker natin naka Comic Sans?
10: Ay ah, oo nga. Ba't naka Comic Sans? Ito na po nakikita ko ngayon.
16: Gio, may nahalala ko dyan.
18: Alas
16: nalala ko na naman yun, no? Romel, ano yung Romel dyan ba yun?
10: Aray lala ko. Ni RJ, men. Lala.
18: Alaun.
2: Bakit? Anong?
10: Dami nang bago. Baka ako mahirapan ako dito sa laro.
16: Ang lala.
18: Ang oga.
10: Kailan, try my best.
16: Oh! Oh!
10: Ano yung dyan, Trey?
18: Ang oras.
10: Kunin ko na lang, are. Ah, wag to.
18: Alas 12, imedyan.
10: Gusto ko maghanap ng bagong macho. Ah, naalala ko pa naman.
14: Buminom
16: ng... Check nga ako, nakalive si Maki sa TikTok.
7: Uminom na ng MSA Gatas.
10: 69 pesos lang.
14: Uminom ng MSA Gatas.
10: Uminom na ng MSA Gatas. Uminom na.
19: It's Freya.
7: It's Freya.
16: Oh. What the hell was that, bro?
10: Iba talaga tong
19: it's Freya. What's looking for? It's TGF.
16: What actually was that, bro?
10: Kaya nagawin ko dito, o baga, bro. Wow. It's good to be back.
16: Wala kayo dyan, magpapalabas ako ng ano, palipaha sa lalaki.
10: Ay, madad. Ay, wala pa tayo background. Pabira yan. Ano ba? Ay, ito. Buti na lang ito. Ayun pa.
19: Tampo talaga yon. Wala po kay MMS.
16: PCP. PCP.
10: Wala akong maano ito. Wait lang ha. Ako ay nag-live kanina.
16: Wait lang. Sino tumatawag?
10: May naririnig pa akong ano ba yan? Tawit lang ah. Ano ba yan? Lahat na. Ay, wag to.
16: Ay! Oh na!
7: Oh, ba't may NTRCB?
16: Size patrol. May nag-send ng size patrol.
7: Yung size patrol.
10: Lagay ng size patrol.
16: Size patrol.
10: Anta. Oh my god, bro. Pag-uusap ko sa inyo sa sarili kong announce sa MSA. Ah, hindi. Kaninang ano pala. Ngayon, nag-level up na ako. Dahil di na ako nakapag-merakin eh.
16: Men,
10: yan kasi guys.
16: MSA, TCP.
10: Nagkulang diba? Ako ng Asian oh my skill. God. Ayan, ito na to.
16: Familiar ba itong nasa screen ko? MSA, TCP. Diba sa,
10: baka
16: diba sa
10: channel? Baka makapag-meraki ulit bukas, mama. Ah, bukas.
16: TCP, MSA, diba bago nag-martial law, may ine-ere... Oh, may ine-ere sa Metro Manila sa midnight ano mga spicy movie. Maluwaga movie. Oh. Yes, exactly.
10: Familiar ba to mo na sa screen ko? Familiar ba? Parang familiar eh, no? Kung nasa screen ko.
16: Tingin nga, patingin nga. Hindi ko kita yung screen mo.
10: happy ano no no no
4: oh, hell no bro
10: no oh, hell na
4: familiar de ba
11: kakapasa si J4
10: oh no naman ayan na naman familiar eh
1: takot na palibhasan uy oh, no no no no no no no no no palibhasan
4: palibhasan anong ba't kinatatakot
1: no, friend pre, ay, what, wait what?
4: Normal yan.
10: Normal naman yan.
1: Ikala ko kasi, TCP yung ipapakita mo, palibhasa Bicol,
4: Bicol. Wait lang. Check yung side chat.
1: Oh no. Oh, he's actually gonna send
10: it. Lalag po ako.
1: He's actually gonna send it, what the hell? Ay! Sinend niya talaga palibhasa Western Visayas.
10: Oh! Oh, hell no. Oh, ay, kailangan ko yun, oh.
4: Mark Everett Perez sa Benyano.
10: Busy ka. Oh my God. At talaga computer parts. AKA
1: Kalogan nito. Palibasan palibasa
10: oh my God, wala. Mamaya na lang.
1: PCP, nasan yung Palibasan Naga City? Palibasan Naga City.
10: Campfire din to.
4: Pag yung pinalabas ko dito, timo, mawawala yung smile agad.
1: Ayun
4: po. Pag yung pinalabas ko, mawawala talaga yung smile.
1: Wicom! Wicom, tulong!
10: Excuse me. Nalagay.
11: Kaming tong uso.
10: Moto mo? Naging GTA? Kaninang araw ah. Smile waka, grabe. Let's go. Ayun, naluto ng ano ko. Nasarap. Never mind.
7: Uminom.
10: Never mind.
7: MSA, gato.
10: Ano ba sinasabi ko? Kailangan ko muna ikalma.
1: MSA, what do you think of Palibasan Naga City?
10: Ano? Luka to. Itlang nga.
1: Luklag yung ano?
4: Gago, mali.
10: Nasaan ba yan?
4: Gago, mali. Wait lang.
10: Oh.
1: Ano to, Terebi? Ano na naman yan?
10: Oh my God. Wait lang. Bro, what the heck, bro? MSA is everywhere. Yes.
4: Ano yun?
10: Na...
1: Eh, alam niya naman si ano, alam niya naman ha, sa...
10: Teka, pag walang background, pabalik ang brown... Anong brown? Pabalik ng background? Wala tayong background, please. Saan ba kaya talaga ako pupunta dito? Ako yung nagtatravel lang dito para lang maghanap ng ano.
7: Pagka Biyernes, si MSA nagsashow sa Smile. Tapos sa school naman, bumabayo. Ang galing, no?
10: Galing nga eh.
1: Bayo tayo, Mary Grace.
10: Sinik talaga.
1: Tara.
10: Okay, ganito, no, guys? Ay, layo!
20: 116 kilometers.
21: Sign off na yung YTV, pre. Sign off na yung YTV, gagi.
20: Kaganiin na to.
22: Biro ka ng base?
20: Sabi ko,
22: wala. Kanila to.
20: Si MSA nag-hunting, oh.
23: PCP, kapag legit talaga yan, saan yung, saan mahahanap yung original video?
21: Pero oh, hell YouTube no. Lang, YouTube lang yan.
20: Tapos yun na, ah, oh, bro.
23: Lol. Oh, God. Best of luck.
20: At tayo makapag-improvements dito sa Minecraft, sa Meraki.
23: Oh lol, di mahanap!
20: Ah! Oy, baka tayo makapiright! Teka lang! Oy! Oy! Live pa rin pa tayo! Nakaano pa tayo! Oh my God!
21: Kanyari, bakit?
20: Kalimutan ko pala!
21: Yod, yod!
23: Ay, may nagpa-play ng mga copyright song!
20: Dahan-dahan lang. Baka mahihirapan ako mag-edit sa YouTube. Ano ba naman
23: yun? Kaya nga. Uy. MSA. MSA.
22: Monetize na kaya ayusin nyo.
23: Kaya nga. Uy. Pag magpapatugtog na lang. Pag magpapatugtog na yun ng copyright song. Tantahin nyo na lang. Di ko kayang tanggapin.
24: Andahan lang kayo guys. Wala pa tayong Phyllis Cup. Ay.
20: Star!
21: Nagkita nyo ba itong live?
20: Taros! Yung mic mo ako! Alam ko naririnig ko yung background. Oh my God!
21: Naririnig nyo ba to? Ay, nakikita nyo ba itong ano ko? Live ko?
20: Pag tayo, naka-copyright ako ng YouTube ulit. Naku po, kailangan ko pang i-re-edit yan.
23: Ano, hindi kita sa ano, TCP, hindi kita sa stream ng Smile. Pero B, pakita mo nga.
21: Pero nai, wag, maka-copyright.
20: Makaka-copyright tayo.
22: Mas magbibigay ang inyong gabi dito lang sa
20: Senito Oro Deep Sleep.
23: Bold!
20: Ah, caldera? Bold. Caldera pala.
23: Ay, kapamilya po rin. Uy, wag, copyright yan.
21: Hindi ang copyright. Pero yung susunod ka, uy, ba't ni Migos?
23: Oh,
20: no.
23: We rated this PG. Oy, ayan na naman. Oh, okay, never mind.
20: Baka sa Sabado, kailangan ko. Ako na muna itong ma-info. Ang dami kasi nagkaano ngayon, guys. Medyo hindi ako makapag-ano.
23: Primetime Naga City, Primetime Naga City. Naga City at Night Skylight.
20: Oh, na.
21: Oh, hey. Pre, nasa screen ko. Ano to?
20: Okay,
23: kira. Ay.
20: Kanya pala
23: to. Ay. Ay.
20: Makaka-operate tayo. Tatandaan nyo yan.
23: Ay. Ay!
20: Ano ba
23: ay! Ay! Ay! Alala.
20: Salamat. Akala ko naman.
23: Mix!
20: Phyllis Cup mention. Phyllis Cup mention. Ay, apatay niya. Phyllis Cup. Ay! Ay! Naku po.
23: Delikado.
20: Delikado! Ayusin ko na naman
25: ba't
20: yan.
25: Ba't may copyright?
20: Oy, Staros! Baka hindi nyo kami marinig. Ano ba naman yan?
24: Phyllis Cup is waving. Ay.
23: Staros! Ay, guys, pag magpapatugtog
22: kayo. Tama na. Wala pa tayong license sa Phyllis Cup. Tama na. Baka mas
20: scatter. Wala tayong license.
23: Ito, Gio.
22: Kung may license tayo dito, baka scatter nyo naman yung fans dun.
20: Oo.
23: Halata.
20: Hindi, ito Gio. I need to bring back my background piece song.
23: Dapat ikantahin nyo ng a cappella.
22: Hindi, ito ang gawin natin. Lahat ng mga music shows sa Smile, NCS ang gamit.
20: Oh, no copyright song. Shout out to NCS.
23: Tanggapin.
20: Maganda mga kanta. Ay, grabe.
25: Tapos puro ano, no? Puro brain rot.
20: Oh, hell na.
25: Puro brain rot yung
20: kanta. No, puro, puro brain rot eh.
23: Wag. LTG, wag. Alam mo ba yung papatugtog nila? Isahe ko na. Oy, putang ina mo, Terebi. I'm gonna become Willie Revilla, me. I'm not gonna become Nolly the Castro. I'm actually gonna become Willie Revilla, me. Oh, hi!
20: Pinotokan nga naman.
25: The
20: oy,
25: power of
20: fear. Ipingi naman yung sa Pierre the First Eye. Ito naman kasi iniri and the power.
23: Uy, puro kaya pang link ka.
24: Mips the first, Mips the first.
23: Ah, Mips the first, Mips the first.
20: At tsaka
23: mono
20: guys.
23: First, monoblock.
20: Pati na rin sa mga
25: the
20: VR chat users.
25: The power of monoblock.
20: Gumagamit din ng the power of two na avatar. Oo, seryoso. Gumagamit din ng the power of two na
22: the
20: avatar.
22: The power of two!
20: Nako po pre.
22: The power of two.
20: Oh, may aso pala dito, sayang. Wala akong boto. Wala akong Japon. Ay, mali.
23: BDNN, Radyo Nated.
20: Hey, nice Terebi yung baka.
22: What?
20: Wala tayong pang boto na aso. Wala tayong pang Japon. Ay, mali. Wala tayong bone. Ay, may aso. Ayan,
25: no. Jaruna.
20: Ito pa tayo.
25: Lala. Ito lang MSA, yun, no? Check-check mo yan, no?
23: Ay! Pambing
25: check mo yung busy chat, MSA.
23: Gio.

0: Palibasan.
1: Ba't may nakikita na mga nagbabayuhan na naman dyan?
2: We're now level up. Oy, grabe.
3: Wow. Umabayo is
2: what everywhere. Kapit
3: naka-cypher kasi tayo sa kuwa.
4: Ah!

0: Narinig ko yun.
1: Wala na, men.
0: May intro ng Power of to. Oh, bro.
2: Pwede ba ipalaro ang condom sa bata?
3: Ayaw ko na lang ano nangyayari.
0: Sa pang-stop mo.
2: But may ba
1: Dr. Sex. Dr. Sex.
0: Oh, meron ba?
1: Paano po gumamit ng condom? Asking.
3: Easy lang, easy lang, easy lang, easy lang.
1: Uy!
3: Easy lang, easy lang, J4, easy lang.

0: kayo.
1: Uy, may animations ba yung Cool TV graphics noong 2023? Like my motion?
2: Wala.
3: Wala.
1: Static yung, lang?
4: Yung sa background.
3: Ganyan lang.
0: Static kaming lahat, literal.
1: Ah, ayaw nga no, kasi wala pang
0: ano, start lang namin dyan mo, kasi Raulo ko ba ano?
2: Ba't may Bluetooth?
1: Oh, si Raulo po ako.
0: Tanggal ka na sa sila niya, bukas.
4: Oo, oh, ayaw na. Matatanggal na naman.
1: Ayun, so, this has been the 20th time.
4: Hindi na kaya to. Yan. Wala na rin ako na...
3: PFM! Diba na rin? Ha? Huh? Game na? Para pa tayo dito.
4: Kamamaya, mabilis pa, marami matetetect na sa akin.

0: Deeds na pala, guys. I forgot.
1: Accelerated permiso.
2: Extended na yan, eh.
0: Wag, hanggang ano lang tayo.
2: Saan ba nag-livestream ng old episode ng ano? Ng Teleracio.
0: Papira yan.
2: Si TC Future na livestream ng Teleracio.
0: Oo, si Teleracio. Este pa di yan.
1: Teleracio, wait lang. Saan na yun?
3: Teleracio.
1: May white horse.
2: MSC, sa ano tayo mamaya? Sa Miraki server tayo usap.
1: Sige. Mamaya.
2: May beat pa na Teleracio Perdition sa unang panahon.
3: Teleracio.
1: Mapala akong sudden.
0: Yan po, ipapalabas namin sa balik na mabuka sa Cool FM. Ay.
2: Naku
4: po! Wag po.
3: Mapapanood po tayo sa Monoblack at sa DCMM Teleringsis powered by Philippine CMC and ABS ABS-CBS.
4: Ano daw?
2: Ewan ko sa
0: YouTube. 12:24 na po tayo.
1: Mapapakul ka dito.
0: Ayok!

0: open source ba yung client na yan?
1: Yan ang hindi ko alam kasi hindi ko pa ni-research.
0: Virus! Virus! Virus! Di joke lang.
2: Yaku.
1: Uy, huwag kayo mahingay kung virus yan. Baka magkama, uy, baka magkama lang tayo.
3: Baka maharm pa. Ah, hell no, bro.
1: Agi, alam mo ba may sponsorship yun?
3: Oo. Ako po.
0: Ay, wait. Baka po, nalik na sa buong teleracist.
3: Parang kinakawin na MSA dito. Ha! Saan ka kayo na-MT dito? Aray ko.
0: Bombasin.
3: Hoy! Hoy!
1: Dog!
3: Hoy!
1: Dog!
3: Dog! What the fuck, dog? Dog!
0: Hoy, bawal yan, bawal yan. Man, bawal yan.
3: Tangina, sino yan? Music to.
1: Dog!
0: Sino yan?
3: Makarandom, makarandom. MSA,
1: try mo,
3: oh my
1: god.
0: MSA,
1: try mo daw mag-team home.
3: Ano?
1: Mag-team home. By the way, patapos na tayo.
3: Oh, patapos na MSA. Nga, yes.
0: MSA, naabutan mo ba yung ano, yung incident? Naabutan mo ba yung incident sa gabi-gabo?
3: Tangina niyo, manood na lang kayo na Super Book, oh.

0: Kasama ng tunay patawarin ko, maging pag-inoon, kaibigan
1: ko. Oh, ito nga, yung grabe talaga.
0: Magsimula muli, buhay ko ay malay sa'yo. Kakaibigan, ito po ang my super book ako.
2: Ay gago.
0: Tapusin ko na yung MSC kasi magano na.
1: Ito nga pala. Sana kung i-announce ko to pero bukas na lang.
3: Mag-sign up na.
1: Dami kasi nangyari kanina, Diyos ko po. Mga karanda, mga ka... Oh my God, ito na. Busy task ito. Iba ka ito, iba change ko to soon. Kasi baka ako mabas sa laro na ito, busy. Ay, mga karanda, mga kalama, mga ka-smileys. Yes, hubak ulit. Totoo lang, pero bukas. Bukas
3: pre, umaga na pre.
1: Oo na, umaga na. Diyan po nagtatapos. Ang may sasabihin ako season 2. Next time, baka mag-givay nyo na lang yung OS.
4: Ngayon yan? Live yan ngayon?
1: Oo.
4: Ay, naku.
3: Uy, umaga na.
4: Ngayon yan? Ngayon yan or replay?
0: Sinatapos mo.
1: Oh, replay! Ano ba kayo?
4: Recording mo yan.
0: Tapusin mo na.
1: Ya, yeah, tapos ko na. Oh my God. Ito na, guys.
4: It's now 12:30 in the evening.
1: Your pero bukas, ha? Naku po. Ay, naku. Ano, ano nga to? Ito, I need to rephrase. Kakainis, eh. Ano pa naman kasi yan?
0: Ay, okay, guys. Sa side off ng, ano, ang smile radio.
1: Oo nga, oo. Oh, pala, oo nga, pala. Ito, inano ko pa.
0: Itulugin mo na si Tere B.
1: Patulogin na natin to. Ladies and gentlemen, magkita-kita lang tayo bukas dito sa Bay Sasabihin Ako Season 2. Muli, kasama ko si Gio. Opo, si EBSA. Yes, ang inyong siyempre, ito ang random talk show ng bayan. At ito, thank you, thank you, thank you, thank you. May Sasabihin